0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising at gising pa ngayong araw na Lunes!
3: That's right! Good morning, ka-vibes!
4: Arawin ng Lunes, ka-vibes, ha? September 7, 2026! Gising na, bangon na dahil napaka-traffic sa EDSA!
3: True, lalo! At malamig-lamig, ha? Kaya magdala ka ng ano, wag na kayakap, jacket na lang.
4: Umuulan pa rin, no? Oo nga, nako, ingat po kayo, ha? At napaka-traffic, maulan. Kaya dapat mag-ingat po tayong
3: True, lalo! Ang sarap ano, no? Ang sarap gumising kapag gloomy. Pero pag nasa labas ka na, parang nakakatawad na, no? Oo. Pero syempre, wala tayong no choice. Kailangan nating magbanat-banat. Kailangan nating labanan ang ating laziness.
4: Uy, sa paalala lang mga ka-vibes, ha, isingit natin to. Yung mga daraan po ng West Service Road, yung mga papalabas galing ng Pasay at ng Paranaque na patungo po sa Manila at Makati. Kung dadaan po kayo ng Villamor, naku po, umiwas na po kayo dyan dahil napaka-traffic po dahil po may naganap po kanina dyan sunog. Kaya po, barado
3: maraming
4: po.
3: Maraming ano, bombero.
4: Barado ng mga truck ng bombero at yung mga sasakyan ay talagang bumper to bumper. No?
3: Bumper to bumper. Gusto mo yun? Bumper to bumper.
4: Oh.
3: Ay, talaga! Aga-aga! Ay, mukha nga mo! Pero kung ikaw ay naiipit dyan, eh ganun talaga, habaan mo nalang pasensya mo dahil hindi ka naman nag-iisa dahil marami kayo at kami naman yung kasama mo sa biyahe.
4: Yan ang importante doon. Kaya naman ka-vibes, ngayong Lunes na ito, ngayong araw na ito, kung ikaw ay nalulungkot, ikaw ang pagod, at ikaw ay na-stress, huwag kang mag-alala, kasama mo kami. Dadagdagan natin yan.
3: Dadagdagan namin ang dopamine. Wow! English,
4: right? Yes. At kaya naman mga ka-vibes, para hindi nyo kami mamiss, naku, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at Spotify. Hanapin nyo lamang.
3: 92.3 FMR Manila.
4: At ganun din mga ka-vibes, kung wala kayong radyo, pwede kayong mag-download ng aming official mobile app.
3: Ang aming official mobile app ay FMR Philippines para sa mga Android user.
4: Yan! Gaya naman, ka-vibes, eto pa! Aba, may pa-bonus pa kami! Wait! There's more!
3: Wow!
4: Tandaan nyo ang number na to para matawagan nyo kami at makabati kayo live on air!
3: 0954-406-1967. Yan ang aming numero kung gusto mong mag-good morning sa crush mo si Kiko. This is your chance! Diba? Tawag na!
4: Kaya naman mamaya, ka-vibes, hindi na namin kayo bibitinin. Tuloy-tuloy ang ating dugdugan at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
3: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga!
4: Hi!
3: Ano? Kalikot!
4: Dito na ang 92.3 FM!
3: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet! Oras natin, 8:20!
5: This is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS
7: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Lunes, September 7, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo!
1: Happy na! Birthday mo pa!
4: Uy! Kaya naman, tara! Kanta na!
1: Let's go!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
4: Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Siyempre, sisimulan natin yan sa paborito ninyong artista. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ang asawa ng lead vocalist ng parokya ni Edgar. Uy! Walang iba, Neri Naig.
4: Hoy, Neri Naig, happy birthday!
1: Andyan din! Nagdiriwang din ang kanyang birthday today. Ito, kilala to ng mga batang 90s. So, lalo na sa tanging yaman. Walang iba, Serene Dalrymple.
4: Si Serena Dalrymple, happy birthday! Childhood star na nito. Wow! At ganun din, maligayang kaarawan kay Cheska Hemensha. Happy birthday!
1: Happy birthday!
4: Maligayang kaarawan din kay Ate Michelle De Paz Makaraig. Happy birthday! At ganun din, maligayang kaarawan sa iyo kay Arnold De Paz. Happy birthday!
1: Ipapansin ka naman, Arnold.
4: Oo nga. Baka naman.
1: Oo.
4: At ganun din, uy, marami nagbe-birthday ngayon, ha?
1: Oo, sino? Sino pa?
4: Kung sino ka man, happy birthday. Uy, ito pala. Ang maligayang pagbati rin sa lahat ng mga pasahero, sa konduktor at driver ng isang pampasaherong bus mula po sa Las Piñas papunta po dito sa Quezon City. Kung ano ka man, magandang umaga sa inyo.
1: Sino yan?
4: Hindi nakuha yung pangalan ng bus. Oo, pero nakikinig daw sa atin.
1: Wow, good morning po at mag-iingat po kayo dyan, ha. Dapat always nakasmile para kasing gwapo nyo yung kaharap ko ngayon.
4: O, di ba? Yung mga pasahero ngayon sa bus, nagtataka sila, hala, tayo ba yun?
1: Oo, ikaw nga yun.
4: Ikaw nga yun. Yan ang katabi mo. O, yung, diba? Yung kamay niya nakadukwit na sa bulsa mo.
1: Ay, naku, mag-ingat ka!
4: Ay, mag-ingat po kayo sa mga kabibes natin, ha, yung mga biyahing bus galing po sa Las Piñas, papunta po dito sa Pitex at sa bus carousel hanggang sa Norte. Magandang umaga po sa inyo. Hindi lang nakuha talaga yung pangalan ng bus.
1: Sayang,
4: pero salamat po sa pagtutok.
1: Thank you! Salamat! At yung cellphone mo, nababasa na nung katabi mo na yung nag-aaway lang. Kayo ng jowa mo!
4: Uy, yung pitaka mo, wala na!
1: Hello! Okay lang daw, wala naman daw laman.
4: Yun lang! At magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes, ha. Yung mga papasok pa lamang na iipit na matinding traffic sa EDSA Bus Carousel, sa MRT, mag-iingat po kayo.
1: Oh, yung mga sa palengke ngayon, nagsisiksikan para mamalengke. Mag-iingat din po at madulas ang sahig. Baka madulas ka na naman sa maling tao. Nako, ah!
4: Magandang umaga! Kay,
1: kanino?
4: Masarap kahit walang sauce.
1: Ay, oo,
4: sabi niya, pa-shoutout po, birthday po ng pusa ko. Wala kaming pake.
1: Happy birthday! Uy, wag ako, I love pussy. Huwag kang nga ganyan.
4: Pussy?
1: Yeah, pussycat. Sabihin mo, happy birthday.
4: Happy birthday. Uy! Happy birthday talaga. Ganun din kay James Joshua, Ana Banana, at kay Shai. Masarap. Ay, masarap tuloy. Magandang umaga po.
1: Wow!
4: Masarap. Magandang umaga po.
1: Good morning kay Joel Aguilo ng Antipolo City. Uy! Magbe-birthday na rin daw siya.
4: Grabe naman yan.
1: Oo.
4: Bebe Panaliga, malapit na rin ang birthday. Maraming salamat sa inyong panonood. At mamaya, ka-vibes ha, pwede kayong tumawag sa
1: 0954-406-1967
4: para pwede kayong makabati live. At pagsapit naman ng alas 10 ng umaga, pwede kang bumati para sa... Ay, bumati. Pwede kang mag-share ng iyong kwento para sa ating...
1: Ano?
4: Ano nangyari?
1: Ano? Sa ating
4: SKL!
1: Share ko lang!
4: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman, sa araw na ito, mga nagdiriwang ng birthday, itong awitin ito ay para sa mga pisngin nyo!
3: Happy na! Birthday mo pa!
4: Hey! Ang andahan mo na tayo, baby! Oh yeah!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo

0: Patuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit dito, si Radyo Kika!
0: Hoy!
1: Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Goodbye! I'm sa Sound Trip!
0: Ang Lupet!
1: Oras na rin goodbye! I'm sa H21!
0: Hey!
1: Yay!
2: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
1: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang Lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
4: Ooh, yeah.
3: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
7: Ang lupet!
8: Buntis ka na naman.
7: Ang lupet!
9: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes. Sa sound trip.
7: Ang lupet!
10: Ay, grabe naman yan! Magandang magandang umaga at happy listening! Ingat po kayo sa inyong biyahe! Alabang TSC Bus Line! Ayan! Sa driver at conductor, oo, ikaw nga! Titingin-tingin ka pa kung saan ikaw nga yun!
11: Uy, paalala ko sa'yo ha, ikaw na driver ha! Tumingin ka sa kalsada, hindi sa legs ng... kung sino-sinong nandyan sa paligid mo!
10: Iyaan mo naman!
11: Okay lang!
10: Isa lang naman!
11: Ay, legs daw ng conductor niya! Sabi na nga ba eh, may pagtingin eh, no?
10: Ingat po kayo ha! Alabang TSC sa driver at conductor at ganun din sa inyong mga pasahero. Oh, natinginan pa. Magkikisi ha, Charles.
11: Ay, huwag naman! Ngitian na lang para pang pag-good vibes sa umaga. Ganun!
10: Easy ha, easy. Ang oras! 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga kabibes, lalong-lalo at higit si J-Mar Gloria na driver at konduktor ng Alabang TSC Biyaheng Las Piñas McLaren. Hello!
4: Good morning!
3: Ganun din! Ganun din isang magandang umaga kay Master Troy Bueno Sanchez, Michelle, at ganun din si Trip ni Nam Nam Sac Barcelona Riveral. Magandang umaga!
4: Magandang umaga rin kay Master King Prince, kay Audrey Cute, at kay, ayan, sino pa ba? Ayun, kay Togs, ayan, na nakikinig sa atin ngayong umagang ito, at kay Alvin.
3: Hoy, Alvin, the chief ng char.
4: Ay!
3: Eto na nga, nako, speaking of mga driver, konduktor, at mga bus, nako po.
4: Hindi lang yan, pati yung mga naiipit na pasahero sa traffic jam.
3: Lubos-lubosin nyo na ang ipit nyo sa traffic dahil meron kaming chismis!
4: Eto na! Ang vitamin C!
3: Ang vitamin C natin ngayong Lunes na ito, kabibes. Naku po, pinatikim tayo last week.
4: Ay, naku!
3: Ng rollback.
4: Eto nga!
3: Sa presyo ng gasolina.
4: Uy, mataas-taas kahit pa paano yung na-rollback. Ah. Laking tulong nun.
3: Dahil mataas ang rollback last week, eto na nga! Mataas din ang dagdag presyo ngayong linggong ito.
4: Hoy naman! Bakit naman ganun?
3: That's wrong. Dahil nga sa umiiral na naman at tensyon sa Middle East, apektado rin po ang presyo ng krudo ngayong linggong ito. Dahil, eto na nga mga kabibes, base po sa pagtataya, mamaya ito ha, simula mamayang hating gabi,
4: alas 12, no?
3: Maaaring umakyat ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 piso kada litro ang diesel!
4: Grabe naman yung kabibes!
3: Diba? Ang taas ng bill!
4: Diyos
3: ka! Ayoko lang!
4: Magpagas ako ngayon, magkano ba yung napagasan ko kanina? Parang 84 ata. So kung magdadagdag ng 5 piso, let's say, mga 90, depende 89, yan. 90. Oo, 89.90, maglalaro yan ng ganyan.
3: Ano ba yan?
4: Hindi na naman mapupuntahan yung crush ko! Kasi ang mahal na naman ng gasolina! Yakap lang yung napapala ko! Ano ba yan?
3: Eto pa! Bukod dyan ako mga ka-vibes ha! 4 piso hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro naman ang gasolina.
4: Uy, mataas din.
3: Mataas din.
4: Parang parehas lang ng itinaas ng diesel ng bahagya. Ah. Sila nagkakatalo. Ah. Ay, naku talaga naman, kabibes!
3: Diba? Ang tanong tuloy ng mga kabibes natin, bakit kasi away sila ng away sa Middle East?
4: Totoo!
3: Diba? Pwede namang magbato-batopic nila, magpatintero.
4: Totoo! Mag-SOS na lang kaya sila. Diba?
3: Okay, tagu-taguan. Mahuli, sasakalin, Char.
4: Ay, pipitikin.
3: Diba?
4: Sa kamay. Oo.
3: Huwag madahas.
4: Oo.
3: Yun lang ang problema talaga. Hindi natin kontrolado kasi yung tensyon. May kanya-kanyang agenda. May kanya-kanyang, ano man, intensyon nila doon sa Middle East. Kaya nagkakaroon ng aberya yung pagdaan ng mga tanker na maybe bit-bit.
4: Mga gasolina, namang langis.
3: Langis, krudo. Dito sa may Strait of Hormuz.
4: True, diba? Kaya pati tayo damay. Kaya ang pwede lang natin may iambag dyan. Ay. Wala nang madadagdag yung init ng ulo mo dyan, kundi dasal na magkaroon na ng kapayapaan doon sa Middle East. Diba?
3: Sana
4: peace on earth, ganon.
3: Sana nawa, matapos na ito. Dahil lahat naman tayo, buong mundo ay apektado po ng nangyayaring sigalot sa Middle East. Diba? Pag bumaba ay pag natapos na ang sigalot doon, ang gera, matatapos na rin ang pagtaas ng presyo ng krudo.
4: True. Makakagala ka na.
3: Pero sabi nila, hindi na siya bababa. Mare-retain
4: na
3: yung ganung presyo.
4: Ang sad, no? Pero who knows? Mm-mm. Nothing is impossible,
3: wow.
4: Diba?
3: Nothing
4: there's always a miracle every day. Ah!
3: It's a miracle at gagaling!
4: Nako, kaya ngayon, haba-haba na pasensya at mamaya magpakarga na, kabay.
3: Tama, di ba? Unahan nyo na kasi...
4: Baka maunahan pa kayo.
3: Oh, pag naunahan kayo iba, wala na. Boring! Kaya naman kapag isa ka lang. Tanda mo ang number na ito.
4: 0954-406-1967.
3: Pagkakataon mo nang tumawag para makabati ng live mamaya sa aming pagbabalik. Kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito, Serazzo. Ikaw!
3: Ano ba? Magandang umaga sa iyo, James Joshua at Jeff Tazoliberos. Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Kabibes, Sound Trip, ang Lupet. Oras na rin kabibes, 9.23.
3: Mag-a-isa.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
7: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes.
8: Ang lupet!
9: Okay.

0: the bag.
1: This
2: bakit
1: song is brought
2: ba?
1: To you by
2: ito na nga mga ka-vibes. Dahil, oh my goodness. Gusto lang natin batiin ulit ang lahat ng ating mga ka-vibes na ngayon ay bumabiyahe. Batiin mo yung mga nanonood sa'yo, DJ Main.
1: Oo, gusto kong batiin sila Drew, sila Sus Rogelio Jr., si Longski. Ayan, kay Kian, kay JM, at kay Single Dad, at kay Alvin, at kay Chapter Squad.
2: Grabe naman yun.
1: Oo, at kay Pao ng Taiwan. Ayan, good morning.
2: Maganda
1: ikaw, sino gusto mong batiin? O, yung mga ano, masisipag nating driver, mga TNVS driver, GSM Green, ang mga EV, ang mga jeepney driver, tricycle driver, basta driver, sweet lover. Diba?
2: Magandang umaga po sa inyo lahat at ganun din, yung mga tindero-tindera sa lahat ng mga palengke, magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo.
1: Hindi magpapahuli din ang mga ano natin, nurses and doctors sa mga pampublikong ospital natin, especially dito sa may Valenzuela. Always daw silang nakatune in sa atin at yung mga ka-vibes natin sa may Abra, sa may Baguio, dito sa may Cavite, sa may Laguna, Iloilo, Bacolod, at kung saan sa ang panglupalop ng places. Wow! At sa'yo, na hindi pa rin nakaka-move on up to now. Grabe no, yung gasolina nagmahal na, samantalang ikaw hindi minamahal. Diyos ko, magising ka lang sa katotohanan. Hayaan mo na, magbe-bear months na. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, diba? At para meron kang pamigay sa mga inaanak mo, hindi nagtatago ka pag magpapasko. Ano ba yan?
2: Tama! At dahil dyan, ito na ang musika na para sa gilagid mo.
1: Sige!
2: Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabayo sa Soundtrip!
2: Ang Lupet!

0: Good vibes, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Wow! Malaman!
1: Ganito kasarap!
0: Maninamnam!
2: Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Oh, Kavibes! Bilisan mo na! Tawag ka na sa...
1: 0954-406-1967!
4: Para kung meron kang gustong batiin ng live, baba, eto na! Mag-usap na tayo!
1: Oo, eto na ang chance ninyo! May gusto kayong batiin na minamahal nyo sa buhay, nagsa-celebrate ng birthday anniversary, o gusto mong suyuin ang girlfriend mong nagtatampo kagabi! Oo, diba? Tawag na!
4: Ay, maata shoutout din sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen!
1: At ganun din sa mga nakatutok sa atin sa 102.3 Baguio at Bacolod.
4: At ganun din, hindi magbabawli, 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
1: At yung mga nakatune in gamit ang kanilang mobile phone sa aming FMR Philippines app, maayong buntag sa inyong tanan.
4: Shoutout sa gilagin mo, host Naldo II, OMG, same sa inaamoy. Ay, ano ba yun?
1: Ano daw?
4: Hongkay daw.
1: Oy, Arthur Dominic, good morning sa'yo.
4: Dali na, tawag na
1: kayo. Tawag na kayo, 0954-406-1967.
4: Yan! Tara!
1: Hello!
5: Hello po.
4: Pangalan, taga saan?
5: Leo po.
4: Leo ng?
5: Real ka lang ba, Laguna?
1: Ayan, pwede bang patayin mo muna yung ano mo, radyo mo? Para hindi nag-feedback. Makinig ka na lang sa telepono.
5: Sige po.
4: Leo, pakidalian na kasi wala nang tayong time. Sige, bati ka na! Galit.
5: Pinabati ko po yung Real Canto Toda. Siya yung presidente namin. Pati po yung pamilya ko.
1: Sige, yun lang, Leo.
5: Apo.
1: Salamat.
4: Sige, Leo, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
5: Ito niya, ang lupet.
4: Yan.
1: Shortcut.
4: Grabe naman. Salamat si Leo ng Laguna. Thank you. At kapag magbabalik pa rin tayo, syempre. Paraanin na muna natin yung ating hanap buhay at music. Sa aming pagbabalik, susunod na ang SKL.
1: Share ko lang, kaya isave na ang aming number. 0954-406-1967.
4: Makakasama at makakarinig mo pa rin, maya-maya, ang nag-isang baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
4: Oy!
1: Kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabay, sa Soundtrip,
4: ang lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: in the bag!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Hinamon ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na harapin ang kasong grave threats laban sa kanya sa halip na magpahayag ng pangamba sa publiko at kanyang seguridad. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan at nagtanong kung sino ang mananagot kung may masamang mangyari sa kanya. Sinagot ito ni Ridon sa pagsabing si Vice President Sara Duterte mismo ang dapat managot at humarap sa kaso isinampa laban sa kanya. Iginiit ng mambabatas na dapat sagutin ni Duterte sa tamang proseso ng batas ang mga aligasyong nakabatay sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y pagpapatay kila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Naglabas ang Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban naman kay Vice President Sara Duterte matapos makita ang probable cause sa tatlong counts ng grave threats. Itinakda naman sa 120,000 pesos bawat kaso ang piyansa o kabuang 360,000 pesos.
3: FMR News Break.
4: Samantala sa iba pa mga balita, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and Related Summit sa Nobyembre. Kaganapin ang ASEAN Summit sa Metro Manila mula November 13 hanggang November 15 sa ilalim ng tema na Navigating Our Future Together kung saan Pilipinas ang magiging punong abala. Ayon sa palasyo, kabilang sa sinuri ng Pangulo ang mga pasilidad na pagdarausan ng mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders at delegado. Patuloy rin ang mga intergovernmental meetings bilang bahagi ng koordinasyon at paghahanda para sa punong ng mga bansa sa ASEAN. Samantala, muling binuksan noong nakaraang linggo ang newly rehabilitated Coconut Palace sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, isinailalim sa rehabilitasyon ang Coconut Palace upang magdagdag ng mga venue na maaring pagdausan ng mga aktibidad kaugnay naman ng ASEAN Summit.
3: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, hiniling ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na bigyan ng mambabatas ng pagkakataong sagutin ang mga bagong aligasyon kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Attorney Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, nais nilang malaman kung may bagong aligasyon mula kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nag-uugnay kay Romualdez sa malawakang korupsyon na iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman. Unang pinagbigyan ng Sandigan Bayan na alisin si Bunoan bilang respondent

0: the fact.
1: Janganlah. At alam mo ba na mayroong kakakwentuhan? Basta tumawag ka sa 0954-406-1967 para sa ating SKL!
2: Taas yarn!
1: Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw, malaman,
4: ganito kasarap,
2: malinamnam. Favorite vibe kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Ika Vibes!
4: At hindi na nga, ang pinaka-aabangan ng lahat, ang SKL!
1: Check ko lang!
4: Ang kwentong may kuwenta, kaya naman tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
4: Kung kayo'y may kwentong may kwenta, gusto nyo magbahagi ng inyong nararamdaman at pinagdaraanan, inspirasyon, konsumisyon, kami ang bahala makinig sa inyo. Ngayon din, no!
1: Oo, tumawag ka na. Kung wala kang load quest, wala ka ng rason dahil pwede mong gamitin ang Viber mo. Uulitin ko ang aming number, 0954-406-1967.
4: Yan, kaya naman, meron ka ng kakwentuhan ngayong oras na ito. Ka-Vibes, live din kami sa aming Facebook page,
1: 92.3 FMR Manila.
4: Kaya naman, hindi mo lang napapakinggan ang radyo mo, napapanood mo pa. Amen?
1: Alleluia! Ganon, ka-Vibes. Kaya kung ikaw hindi naman nagmamaneho at ikaw ay very cautious. Ano yun?
4: Magalang.
1: Magalang. Oo. Yung para interesado ka. Para ang gwapo ng boses na yun, oh.
4: Uy!
1: Parang ano siya, parang six flat.
4: Uy!
1: Parang punong-puno ng biceps.
4: Uy!
1: Teka nga, masilip nga sa live stream. Sino nga ba si Kiko Kaliko?
4: At gusto rin ng marinig dahil curious sila. Sino ba yung boses na yun? Parang ang laki-laki.
1: Ang laki-laki?
4: Parang ang... Ang sarap-sarap.
1: Sarap-sarap ka kwentuhan. Ganon.
4: Patapusin ka sa
1: inyo. Nauuna ka na naman eh. Paladesisyon ka na naman eh. Diba?
4: Saan ka sila sagot?
1: Hindi marilax eh.
4: Dali na, tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
4: Magandang umaga sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
1: At hindi magpapahuli ang mga nakikinig sa atin sa 102.3 Bacolod at Baguio.
4: At hindi rin magpapahuli. Nakalista rin sa unahan ang 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
1: At yung mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, mapa-OFW, ano man ang profesyon ninyo, nasa loob o nasa labas man kayo ng inyong bahay. Oo, magandang-maganda ako ngayong umagang ito. Wow!
4: So mga ka-wives natin, ha, na gustong tumawag, siguraduhin nyo po na mahina ang inyong radio monitor, kung anumang monitor ang gamit ninyo, at linawan ang pagsasalita para magkaintindihan tayo.
1: Wag na wag mag-baby talk. Tandaan, maaga pa. It's 10:18 in the morning. Wag na wag gagamit ng ibang lingwahe dahil lang naiintindihan lang namin is Tagalog. At wag na wag gagamit ng walkie-talkie kasi mahina ang signal. Okay? Oo.
4: Dali na, tawag na kayo.
1: 0954-406-1967.
4: Magandang umaga kay Kuis Rome James Joshua. Sabi niya, tatawag po ako. Sige, tawag ka na, B. Ganun din kay Abby Joker Tilde Rosa Bermujo. Magandang umaga po sa inyo, nanonood dyan sa ating TikTok Live.
1: Magandang umaga din kay Primitivo Sumaya. Naway maging masaya ka ngayong araw na ito. From Misamis Oriental. Kay Janelle Garcia II, kay Maki Diz, at kay Sari Lerma. Kuwando nga dyan, DJ Kiko Kalikot. Wow.
4: Tell me when that you'll be mine.
5: Tell me kuwando.
1: Uy, wag ka. Andiyan si Sir Randy Reyes. Favorite na yan. Mapapaindak na naman yan sa kuwando-kuwando na yan.
4: Grabe naman yan.
6: Lonely table just for one.
4: Tawa ka. Uy! Live din kami sa ating YouTube channel, ha? 92.3 FMR Manila.
1: Kaya mag-subscribe na kung ano-ano yung sinusubscribe mo. May bayad sa amin. Walang bayad.
4: Correct.
1: Diba?
4: Hi, Lady Jean mo. Magandang umaga. Sabi niya, puti-puti sa white DJ Kiko. Mukhang nagninong ka po. Magnininong ka po. Mamay. Talaga ba?
1: Ah, sa ng binyag, bakit ba? O pwede rin, sari ng bibinyagan, mamili ka. Diba? Uy, huwag ko ginaganyan si Kiko, bago kulay yung buhok niya. Nag-brown, tingnan mo naman.
4: Parang last week pa to be.
1: Ay, hindi ko yung napansin. Oo, ngayon ko lang napansin.
6: Tell me when that you'll be mine.
1: Bayan, parang ano?
6: Tell me kuwando.
1: Bakit di mo kantahin yung Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la la la, life goes on.
4: Time ni Joko yun.
1: Oo, di ba? Ano ba yung mga lumang kanta, no? Ano mga, ano? Ang tagal.
4: Ano ba ba?
1: Iniisip, loading.
4: Meron pa.
1: Ano?
3: Awitan kita.
1: Hindi ba yung matudnila, dili ko. O alam mo yun? Hindi mo alam yung matudnila? Hindi mo alam? Hindi mo alam yan.
4: Hindi mo alam.
1: Ano ba yan? Ano oh ba my gosh.
4: Oh my goodness.
1: Oh my goodness. Oo. Ay, tawag na ka, vibes. Open ang aming linya sa mga nararamdaman. Gagaling kayo pag tumawag kayo.
4: Gagaling!
1: Oo, 0954-406-1967.
4: Magandang umaga kay Jeff Tanso Liberos at kay Sari Lerma. Inaantay namin ni Wela yung... Tapos na be, yung kwanto-kwanto.
1: Tapos na, paulit-ulit? Oh. Ano?
4: Ano? Market. Ay, tawag na kayo mga ka-vibes sa...
1: 0954-406-1967. Ang hindi tumawag!
4: Ay, may tumatawag daw! Kuya Vic, may tumatawag daw. Di daw sumasagot kayo.
1: Tulog ata si ano. Oo, nananaginip siya. Habang kinakanta niya sa panaginip na yung kwando.
6: Tell me when that you'll be mine. Tell me
3: kwando.
4: Hoy!
1: Ay, sabi ni Altesa... kaya ko yan. Sabi ni Altesa Herrera Sino Cruz. Hello, DJ Kiko and DJ Main. Watching from Bautista, Pangasinan. Sino Cruz si Herrera family. Basang-basa na po kung ngayon oras na ito. Nang pawis. Kakatapos lang daw niya mag-gardening.
4: Patapusin kasi.
1: Oo.
4: Tapusin mo kasi, Altesa. Ikaw naman talaga. Kung kailan nagka-edad. Eh.
1: Oo. Sabi naman ni John Vincent Segrado. Pabagi po from Tenza, Cavite. Always listening and watching.
4: Hoy, magandang umaga kay Tonyo Esporlas. Ganun din kay Tintin Abas. Ding.
1: And
4: Melay Abas from Tonyo Esporlas. Sip-sip, ha?
1: Oh, yeah. O, tawag na! Oh, yeah. Ikaw ba ay nahihirapan mag-decide kung sino ang pipiliin mo, yung mahal mo?
4: Oy!
1: O yung mahal ka?
4: Patay lang, yun lang. Oh.
1: Eh, pwede mong itawag yan sa amin, tutulungan ka namin, bibigyan ka namin ng magkaibang POV sa buhay. Ganun, ano?
4: Tumawag ka na. Ego na! Huwag na tayo magsaya ang Green Horace. Hello!
1: Hello!
7: Hello po.
4: Kabibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: JJ po.
4: JJ, taga saan?
7: Batangas po.
4: Oh, JJ, anong atin? Napansin na pa to. Sorry, kayo na nag-absorb.
7: Gusto po lang ako.
1: Ano?
7: May gusto po akong kwento.
1: Ay, sige.
7: Nangyari po kasi ito sa akin na hindi ko po nagustuhan.
4: Ah, sige lang.
1: Ikalma mo.
4: May kukwento ka tungkol saan yan, JJ?
1: Sa kanya nga daw, tawa ka ng tawa, ano ba?
4: Oh, sige.
1: Para kang bibinyagan talaga dyan sa suot mo, o kumpil, aating ka ng kumpil, oo.
4: Talaga, sige. JJ, i-share mo na!
7: Dahil po kasi, ako po nasa simbahan po noon at naulan. Tinutulungan ko po ang aking lola na kayungan po at dahil po sobrang lakas po ng ulan. Eh bago po, ang paa ko po ay parang po ay yung buto ko po sa may tuhod. Kumanan po, biglang kumanan. Hindi po ako mismo makagalaw at hindi ko po talaga kaya.
1: Jay, kamusta ka? Wait! Natapilok ka, in short. Ganun ba?
7: Opo.
1: Oh, natapilok.
4: Jay, alam mo ba namimiss ka na ni Maine?
1: Ituloy mo na. Ayaw, malilipas ninyo. Lalaban na lang natin.
4: Jay.
7: Mabisa naman po ito. Napapilok po ako sa may tuhod na hindi ko po talaga mismo magalaw. Nahihirapan po ako lumakad at masakit po talaga sa paa na pasalamat lang po kay Roy Franca na napahilot po ang aking paa at nabalik. Dahil po, ang layo po ng dinaanan po namin simula pong Patanggas papunta pong Cavite.
1: Huh? Jay, anong gusto mong itanong sa amin? May hihingi ka ba ng advice dyan sa naging sitwasyon mo? Ano ba?
4: Jay?
7: Ba?
4: Anong konteksto ng kwento mo? Anong gusto mong malam? May tatanong ka ba?
1: Oh, may gusto ka ihingi ng advice? Ano ba?
4: Jay?
7: Ang gusto ko lang po naman sabihin po ay sa mga kabataan pong kaedad ko po ng 15 at matanda na mag-iingat po sa kanilang sarili at mag-iingat po talaga at dahil po hindi po malalaman kung magkaka-aksidente po ba o hindi. Katulad po po na aksidente ako at ayaw ko po maparana sa ibang tao kung gano'n.
1: Tama. Tama. Ilang taong ka na, Jay?
7: 15 po.
1: 15?
4: As in 1-5?
1: Oo.
4: 15, 15 anyos, Jay?
7: Apa.
4: Ses.
1: Bakit?
4: Storyahe.
1: Bakit? Sa tingin mo ba ilang taon siya?
4: Jay, parang hindi ka to nag-15.
7: 15 na po ako?
1: Oh.
4: Ah, di sige.
1: Nag-aaral pa?
7: Apa.
4: Kailan ka pinanganak, Jay? 19?
7: Hindi po 19, 2011 po. Kaya naman po kayo, gagawin nyo po ako matanda.
4: Kaya nga nagtatanong.
7: Sumagot pa po sa kwenta. Kaya naman po matanda eh.
4: Kaya nga nagtatanong.
1: Kala mo ah. Oo. So ano doon sa istorya mo? Isa lang ibig sabihin nun, Jay ha? Oo.
4: Wag kang
1: susunga-sunga. Hindi, maging ano tayo, maging mindful tayo ha. Sa susunod, Jay, ha, yung mga paglalakad natin, lagi natin gagamitin ang ating mata. Eh baka naman kasi may nakita kang crush mo. Kaya ka natapilok o na akong na ano man natusod, ano ba? Jay, are you there? Jay,
7: yes.
1: I wanna say something about you, you know.
4: Jay?
1: Jay, magsalita ka!
7: Sorry naman po, hindi ko marinig. Parang po na-e-echo. Kung may echo.
1: Hello!
4: Jay!
7: Hello pa.
1: So ayun nga, maging ano tayo? Maging observant tayo. Gamitin natin ang ating mga mata. Ha? Huwag kung saan-saan tumitingin para hindi ka na-aksidente sa susunod.
4: Jay, nagbabasketball ka ba?
7: Hindi po.
1: Buti na lang! Boring!
4: Hindi nagbabasketball. Dapat nagbasketball.
1: Ano ang sports mo, Jay?
7: Badminton po.
1: Magaling! Humampas! Pumalo! Oo! Na-try mo na ba mag-pickleball?
7: Hindi pa po. Ito ko po retry.
1: Oo, diba? I-try mo. Matutuwa ka.
4: Jay! JJ! Oo! Gusto lang namin wala... Huwag na pala, 15 anos. Wala pa na.
1: Wala lang. Basta mag-aaral kang mabuti, Jay, ha? May crush na ba si Jay? May nililigawan na ba?
7: Ayoko po muna. Mag-aaral lang po muna ako na mabuti at magtutulong po sa pamilya.
1: Ano ba ang gusto ng isang JJ paglaki?
7: Maka-abroad po. Makapunta sa ibang bansa.
4: Uy! Sa ibang bansa din ha?
1: Which country is your dream country?
4: America.
7: Italy po.
4: Italy. Sumobra lang konti.
1: Bon appetit. Ganon. Bonjour.
4: Miss Wa.
1: Ano pa ba?
4: Shanghua.
1: Bakit Italy? Ano gusto mo gawin sa ibang bansa?
4: JJ, anong gusto mong gawin sa ibang bansa kapag nakapunta ka na?
1: Bakit naman? Ang layo naman. Bakit Italy?
7: France po at dahil po parang gusto ko po makatulong po sa pamilya ko kahit papaano po. Dahil po pag sa ibang bansa po, malaki ang makikita ko po.
4: Malaki ang makikita po mo?
1: Malaki ang makikita mo? Ayusin mo yung mga sagot mo, JJ. Hindi ko nagugustuhan, JJ.
4: Malaki ang makikita mo?
1: Oo. Ano ba ang gusto mong trabaho? Gusto mo ba maging fashion designer sa Italy? Ano ba?
4: Basketball player.
7: Chef po. Pagluluto.
1: Chef!
4: Chef ka talaga, Jenji.
1: Ano, marunong ka magluto ngayon?
7: Nagpapaturo pa po ng pagluluto.
1: Ah. Oh. Okay lang yan. Di ba? Nagsisimula sa lahat from nothing to something. Oh. So ngayon, ano ka muna, JJ, as a simple chef. Ganon!
4: Oh, maging chef ka talaga. Oh. JJ.
1: JJ, may gusto kang batiin? Oo, may gusto kang i-shout out? O kung nakikinig ang lola mo, anong gusto mong sabihin sa kanya?
8: Ang lupet!
7: Hello ba?
1: Hotdog!
4: JJ, baka may gusto kang batiin? Batiin mo na!
1: Gusto mong... Oo, batiin si lola. Batiin mo na!
7: Gusto ko lang po batiin ang lola Hasmin po, taga...
1: Loading ka, Jay, no? Malayo ka ba? Nasa ibang bansa ka ba? Mahina ang signal?
4: Namimiss ka niya.
7: Pagkatikamil po ay sa Maynila. Metro Maynila po.
4: Sige. Okay, maraming salamat, JJ.
1: Paano tayo na-discover ni JJ? Paano mo kami na-discover?
7: Sa TikTok live niya po. DJ Gito.
1: Uy, salamat.
4: Pangalan nito, JJ. Nanay mo ba si Bebe Panaligan?
7: Opo, nanay ko po.
4: Ano, sabi na, nanonood. Sabi niya, anak ko yan.
1: Oh, di ba?
4: Anak mo pala to eh.
1: Oh. Ayan, JJ, maraming salamat ha. Ayan, lagi kang tumutok sa amin makinig. Oy, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
7: 92.3 FMR, ang lupet. At thank you din po kay Roy Franca sa lahat.
4: Sa lahat. Salamat! Si JJ na Batanga. Salamat, JJ.
1: Oo, mag-iingat ka palagi. Ay, sabi ni Nur Yazix, shout out daw kay Ma'am Jonas Shaira at Lorin.
4: Wow! Salamat po sa inyong panonood. Si Bebe Panaligan, Feline Lucky, magandang umaga. Si Jeff Todd Olivero, si Annie. Hello! Tawag na kaya ka, Vibes. May oras pa tayo.
1: Sa aming numero, 0954-406-1967.
4: Mamaya, pag ano na tayo.
1: Ano?
4: Sa kayo na tayo.
1: Oo. Habang open na open ang ating yeah. linya ng telepono, sa mga walang load, huwag kayong mag-alala. Pwede niyong gamitin ang mga Viber ninyo, ka-Vibes. Mm-hmm. Yun pa rin yung number. 0954-406-1967.
4: At live din tayo sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila Facebook page, para napapanood nyo rin kami ng bonggang-bongga.
1: Nakikita mo, ang titok-iko mo na parang kukumpilan. Parang ano to? Basta, kung ano man yan.
4: Perfect Christmas. Ito na!
1: Hello!
4: Hello ka, Vibes! Anong pangalan mo? Taga saan ka? Hello?
1: Hello? Hello, ano pong pangalan at taga saan?
9: Pangalan ko po, Josh po, taga Dumaliches, Quezon City.
4: Ilan taon na si Josh?
9: 41 po.
4: 41? Tunog bata naman.
1: Tunog bata,
4: Josh, anong ate na patawag ka?
9: Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa kasama ko sa trabaho.
4: Uy! Sige, Josh! Nang Novaliches!
1: Novaliches!
4: Quezon City! I-share mo na!
9: Uy! Opo. Yung kasama ko po sa trabaho, si Cecil.
4: Josh! Huwag kang magbabanggit ng tunay na pangalan, ha? At huwag kang magmumura! Okay? Okay ba yon, Josh? Basta, walang tunay na pangalan, ha?
1: Mamaya, abangan ka niya doon sa entrance ninyo. Ikaw din.
4: Imbis na mabigyan ng solusyon, baka lalo ka pa madisgrasya, ha? Okay, sige. Josh, ikwento mo na. May kwento.
9: Sige po. Nangyari po yun noong Friday. Friday. Siya po kasi ay pauwi na ng 4. Tapos pinakiusapan po namin siya na kakain muna kami bago siya umalis. So, hintayin muna kami na lumabas pagkatapos kumain. Tapos ngayon po, may lumapit po sa kanya na pasyente. Yung nagtatrabaho po kasi ako sa OPD sa Bernardino General Hospital. Tapos ngayon po, sorry po.
4: Gusto mo talagang gulo.
9: lumapit po siya sa akin. Sabi niya, nawawala daw yung file ng pasyente.
4: Okay.
9: So, sabi ko naman sa kanya, bakit ako ang lalapitan? Saka hindi pa kami tapos kumain.
4: Mm-hmm.
9: Sabi ko, pwede mo namang asikasuhin yung pasyente habang naghihintay. Kasi kung sa'yo nangyari yun, gagawin ko rin naman sa'yo yun.
4: Mm-hmm.
9: Sabi ko gano'n sa kanya. Pauwi na ako. Sabi ko, kahit na, di ba pinakausapan ka naman namin? Sabi ko, yun lang. Kasi medyo masama lang yung loob ko sa kanya. Kasi nga, di man lang niya ako matulungan na hanapin yung file. At pinasok po niya ako sa loob ng room para hanapin yung file yung pasyente.
4: Okay.
9: Ayun lang. Kasi sabi ko sa kanya, di mo man lang inasikaso. Sabi ko, ganun. Sa iyo na nga lumapit yung patient natin. Sabi ko, ganun. Ako nga ang nag-vital sign yan. Kaso nga lang, hindi naman ako ang nagpasok sa system at saka nagpila. Sabi ko kasi naibalik yung record ng pasyente sa loob ng record section.
4: Mm-hmm.
9: Sabi ko, di mo man lang hinanap. Sabi ko, ganun. Pauwi na. Sabi ko, kahit pauwi ka na, di mo man lang ako tinulungan. Sabi ko, ganun sa kanya.
4: Mm-hmm.
9: Ayun lang. Sabi ko, kung hindi lang kita kaibigan, sila kalaki tayo.
4: Easy.
9: Ayun lang.
4: Josh, ano ngayon ang ano mo sa amin? Ano ngayon ang tanong mo sa amin ni DJ Main?
1: Mm-hmm.
9: Tawag dito, lagi kasi siyang ganon, yung parang kung totoo, senior naman talaga siya sa trabaho, pero mas senior po ako sa kanya sa trabaho, mas matagal po ako sa kanya. Kaso, dapat maging siya yung tawag dito, huwaran ng mga bagong pasok, yun lang.
4: So, sumamaan loob mo kasi... Parang
1: utos
4: hindi
1: ng utos.
4: Hindi na siya nagbibigay ng courtesy sa iyo as senior.
9: Opo.
4: Tapos parang yung imbis na gawin niya na lang ipapasa niya pa sa iyo, ganun ba? Josh.
9: Opo. Parang ganun.
4: Ah.
9: Lagi naman yung ginagawa yun. Kaya na lang ako sa kanya na medyo ay hindi medyo nainis talaga ako sa kanya.
4: Josh, nakausap mo ba siya? Nag-usap na ba kayo tungkol dito? Naupuan niyo ba?
9: Nag-usap naman po kami kinabukasan. Sabi niya sa akin kung okay na ba ako. Sabi ko, okay na ako. Kung hindi ako okay, hindi kita kakausapin. Sabi ko gano'n sa kanya. Kalimutan mo na yung nangyari. Sa susunod, huwag mo nang gagawin. sa akin man mangyari, o di sa kaya sa ibang tao, huwag mo nang gagawin.
4: O, anong sagot niya sa'yo?
9: Wala. Parang nagawin pa rin niya.
4: Yeah.
9: Yun lang ang pakiramdam ko.
4: Hindi kanya binigyan ng clarity?
1: Clarity! Why are you my remedy? Just... malay mo naman, inaabsorb niya naman yung sinabi mo sa kanya. Oo, masyado mo namang hinusgahan ulit. Bigyan mo ng chance. At saka parang, ang babaw naman kung kayo'y magsisilipan pa, pare-pares naman kayong magkakasama sa trabaho. Diba? At sa trabaho
9: sabi
1: talaga.
9: Sabi niya po, pare-pares naman po kaming magkasama sa trabaho.
1: Yes.
9: Sabi niya, pauwi na daw kasi siya at kaya di niya maasikaso. Sabi ko, sana man lang hintay mo kaming lumabas bago ka pumasok mo sa room. Nakita naman niya akong tapos kumain, pero yung kasama ko kasi hindi pa tapos, kaya hinihintay ko na matapos yung kasama kong matapos kumain bago kami lumabas.
1: Baka naman din kasi, baka din naman kasi may emergency yung tao, kaya uwing-uwi siya.
4: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi natin alam. O baka hindi mo naman kasi, hindi mo naman din kasi tinanong. Sana tinanong mo din siya. So from there, mabibigyan mo siya ng judgment kung ka-judge ba yung ginawa niya o ka-valid-valid naman. At yung mga ganyang bagay, napaka-petty niyan para sa magkatrabaho. Diba? Kung kaya mo namang gawin.
9: Tama naman po kayo.
1: Kung kaya mo namang gawin at di naman ganun kabigat sa'yo, di go. Diba? Pwede mo namang gawin. Pero kung laging pinapagawa naman sa'yo, pwede mo rin naman siyang, may choice ka din naman siyang harapin at kausapin siya ng direct. Tulad nito, kung paano ka mag-rant sa amin, dapat sinasabin mo rin yan sa kanya ng diretso para alam niya na mali yung mga kinikilos o ginagawa niya.
9: Opo, sinabi ko na po sa kanya yun nung Saturday na pagpasok niya kahapon. Ay, nung Saturday nga, opo. Sinabi ko na po sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, kung hindi lang kita kaibigan, sinakal na kita eh.
4: Yung kaibigan mo naman pala eh.
1: Bakit ka nagre-reklamo?
9: Huwag na huwag mo
4: bagay
9: sa tao yun ha.
4: Makinig, kaibigan mo naman pala eh. Di ibig sabihin magkakilala niyong hilatsa ng isa't isa.
9: Opo. Opo, kasi magkasama naman po kami sa sa ibang department eh, sa ward.
1: Yun naman po.
4: Matagal na kayong magkasama?
1: Ilang years?
9: May ano, kung sa ward, may isang taon po kami magkasama sa ward. Oh. Sa OPD, may dalawang taon na po.
4: Oh, kahit pa paano pala, may taon na. Hindi dapat, kabisado nyo na ang mga bitukan yung dalawa. Pero bakit magpahanga ngayon?
9: Kabisado ko naman po yung, ano nga. Kabisado ko naman po yung ugali ni nga.
4: Oh, kilala mo naman pala.
9: Ikaw na yung ginagawa niya sa amin.
4: Kilala mo naman pala, Josh. Kilala mo naman pala. Eh, bakit parang naninibago ka pa rin sa kanya?
9: Yan pa, hindi ko po alam eh. Kasi ganun po talaga yung ano ko eh. Yung pakiramdam ko eh. Yung parang ano, yung parang ginugulangan ka sa trabaho. Parang yun yung lagi ko nararamdaman pag ginagawa niya yun.
1: Eh, di ko ngayon ginagawa sa'yo. Di diretso mo na sa HR nang matapos yung stress mo. Kaysa kinikim-kim mo yung ganyan. Tulad na sinasabi mo, di ba? Kinakausap mo naman siya. Eh, parang hindi siya nagbabago. Eh kasi kung paulit-ulit na ganyan, ang mamumroblema niyan, ikaw lang din. May stress ka lang na may stress. Eh, di ba? Para matapos na, edi itaas mo sa kinauukulan para alam ko ano yung ginagawa niya. Ganun lang kasimple. Bakit natin ikukumplika ang buhay, Josh? Bakit mo istresin yung buhay mo?
9: Di ba? Sinabihan naman na po si siya.
1: O, edi yun. Kung sinabihan na siya, edi problema niya na yun. For sure naman, sinicheck yung mga ginagawa niya. Di ba? Winawarningan siya.
4: Markado na!
1: Markado na! So bakit ka pa nai-stress sa bagay na dapat hindi yun ang inaatupag mo? At yun nga yung sabi namin ni Kiko, kung madali lang naman, 'di ba? Petty kasi, sobrang petty nung ano, nung sitwasyon na nung nirant mo sa amin. Okay. Kung kaya namang gawin at di naman nakamabigat para sa iyo, eh gawin na lang, 'di ba? Kaysa yung nagbibilangan kayo. Kasi ikaw lang din ang mai-stress. Tingnan mo siya, kalmado lang ata siya, relax lang siya, wala siyang pake.
9: Tama po kayo, wala nga siyang pake. Bilang naman po.
4: Okay na tayo, be. Okay na tayo.
9: Opo, okay na po. Oh. Yun lang po yung gusto kong i-rant.
4: Ayun, at least nalabas mo yung saloobin mo.
1: Totoo. Kausapin mo rin. Totoo.
4: Gusto lang din sabihin sa'yo ni Tito Kiko mo, Josh, na makinig ka muna. Sagot ka ng sagot, eh. Alam mo, trabaho lang yan eh, Josh eh. Hindi naman kayo pare-parehas na mga... Makinig ka muna! Alam mo, nakikita ko na may problema dito ikaw.
1: Hindi ka marunong makinig.
4: Oo.
1: Yung ikaw na yung nagra-run, tapos paano mo mapapakinggan yung kabilang side? Kung magsasalita pala yung side, meron ka ng pambara agad. Dapat you know how to listen din.
4: Makinig muna, Josh. Bakit diyan kayo nagkakaroon ng problema ng kasama mo sa trabaho? Eh, sa amin pa lang eh, nagkakaroon tayo problema eh. Nagsasalita kami, sasabayan mo, 'di ba? Hindi tayo nagkakaintindihan eh. Malamang ganun ang nagiging sistema niyo dalawa. 'Di ba?
9: Tama po kayo.
4: Learn how to listen bago ka mag-react. Okay? Hindi kinakailangan ng reaction mo. Manahimik, tiko mo yung bunganga mo para nagkakaintindihan kayo ng kausap mo regardless kung sino, ha?
9: Opo.
4: Matuto ka munang makinig. Pakinggan mo muna. Opo. Pag tapos ka na, hayaan mo na. Ilan taon ka na ulit? 41?
9: Opo, 41
4: po. Tama, 41. Pagkatapos magsalita ng kausap mo, hinayaan kang paraanin, paraanin mo naman yung kausap mo para marinig mo naman yung parte niya. Okay? Ganun ang gawin mo doon sa katrabaho mo. Malamang kasi dito kayo nagkakaroon ng problema eh. Nagko-conflict kayong dalawa kasi baka nagsalita ka, siya na pagkakataon na magsasalita yung kasama mo sa trabaho, sasabayan mo, di lalong nayayamot din sa'yo. Lalo katuloy inaalas ka. Oh. Di ba?
1: At hindi niya naiintindihan yung side nung kabila. Mm. Kasi hindi niya pinapatapos eh.
4: Mm. Wala, alam mo sa dalawang nag-uusap, alam mo naman yan bilang 41 eh. Wala kayong nakukuha, wala kayong maiintindihan kung sabay kayo nagsasalita. Okay?
9: Opo. At lagi mo po lagi kami nagsasalita.
4: Oh, tama, di ba?
1: Ang cute, Joshua. Ang cute, cute mo, Joshua.
4: Cute, cute mo. Hali nga dito, lapit mo yung leeg mo.
1: Mayakap nga nang mag-violet.
4: Alam mo, Joshua, sarap mo yakapin sa leeg. Totoo lang. Sige, hayaan ka muna namin magsalita, Josh, bago kami magsalita.
1: Sige. Joshua, take it away.
4: Wala pang bati,
1: Joshua.
4: Ubusin mo rin sasabihin. Nakakalasing yung kulit mo eh.
9: Yun lang po, nag-usap naman na po kami noong Saturday. Pero walang ano, di ko lang sure kung na-clarify sa kanya yung gusto kong iparating. Pero ano, ang sagot niya kasi sa akin, nagmamadali daw siyang umuwi. Pero wala pa yung sundo niya. Sabi ko, ano kaya yun? Wala pa yung sundo mo, tapos magmamadali kang umuwi. Sabi ko, ganun. Lately ko lang din nalaman na yung panahon kasi yung Saturday kasi, masama din kasi yung panahon. Baka inahabol niya yung ulan. Yung pagtila ng ulan.
4: Josh, ito bang kasama mo sa trabaho, babae o lalaki?
9: Bato kami babae. Tapos may may isang binabae.
4: Josh, ito ba ay single yung kasama mo sa trabaho o may asawa na?
9: May asawa po. May asawa din po.
4: Ikaw ba, Josh, ay single o taken na?
9: Taken na po. May anak po na isa.
4: Okay. Okay, wala tayong sasabihin.
1: sige, tuloy, Josh.
4: Okay, tuloy ang kwento, Josh.
9: Ayun lang po. Ang gusto kong yun lang yung lagi namin pinagtatalo ng dalawa. Lagi naman kami magkasama nun eh. Mamaya magkakasama na naman kami. Mamayang hapon.
1: Tapos di niya alam, kinukwento mo siya sa amin.
9: Kakalabasan ng trabaho namin.
4: Hindi niya alam, kinukwento mo siya sa amin.
1: Sinichismis mo na siya sa amin.
4: Sinisiraan mo siya sa buong mundo.
9: Rinig mo naman yung sisi.
4: Kakasabi lang Diyos eh. Matutong makinig. Sagot ng sagot, be. Kung may lubid lang dito, tinalian namin yung bunganga mo.
1: Josh!
4: Josh!
1: Josh! Nakamiyo ka ba? At dog!
4: Sarao mo!
1: Ay, Josh! Ayun nga.
4: Josh, sagutin mo. Nakamiyo ka daw ba?
9: Hindi, wala kami mo ito eh.
1: Sayang. Wag ka boring.
9: Bisikleta lang po yung sasakyan ko.
1: Ayan, Josh. Basta habaan mo lang yung pasensya mo, ha? Baka naman kasi may anger issue ka. Madali kang mainitin ng ulo.
9: Tama po, madali nga po.
1: Wala nang problema dun sa mga taong nasa paligid mo. Nasa sayo na pala ang problema kung ganyan.
9: Siguro nga po.
1: Josh, life is too short, opo, ha? Maiksi lang ang buhay. Dapat tayo, masaya lang tayo. Dapat di natin ini-stress yung mga buhay natin sa mga ganitong bagay na hindi naman ka-stress-stress dapat at hindi natin priority. Diba?
9: Opo.
1: Dapat masaya lang. Ganun. Oo, kasi kapag na-enjoy mo yung trabaho mo, hindi mo maiisip na trabaho siya. Pero kung lagi kang ganyan, naku Josh, sinasabi ko sa'yo, madali kang tatanda. Gusto mo na ba?
9: Ayoko pa tumanda, sir.
1: Hindi, gusto mo nang kunin ka ni Lord?
4: Easy.
9: Pwede naman po.
1: Hoy!
9: Kukunin na ako.
4: Nukuloko ka, may anak ka pa.
1: Oo, naman enjoy life, ganon. Oo, magpayaman, ganon.
4: Ganito, seryoso, Josh, ha? Bilang magkakaedad naman tayo dito.
1: Hindi, excuse me.
4: Kami, ako nag-uusap
1: bata,
4: ba?
1: Ha? Ako bata. Hindi, kinaklarify ko lang. Kasi magkakaedad tayo. Diba? Sabi mo tayo. Kaya nilinaw ko lang.
4: Okay. Let's back to reality,
1: Char. Okay.
4: Josh, okay ha? To make this story cut short, lagi mo lang tandaan na ikaw ay nasa trabaho. Okay? Nanggaling kayo sa iba't ibang kultura, iba't ibang sistema, dapat marunong kang makibagay. Okay? Bilang isang 41 years old na, ilagay natin sa hulog yung ating sarili, di ba? Matuto tayong makinig. Number one, ayusin natin yung ating pananalita. Lagi mo rin tandaan na itong trabahong ito ay biyaya galing sa langit na binigay sa atin para magkaroon tayo ng bread and butter sa ating buhay at hindi ito ipapamana sa atin, okay? Pare-parehas tayong trabahador, hindi tayo tagapagmana ng trabahong to, ng company, okay? Kaya dapat at the end of the day, paglabas nyo, pantay-pantay kayo. Diba? Regardless kung sino nauna sa trabaho, sa kumpanyang yan, paglabas mo, paglabas nyo dalawa, o kung sino man yung kaalitan mo dyan, pare, pantay-pantay kayo, be.
1: Mm.
4: Okay? Makibagay ka, makisama ka, kung meron kang gustong makuwang klaro,
1: tanungin,
4: liwanag, matuto kang makinig. Mm. Makinig ka muna, huwag kang magsalita. Itikom mong bunganga mo dahil hindi nakakatulong ang pagsasalita. The more na marami kang sinasabi, the more na mas malakas ang boses mo, hindi yun paraan para mapatunayan o maparating sa kapwa mo na ikaw ang tama. The more na marami kang sinasabi at ayaw ka magparaya, nagmumukha ka lalong tanga. Okay? At nakakawalan lalo ng respeto yan. Josh?
9: Opo, nandito pa po.
4: Okay. So, ganun na lang ha, para... Tsaka huwag mo masyadong problemahin yung maliit na bagay, be. Maliit lang, napaka-simpleng bagay lang.
1: Ang problemahin natin ngayon is, alam mo kung ano, Josh, mukhang maliit pa ang anak mo. Yung magiging future niya. Dapat dyan yung focus mo, yung attention mo. Ha?
9: 11.
1: 11, o bata pa. Bakit parang naluluha ka, Josh?
4: Oo nga, bakit?
1: Bakit parang naiiyak
9: ka? Medyo kumalma lang ng konti.
4: Tapos na. Humupa na.
1: Humupa na. Oo, basta kung ganun, hindi siya magbago, bahala na siya. Basta ikaw, you're always giving your best. Ganun yon, Josh. Di ba?
9: Opo.
4: Basta Josh, nalatag mo na sa kanya, okay na yon. Nasa kanya na yung bola.
1: Mm.
4: Ha?
9: Okay.
4: Yan. Oo, sige, Josh.
1: Ang lupa!
4: Baka may babatiin ka pa,
1: Josh. Oo, may gusto kang ihabol. Ayan.
9: Wala naman po.
4: Promote may Mio.
9: Sige sila mapatiin.
1: Ay, Josh! Paano mo kami na-discover?
9: ano lang po. So, pag-scan ko lang po ng ano, ng radyo.
1: Uy! Uy, maraming salamat, Josh, ha. Naway lagi ka makikinig sa amin, ha. Pati dun sa inyong ano trabaho, ha. Pag may radyo, ipihit mo, ha.
9: Opo.
1: Ayan, Joshua.
9: Salamat po sa kanila.
1: Oy, salamat. Ay, Joshua, pasabi muna, 92.3 FMR, ang lupet.
9: 92.3 FMR, ang lupet.
4: Yan! Yes! Si Josh ng Novaliches, Quezon City. Thank you!
1: Thank you so much, Josh. Si Josh, pero hindi na Camillo.
4: Yeah,
1: oo,
4: tunog na Camillo lang.
1: Tunog na Camillo lang.
4: Ay, nako, ganun talaga. Normal yun sa trabaho. Oo. Maraming alitan, maraming di pagkakaintindihan.
1: Maraming pabida-bida, diba? Eh, ganun talaga. Hindi natin maalis yan eh. Kung kaya mo naman, ikaw na lang ang mag-adjust.
4: Correct.
1: Diba? Ikaw na lang ang umintindi.
4: Tama.
1: Dahil sa trabaho, hindi naman kailangan makipag-kompetensi. Dahil tama naman, hindi ikaw ang tagapagmana. Diba?
4: Dahil pag nayamot ang may-ari niya, pare-parehas kayong tanggal.
1: Tanggalon.
4: Ay, dala. Hello.
8: Hello po. Good morning. DJ Tito and DJ May.
1: Ayan. Ano pong pangalan at taga saan?
8: Si Kenneth pa rin po ng Bacolod City, Negros Occidental.
1: Ay, Kenneth ng Bacolod. Anong atin at ikaw ay napatawag?
8: Yes po, quickie lang ah.
1: Ah, ano? Ayusin mo!
4: Quickie.
1: Quickie. Big yes, word.
8: Madalian.
1: Madalian.
8: Go. Madalian go. Na, ano po. Straightforward po, straightforward.
1: Ano yon?
8: Gusto ko lang po humingi ng advice, DJ Main, DJ Rico. Sa isang sitwasyon sa isang relationship.
4: Na, sige, diretso na, go. Kasi limitado na yung oras natin, Kenneth. Go. Ano yun?
8: Oo nga. 11 years na relationship na parang sa point na hindi na nag-work.
1: Ano da?
4: Ano ulit yun?
1: Sorry. 11 years, tama?
8: Oo, 11 years. Decided na po akong mag-separate kasi...
1: Hindi na nag-work out yung relationship nyo, hindi ka na masaya... Hindi na siya yung nakikita
8: hindi
1: mo.
8: Hindi naman masaya. Actually, to be honest, DJ Main, mahal na mahal po yung kinakasama ko. Kaso lang, parang na ano ko sa yung bang ginagawa mo ng lahat, magkakasal kayo, magkaanak. Parang hindi siya
4: interesado.
8: Work. At tawag nun, parang hindi siya successful.
1: Parang hindi sa inyo ayon yung tadhana, ganon, sa lahat ng ginagawa ng effort?
8: Okay naman ang araw-araw namin. Kaso lang, parang, siyempre, magdi-duty ka ng gabi, tapos siya umaga, tapos parang normal na lang na mag-hi-hello kayo sa bahay.
4: Alam ko na, ganito.
1: Hindi
4: Kenneth,
1: sila nag-meet halfway.
4: Oo, Kenneth, paiksiin natin ha, kasi limitado ni oras natin. Ang gusto mong hingi ng solusyon o ng payo
1: advice
4: ay yung problema mo dito sa kinakasama mo ng 11 years, wala nang spark, tama ba? Wala nang spark, wala nang thrill. Desidido ka nang makipaghiwalay kasi lahat ng plano nyo ay parang walang chance ang matupad, tama ba?
8: Oh, ang problema lang sa story na kwento ko na sa kanya at accepted naman. Ang problema lang is sa akin na part, wala akong nag-resign ako eh, na nagkasakit ako ng parang malala. At wala akong pamilya na pupuntahan.
1: Mm.
8: Parang ganun.
4: Saglit, parang, Josh. Kenneth. Saglit lang ha. Medyo doon lang mo, one at a time lang tayo kasi nga, limitado ng oras natin. Ang gusto mong hingiin ng payo at marinig galing sa amin ni DJ Main ay yung 11 years na karelasyon mo ay gusto mo na makipaghiwalay kasi kamo ay yung mga plano ninyo na magpakasal, magkaroon ng anak at magkaroon ng tahimik na buhay ay hindi mo na nakikita sa kanya.
8: Apo.
4: Okay. Mm. O, ang tanong ay,
8: ready na ba akong kumalas? Nagkasakit ako eh. Wala, parang going homeless na ako, parang gano'n.
4: Kenneth, anong kinalaman ng sakit mo?
1: Parang ganito, nagigets ko na siya. Gusto niya na makipaghiwalay, kaso, syempre, mapaglaro ang tadhana. Bigla siya nagkasakit. Oo. Bigla siya nagkasakit. So ngayon, parang anong gagawin niya? Nakapagbitaw na siya ng salita na gusto niya makipaghiwalay. Paano naman siya? Dahil siya na lang mag-isa sa buhay. Sino mag-aalaga? Yun
8: ba? Hindi niya alam na ganyan ang
4: sitwasyon mo.
8: Kapit ko. Okay. Hindi ko pinalam.
4: Okay. Natatakot ka dahil nabitawan mo na gusto mo makipaghiwalay. Bigla mong nalaman na may sakit ka, ang iniisip mo, sarili mo, paano ka? Pag totally pumayag na siya, maghiwalay kayo, tama ba?
8: Opo, kasi gusto kong umilay kasi mahal na mahal ko siya. Ayokong maranasan niyang pag-iirap at sakit, parang ganun.
4: Okay, magandang umaga sa'yo, Ali. Ano? Si Ali, shoutout daw DJ Kiko at DJ.
8: So basically, gusto ko lang malaman no, if it's the right time.
4: Right time.
8: Advice lang ba? Sorry ah.
1: Mm-mm.
8: Alam kong hindi ko na fulfill, so gusto ko lang maghiwalay para at least maging free siya, happy na siya sa buhay. Yun lang po.
4: Bigyan mo maiksi to Main.
1: So parang hindi pa siya sure kung anong gagawin niya. Pero gets ko siya. Parang gusto niya nang kumawala dahil siya ay doon nga sa relationship nila, hindi na niya nakikitang nag-workout. The same time may sakit siya, ayaw niyang pahirapan pa itong taong mahal niya. Dahil mahal na mahal niya, ayaw niyang dumating sa punto na maghirap ito, kakaalaga sa kanya. Kaya he is ready to let go itong babaeng ito. Well, ikaw kasi makakasagot niya ni eh. Kung desidido ka na ba o hindi eh. Diba?
8: Apo.
1: At kung parang ang pete rin, ang babaw din naman kasi kung ang rason mo dahil parang hindi umaayon sa inyo yung panahon dahil may pare-pares kayong karir na inuuna, hindi kayo nagtutugma sa schedule, 'di ba, na parang nagkikita kayo para lang mag-hi hello, matutulog yung isa aalis, like vice versa. 'Di ba parang ang pete noon? 'Di ba dapat pinag-uusapan niyo 'yon as partner? Oo, kung gusto niyo mag-workout yung relationship
8: na-settle
1: ninyo.
8: Na-settle ko na rin po yan kasi.
1: Tapos pagdating naman dito sa ikaw ay nagkasakit, we are sorry kung yan yung nangyari sa'yo. Oo, syempre wala namang humiling yan, di ba?
4: Kung hindi mo mamasamain, Kenneth, ano ba ang karamdaman mo?
8: Wala lang po. Ay, gusto ko lang po ng idea ninyo kung tama ba ang gagawin ko.
4: Kenneth, kung hindi mo mamasamain, ano, gusto lang namin malaman, ano ba yung karamdaman?
1: Anong sakit?
4: Ano ba ang karamdaman?
1: Kasi sabi mo, nagkasakit ka, di ba? May sakit ka at di alam nung partner mo. Anong sakit mo?
8: Let's say, critical yung kidney problem.
4: May kidney problem ka. Okay. Sige.
1: Deserve ng partner mong malaman yan na ikaw ay may sakit. Dapat hindi mo pinagdadamot sa kanya yan. As respeto mo dun sa partner mo.
8: One week before...
1: Wait lang, ano, Kenneth, ha?
4: Kenneth! Makinig muna, Kenneth. Mahirap magsabay-sabay ng salita. Wala tayong maintindihan.
1: At limited na lang ang oras natin,
4: limitado
1: Kenneth.
4: Limitado na yung oras natin. Makinig ka muna, ha? Kung ano yung tanong yun ang sagutin, Kenneth. Magulo, eh.
1: Sinasagot na namin yung hinihingi mong advice. So, yun nga.
8: Okay po.
1: Kung ako, ikaw, kailangan mong sabihin yan sa partner mo dahil deserve niya yun. Diba? From there, malalaman mo kung ano nga ba talaga ikaw para sa kanya, kung gaano kanya kamahal. At kung mahal ka niyan, mag-i-stay yan sa'yo at aalagaan ka. Diba? Yun yung para sa akin, ha? Ewan ko sa'yo, dito Kicks, ikaw, ano bang masasabi mo rito kay Kenneth?
4: Kenneth, eto, makinig ka. Isang mabilis lang din, ha? Deserve, tama sabi ni DJ Main, deserve ng partner mong malaman kung anong sitwasyon mo. Harapin mo ang realidad ng buhay. Huwag mo nang lagyan ng drama kasi madrama na, eh. Nandiyan ka na, humantong ka na sa may sakit ka. May nararamdaman ka. Huwag mo nang gawing komplikado ang bagay na simple lang naman, okay? Huwag mo nang gawing mahirap para sa inyong dalawa at lalong-lalo dito sa partner mo. Nabibigyan mo pa ng isipin. Paano kung bigla kang isang araw hindi ka na lang gumising? Na hindi mo sa kanya nasabi, hindi mo sa kanya na detalye kung ano ba talaga ang nangyayari sa iyo. Dahil gusto mo makipaghiwalay. Okay?
8: Apo. Yes po.
4: Ayusin mo. Gawin mo simple ang bago. Gawin mo simple. Huwag mong gawing komplikado. Komplikado na sitwasyon mo, eh. Okay? Nakakaasar lang, kausap ka kasi sagot ka ng sagot. Makinig ka muna.
8: Hindi po ako sa signal ata po.
4: Kasalanan ng signal to.
1: Signal kasi ang gulo-gulo, umuulan, eh.
4: Kausapin mo yung girlfriend mo, yung jowa mo, partner mo, ha?
8: Apo.
4: Gawin mo simple ang buhay.
8: Sige po. Salamat po.
4: Pero wag ka muna mamamatay.
1: Oo, kailangan ano. Kailangan laban. Dapat alam mo, be positive, have faith, ipagdasal mo yan. Kasi alam mo, walang imposible.
8: Okay, parang
4: sagot na sagot.
8: Limited rin yung ano, eh.
1: Alam mo, Kenneth, ganito kasi yan, eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganon kasimple ang buhay. At ilang taon na tayo, dapat hindi tayo ganyan mag-isip. Dapat straightforward tayo.
4: Arte-arte, be.
1: Wag na yung, tama yung sinabi ni DJ Kiko, ang drama na nga nang nangyayari, dadagdagan mo pa ba?
4: Mm-mm.
1: Papahirapan mo pa ba yung partner mo? Mahal mo pala, bakit mo papahirapan? Hindi mo ba alam, mag-iisip na mag-iisip yan? Ba diba, pag dumating yung punto na wala ka na, pero wag naman sana, binigyan mo pa siya ng iisipin, eh paano kung siya naman na magkasakit, kakaisip?
4: Tama! Diba? Exactly! Naisip mo yon, Kenneth?
1: Iniisip mo yung sarili mo, pero yung partner mo, hindi mo iniisip, tapos sasabihin mo sa akin, mahal na mahal mo yung partner mo. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo may iisip na saktan siya.
4: Yun!
1: Ganun lang kasimple yun!
4: Patay, ano?
8: Opo. Nahihirapan lang kasi po ako. Mahal na mahal talaga po.
1: Ay, nahihirapan ka? Hindi mo naisip yung partner mo kung hindi ba siya nahihirapan o hindi. Napaka-selfish mo naman.
4: Kung nahihirapan ka, kami rin nahihirapan
8: sa'yo. Ayoko pong ayoko pong mag-worry po.
1: Mag-worry yung ginagawa mo, nakaka-worry sa kanya. Oo, ganun lang yon, Kenneth.
4: Saan ba yung tubo?
8: Okay.

0: pagmamahal mo doon sa jowa mo, huwag mo nang gawing mas lalong madrama ang madramang buhay mo. Okay? Yeah, intiendes?
1: Opo.
0: Kenneth?
1: Thank you po.
0: Okay.
2: Okay. Yes, po.
0: Sige.
2: Sana ano, nakatulong kami at na-absorb mo, ha? Tandaan mo, Kenneth, pagmahal, hindi magagawang saktan.
1: Opo.
2: Okay, Kenneth, kung nakikinig ngayon yung ano mo, partner mo, ano gusto mong sabihin sa kanya? Maiksi lang.
1: Joanne, pasensya ka na. Hindi ko talaga binusto ito. Ginawa ko ng lahat, pero ipapasuggest ko na lang na sana maging maligaya ka. Maging maligaya ka sa kinabukasan, sa ano, tawag, kapag umalis na ako, makuha mo na yung freedom na inaatam mo. Sorry po. Yun lang po.
2: Kenneth, huwag ka mawawala ng pag-asa. Tandaan mo.
1: Ayoko na po.
2: Araw-araw may miracle.
1: Pagod na po ako.
2: Kenneth, lahat tayo may kanya-kanyang pagod. Magkakaibang sitwasyon lang. Tandaan mo, you are blessed.
1: Opo.
2: Kasi, tingnan mo, nagising ka ngayong araw na ito. Nakakapagsalita ka, nakakausap mo kami, nasishare mo yung thoughts mo, yung feelings mo. Yun palang blessing na yun. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa.
1: Opo.
2: Have faith. Alam mo, may mga dumarating sa buhay natin para bigyan tayo ng leksyon, hindi para pagudin tayo at sumuko sa buhay. So dapat lumaban ka.
1: Tama po. Hindi po. Thank you po sa lahat. God bless sa programa at more power po.
2: Kenneth, lagi ka magdarasal, ha? Tandaan mo, prayers
1: opo,
2: is powerful.
1: Opo.
2: Lalo na kung galing ito sa puso mo.
1: Tama po.
2: At pag wala kang makausap, pwede kang tumawag sa amin. Huwag kang mahihiya, huwag kang matatakot. Ganito lang kami kasi gusto namin, alam mo yun, i-clear yung mga nasa isip mo. Kaya si Tito Kicks mo, nabubwisit, magsalita. Pero, di ba, gusto namin maging tama yung pag-iisip mo eh. Gusto ka namin i-comfort.
1: Kaya nga po eh. Nagpapasalamat nga po ako eh sa chance na makatawag sa inyo eh. Maraming tulong po ang nagawa niyo po today. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din, Kenneth. Basta nandito kami ni Tito Kicks mo, ha. Tumawag ka lang pag wala kang kausap. And
1: apo,
2: lagi
1: apo.
2: Mong
1: thank
2: iisipin, maswerte ka.
1: Kayo rin po.
2: You are blessed.
1: God bless.
2: Kaya huwag mong sasabing ayaw mo na, pagod ka na. Kasi yung iba na ganitong oras na ito, isa lang ang dinarasal nila. Madugtungan pa yung buhay nila, dumaban pa sila. Ikaw, malakas ka pa. Kaya pa yan. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa.
1: Oo, tama po. Tama. Yes po. God bless po.
2: Sabihin mo nga,
0: Sabihin mo na.
2: Sige, sabihin mo.
0: Para mawala yung...
2: para mawala yung ano.
0: Yung tension.
2: Tension, dali.
1: Anong sasabihin ko?
0: Loko-loko to.
2: Oy, Kenneth, maraming salamat kami pinagkatiwalaan mo.
1: Thank you po, Asat.
2: Oo, masaya kami
1: God
2: dahil
1: po, at,
2: nailabas namin yung bigat ng nararamdaman mo.
1: Mm-hmm. Opo.
0: Kaya yan, ha, Kenneth, ha, huwag mawala ng pag-asa hanggat may liwanag, hanggat humihinga tayo, may pag-asa pa rin, okay?
1: Okay po, salamat po.
0: Laban lang ka, vibes, ha?
2: Mm-hmm.
1: Laban po, opo.
0: Sige, si Kenneth, mula sa Bacolod City, Kenneth, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa aming programa at kay DJ Main at kay DJ Kiko, okay?
1: Okay po. Thank you po.
0: Okay, Kenneth, ha, balitaan mo kami.
2: Tumawag ka bukas, ha? Oo, hantay namin yung tawag mo.
0: Kenneth ng Bacolod City, maraming salamat. Thank you!
2: So much!
0: Woo! Okay, may pinagalitan tayong may sakit. Pasensya na po. Disclaimer mga ka-vibes, ito po kasing programang ito, ang mga tumatawag dito ay totoong tao, totoong problema.
2: Realidad.

0: na nangyayari sa buhay.
1: Kaya kami po ni DJ Main at yung buong programa pong ito ng 92.3 FMR Manila ay nagbibigay din po ng totoong sagot.
0: Totoo.
1: Ayaw namin nagpapababy, ayaw namin nagsusugarcoat. Kung ano yung kinakailangan yung marinig, kung kinakailangan namin mag-OT, gagawin namin gaya ngayon. Diba?
0: Oh.
1: Para lang syempre makatulong kami at makabawas kami sa bigat ng nararamdaman mo, Kabibes.
0: Totoo. Kung kami man ay naninita on air at napapataas ang boses, hindi dahil galit kami sa inyo, kundi dahil gusto namin itama yung mga negative na naiisip ninyo.
1: At hindi namin kayo pinagtataasan ng boses, pinagagalitan dahil trip lang namin.
0: Oo.
1: Hindi, gusto na namin maging totoo, di ba?
0: Totoo.
1: Kaya nga kayo tumawag dito eh. Diba? Samantalay natin, kausapin nyo kami, kakausapin namin kayo kung ano yung dapat ninyong marinig na hindi pinaparinig sa inyo ng mga taong binibilog lang ang tenga ninyo, eh maiba kami.
0: Totoo.
1: Diba? Balagbang!
0: Kaya sa lahat ng mga ka-vibes natin, napagod na! At katulad ni Kenneth, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. We are still blessed i-compare sa iba, kaya dapat lagi tayong magdasal at magtiwala.
1: Correct.
0: Diba?
1: At para sa mga ka-vibes natin, na gaya ni Kenneth ay may pinagdaraan ng karamdaman, nasa komplikadong sitwasyon ng kanilang relasyon, ang awiting ito, ka-vibes, ay para sa inyo. Kasama po si DJ May Eugenio
0: at si Tito Mo Kicks, Kiko Kalikod.
1: Sumayin niyo po ang SKL, Share Ko Lang.
0: Hatid sa inyo ng 92.3 FMR.
1: Ang lupit.

0: Ka-vibes, dyan lang kayo dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 na taghali dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ang oras, 16 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: FMR Favorite Music Radio. Kabibs!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May ba-

0: Jack, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom. Hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya, bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula pa kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
5: Maraming salamat sa lahat mga tumawag sa atin sa SKL, sa mga nag-shoutout at yung mga pinagkatiwalaan talaga tayo, di ba? At yung mga hindi nakapasok sa ating linya, pasensya na po, may bukas pa.

0: Natanggal kasi yung echo dito. Oo, oh, nawala tuloy.
1: Oo. Kaya bukas, abangan ninyo ang aming SKL. Kaya ngayon palang isave mo na ang aming numero. 0954-406-1967.
0: At para hindi ka malungkot, dahil susunod na magbabadulay ng Good Vibe Music at Kwentuhan, wala niyo ba ang programang Love Me?
1: Kathy G!
0: Kasama ng isang ma-juicy, mamiti at talagang sobrang yummy. Walang iba, Kathy G!
1: It's the place to be!
0: Yun ay susunod!
1: Mapapakinggan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Uy, magandang umaga, Billy Dulatre! Uy, wag na siya, nakakaya
1: naman. Nakakaya naman, magpapakape ka na naman, wag ganun. Yung panghimagas, di mo pa nabibigay. Oy. Yung panulak yung nauna,
0: oy,
1: di
0: ba? Naku, hindi pwedeng hindi kumpletuhin. Oh, may gaba yun, sir.
1: Bahala ka dyan. Oh. Dapat ano, the more you give, the more you receive.
0: Oh, yeah.
1: Ganon, sir, your blessings.
0: The more you give, the more you love. Di ba?
1: Ano yun? Baka nakakalimutan mo, FMR tayo. Oo.
0: Ay, sorry po. Sorry.
1: Di ba? Dami mo alam.
2: Love lang. Sorry po.
0: Ay, bukas ulit. Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan.
1: Ano?
0: DJ Mae!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Gika! Galigot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabahim sa Soundtrip ang Lupet! Oras na rin, 11:48. Uy, malilate ka na sa kumpil. Bilisan mo na.
0: Sira ulo. Bye!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
5: Ang Lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes, September 7, ang pagdinig sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Tatawagin bilang testigo ng prosecution si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande para biripikahin ang mga pangalang nakalista sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education bilang patunay sa paggamit ng confidential funds. Si Grande ang ika-11 testigo ng prosecution para sa Article 1 na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng misuse ng halos 612.5 million pesos na confidential funds. Nauna nang inihayag ng PSA na walang birth record ang 1,322 payees ng 500 million pisong confidential funds ng OVP, habang 405 naman at sinasabing benepisyaryo ng DepEd ang wala ring birth record.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education o DepEd bilang suporta sa patuloy na pagpapatupad ng Expanded Career Progression o ECP system. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makikinabang sa pondo ang mahigit 93,000 na mga personnel na mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sa ilalim ng ECP system, nabibigyan ng pagkakataon ang mga guro na makaangat sa mas mataas na teaching positions at makatanggap ng dagdag sahod nang hindi kailangang lumipat sa administrative posts. Kasama sa pondo ang mga implementation requirements para sa fiscal year 2025 at 2026, habang 12.9 billion pesos naman ang inihain ng administrasyon para sa ECP system sa fiscal year 2027.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, tiniyak ng Philippine National Police o PNP na wala silang nakikitang nakumpirmang banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte o sa kanyang pamilya. Ito'y matapos sabihin ng Vice Presidente na hindi siya nakaramdam ng seguridad habang humarap sa Quezon City Regional Trial Court noong Sabado, September 5, para magpiansa sa tatlong bilang ng grave threats. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi pa nagre-report sa PNP si Vice President Sara Duterte tungkol sa anumang banta sa kanya o sa kanyang pamilya, kabilang na ang mga banta umano noong 2023. Sinabi rin ng PNP na nakapaglaan silang ng sapat na seguridad sa Vice Presidente habang nasa korte ito at ligtas siyang nakalabas matapos mag-post ng 120,000 pesos bail sa bawat isa sa tatlong kaso.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabibe sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, someone's always saying goodbye. Lagi namang may ganun eh. Lagi namang merong paalaman na nangyayari, diba? Kapag hindi na kinakaya, kapag alam mo yun, suko na after everything, kahit na ginawa mo ng lahat pero wala pa rin, wali pa rin, hindi ka pa rin napansin. So, someone's always saying goodbye, diba? Or nakakahanap ng ibang mamahalin. Ouch, yun ang masakit. Kamusta ka naman, ka-vibes? And happy, happy Monday, everyone! Ako, maulan pa rin po ng Lunes sa inyong lahat, pero tuloy pa rin po, syempre, ang paglilingkod namin sa inyo. Wow! Syempre, kasama niyo na naman po ako, ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. And welcome to Love Me, Cathy G. Hanggang alas 3 po tayo ulit. Magkakasama-sama ngayon pong 7 na po sa buwan ng September. Kay bilis po ng panahon, kay bilis ng araw, kay bilis ng mga oras, di ba? Kay bilis ng oras, hindi natin namamalayan na, ay, lumipas na naman pala ang isang linggo, di ba? Panibagong pag-asa, panibago na naman pong ngiti ang ating haharapin at salubungin po ang Lunes para buong linggo ay masaya despite of the bad things that you've heard, yung mga hindi magandang nangyayari sa paligid mo, okay lang yan, wag mo na lang pansinin, ipagdasal na lang natin lagi. Ayan, nako, lahat tayo, ka-vibes ha. Lahat ng relasyon, may kanya-kanyang simula, di ba? Ikaw pa, paano ka nagsimula sa relasyon nyo? Madalas nagsisimula sa simpleng usapan lang, simpleng kumain ka na ba, isang good morning, or isang random chat, di ba? Yung mga ganun naman talaga ka-vibes eh. Hanggang sa dumadalas na yung pag-uusap, naging madalas na yung kanyang pagkikita, at bago mo pa namalayan, may nararamdaman ka na pala. Ganyan ka ba, ka-vibes? Pero alam mo ba na may mga relasyon na nagsimula sa walang malinaw na plano? Yun bang sa una, pareho kayong okay dun sa kung ano lang yung meron kayo, di ba? Parang okay lang to, eto na kung ano yung meron tayo, no label, kumbaga. Pero kumbaga walang expectations, no commitments, walang kasiguraduhan, pero parehas kayong agree doon sa ganung setup. Ang problema nga lang sa ganyan ka-vibes, kapag habang tumatagal, may isa sa inyo yung biglang nahulog ng todo, yung hindi mo namamalayan, di ba? The more you get closer to a person, di ba kung minsan parang, ay, nahulog na pala ako sa kanya. Diyan na nagiging complicated. Kasi minsan, pareho naman kayong masaya, pero magkaiba pala kayo ng hinahanap. Magkaiba ang inyong gusto. Yung isa, gusto lang ng kasama. Yung isa naman, gusto lang ng seryosohan. Diba? Napaka hirap. At kapag dumating na yung panahon na may label na yung relasyon, doon na rin lumalabas yung mga bagay na dati ay hindi napapansin. Oo, kulang sa oras, madalas natampuhan, hindi yung pagkakaintindihan, at yung pakiramdam na parang hindi ka na yung priority. Diba, ka-vibes? Malamang marami sa atin ang nakaranas na niyan na yung kahit mahal mo yung isang tao, hindi ibig sabihin na kaya mong ibigay ang lahat, de ba? Parang ang hirap lang. Ikaw ba, ka-vibes? Lalaban ka ba dahil mahal mo pa? Or darating ang araw na pipiliin mong bitawan siya dahil natutunan mo ng mahalin din ang sarili mo? Ayan, hindi naman kasi lahat ng taong minamahal natin ay nakalaan for us, de ba? Minsan may mga taong dumarating para turuan tayo ng kung paano magmahal at kung kailan dapat matutong bumitaw. Ouch. Diba? Sana wala nang bitawan. Sana puro na lang love. Pwede ba yun? Kagaya na lang po ng ating kwento for today, ha, ka-vibes. Isang kwentong possible na may makarelate sa pinagdaraanan mo ngayon. Baka makarelate ka tungkol sa pagmamahal, tungkol sa oras, sa tiwala, at ang mahirap na process ng pagtanggap na minsan, hindi sapat ang pagmamahal para manatili ang dalawang tao sa isa't isa. Nako, ka-vibes, abangan nyo po ang ating kwento for today, ha. Ang story po na, alam mo yung kapupulutan natin ng aral. Ang storya na magpaparemind sa atin na ang sarap palang magmahal. Pero may kaakibat na, syempre, pain ang lahat yan. Anyways, ka-vibes, kaya dyan ka lang, mag-smile ka lang dyan habang busy ka pa rin nakikipagkwentuhan habang nananghalian sa iyong paboritong karinderya. O, diba? Hello po sa inyo dyan, ha? Kina ate, kuya din, mag-smile. Ayan, sa mga nasa salon, sa mga nasa ukay-ukay, palengke, tindahan, nasa kanila mga tahanan, nasa mga, alam ba, lansangan. Ayan, mga rider-driver po natin. Hello po sa inyong lahat and welcome to Love Me, Cathy G. Dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Dahil tuloy po ang tugtugan dito lang sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. I will take you forever, Ka-Vibes. And syempre kayo pa rin po inaikinig dito sa Love Me Cathy G. Titiisin mo ba or iiwan mo kapag pinagtaksilan ka ng taong mahal mo? Ouch naman dyan. Ang sakit naman no, lunes na lunes, Cathy G. But yes, diba? Nangyayari naman talaga yan eh, na kahit na sobra-sobra ka nagmamahal, kahit na sobra-sobra mong ibinibigay ang lahat-lahat para sa isang tao, still hindi yun nakikita. Still nagagawa pa rin tayong lokohin, nagagawa pa rin tayong saktan, diba? Nagagawa pa rin tayong ipagpalit sa iba. Pero ano nga ba ang gagawin mo kapag ganyan ka, Vibes? Kapag dumating sa point ng buhay nyo ng iyong minamahal na hindi na talaga kaya kahit anong gawin. Hindi na talaga kaya kahit papilitin, di ba? Magtitiis ka pa rin ba? Merong iba na handa magtiis kahit na nahihirapan na, di ba? Kung minsan sinasabi natin, oh, titiis lang, kaya pa naman Cathy G eh. Pero, yung iba, hindi na. Ginawa ko na ang lahat. Tama na, sobra na, kailangan ng umalis, kailangan ng iwan, di ba? Ganun lang kung minsan na nangyayari. So you have just, ano mo yun eh, parang dalawa lang yung pagpipilian mo. Titiisin mo ba or iiwan mo ang isang relasyong hindi na nakikita ang worth mo bilang isang tao? Yung hindi mo na nakikita na minamahal ka, yung hindi mo na nakikita na na-appreciate ka. Ang daming mga ganyan na unappreciated ka, Vibes. Yung alam mo yon, binibigay mo lahat sa tao, binibigay mo, ginagawa mo naman lahat, pero still iba pa rin yung nakikita. Yun ang mas masakit. Well, abangan nyo na po ang ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ni Albert ka, Vibes. Kaya dyan ka lang, huwag kang bibitiw ha. Meanwhile, saying hello muna syempre sa lahat po ng mga nakatutok, nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and of course sa lahat din po ng mga nakatutok at nakikinig dyan sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Ka-Vibes, ito po ang Love Me Cathy G dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin 12:15 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

Ikaw ka, Vibes, will you give up kapag nalaman mo na yung taong minamahal mo ay niloko ka lang? Will you give up pag nalaman mo na after all the efforts ay hindi naman kayang ibalik yung effort na binibigay mo? Titiisin mo ba or iiwan mo kapag pinagtaksilan ka ng taong mahal mo? Ang sarap sa pakiramdam na nagmamahal pero ang sakit din kapag sinaktan ka. Well, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang kwento nga po na ibabahagi sa atin ni Albert after this beautiful song from Sam Milby. Sabi nga nila kapag ang isang lalaki nagmahal, seryosohan to, Kathy G. Pero kung minsan kahit na nagseseryoso ka na sa isang tao, mararamdaman mo pa rin na hindi pala siya seryoso sa'yo. Yun ang masakit ka, Vibes. Again, the story of Albert after this song from Sam Milby version of Can't Help Falling in Love.

This love letter is from Albert. Dear Cathy G, isang magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat po ng bumubuo ng inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Albert. I'm 27 years old, isang blogger, voiceover talent at nag-host ng iba't ibang klase ng events. Nangyari ang kwento ko 3 taon na ang nakalipas. Cathy G, marami ang nagsasabi sa akin na isa akong perfectionist, matalino at hindi naman nagbubuhat ng sariling bangko. Hawin ko yung gwapong bida sa mga K-drama, Cathy, sabi nila. Pero hindi tulad ng iba, hindi ako masyadong babaero. Seryoso ako pagdating sa usaping babae, Cathy G. At syempre, lalo na kapag dumating na ang isang babae na tingin kong mamahalin ko sa buong buhay.

0: Ano tol? Okay ka pa ba dyan?
1: Ay, ano pa bang magagawa ko? Eh, kailangan ko kumita ng pera. Kahit backup voiceover lang ako ngayon. Pero, diba, sana maganda yung magde-debut para ganahan naman ako.
0: Sinasabi ko sa'yo, maghintay ka lang dyan, boy. Matutuwa yung mga mata mo.
1: Bakit? Nakita mo na, boy? May tsura. Maganda ba?
0: Basta, easy ka lang. Tinan mo na lang mamaya.
2: Sir Albert, diyo na po tayo.
0: Doon muna ako, boy, ha. Trabaho ka muna.
2: Ito po yung mic.
1: Sige, akin na. Thank you.
3: Good evening, ladies and gentlemen. May I request everyone to please stand and give our warmest welcome to our debutante. It's my honor to give you now the very beautiful, the star of the night. Please welcome the grand entrance of our debutante, Mitch!
0: Oh, ano boy? Pasado ba sa'yo?
1: Boy, ang kanta naman niya. Nakakatulala, parang ang hil yung mukha, boy.
0: Sabi ko naman sa'yo eh, maghintay ka lang.
1: Alam mo, boy, kahit wala akong TF dito, okay na ako. Tignan mo, napaka-inosente ng mukha niya. Swerte siguro na magiging boyfriend dito.
0: Sinabi mo pa. O siya, kukuhanan ko muna siya ng magandang picture. Galingan mo ang pag-voiceover mo dyan, ha?
1: Sige, sige. Ay, ganda niya talaga. Grabe mukhang artista. Paano kaya ako makakalapit sa kanya? Ah, oo, tama. Kunwari, may itatanong akong info na kailangan ko sa pag-voiceover. Sige, sige, na tama. Ganun na lang, sige. Ayan, lalapitan ko na siya. Hi, Miss Mitch.
4: Hello po.
1: By the way, I'm Albert. Ako yung nagvo-voiceover.
4: Ah, talaga? Ang ganda ng boses mo, kuya. Thank you for your time, ha?
1: Naku, wala yun. Ako nga yung dapat magpasalamat dahil sa party mo, may racket ako eh. Eh, hindi, may questions lang din pala ako. Tama ba yung info na nakalagay dito sa mga kasali sa games mamaya? And paano kaya i-pronounce ng tama yung pangalan ni Kailin to, di ba?
4: Yes, Kailin. And this one is Ayesha Cure.
1: Ayun, buti na lang tinanong ko kaagad, kundi mali ako mamaya. Anyway, Miss Mitch, I just wanna say na you look stunning tonight. Kamukha mo yung mga napapanood kong bidang babae sa mga K-drama.
4: Bolero ka pala, kuya?
1: Uy, hindi ah. Actually, sa dami ng inattendan kong debut, masasabi kong ikaw yung pinakamagandang debutant na nakita ko.
4: Ganyan siguro yung sinasabi mo sa lahat ng debutant na nakakausap mo, no?
1: Naku, hindi, Miss Mitch. Totoo yung sinasabi ko. Anyway, balik na ako dun sa pwesto ko. Medyo madami pa akong kailangan ni voiceover eh. Salamat ulit. Ay, grabe, sobrang ganda niya sa malapitan.
5: Kathy G, napakagandang babae ni Mitch. Sobrang amo ng mukha niya at napaka-inosenteng tignan, kaya siguro nagkagusto agad ako sa kanya. Pagkatapos ng party na yon, ay nakuha ko rin ang number niya. At doon na nagsimula ang pagiging mag-textmate naming dalawa. Hanggang sa inad ko na siya sa Facebook ko at agad niya naman itong inaccept, hanggang sa nagagawa ko na siyang tawagan at yayain na lumabas. At habang tumatagal, mas lalo akong nagkakagusto sa kanya, Kathy G.

0: lalabas. Medyo bored na kasi ako dito sa bahay kapag weekend eh.
1: Kasi next week, may event akong pupuntahan so hindi ako pwede. Gusto mo ba ngayong weekend na lang? Pwede ka ba?
0: Ngayong weekend? Oo naman. Ikaw pa ba? Ang lakas mo kaya sa akin? Oo nga pala. Anong ginagawa mo kaninang umaga? Nag-chat ako sa'yo ah.
1: Ah, kanina? May kausap lang akong dating kliyente ko sa pag-voiceover kaya siguro hindi ko napansin yung chat mo. Hindi pa kasi ako nag-open ng FB ko.
0: Anong ginagawa mo eh?
1: Ha? Bakit? Ano bang kala mong ginagawa ko? Ano ibig sabihin ng tawa mong yan, ha?
0: Well, ang ibig ko sabihin, akala ko busy ka na naman sa kakapanood ng... Alam mo na?
1: Uy, hindi ah. Hindi na ako nanonood ng mga ganong palabas. Pero... dahil binanggit mo na yan, baka panood nga ulit mamayang gabi.
0: Kayo talagang mga lalaki, ang hilig-hilig niyo sa mga ganyang bagay.
1: Ha? Anong ganyang bagay? May masama ba sa panonood ng ganun?
0: Oo naman. Kesa naman nood ka ng nood, hindi ka na naman masasatisfy. Bakit hindi na lang natin gawin, di ba?
1: Ibang klase ka rin talaga, no? Naikisakay ka talaga sa mga trip ko.
0: Bakit? Ayaw mo ba? Sige ka.
1: Ala, uy, sa mga sinasabi mong yan, parang dami mo nang alam ah. Nakailang boyfriend ka na ba?
0: Dalawa na. At kung itatanong mo sa akin kung may experience na ako, oo.
1: Ano? Talaga? So, you mean... yung dalawa na yon.
0: Oo, bakit? Masama ba yon? Bakit parang mas naiilang ka pa sa ganitong usapan? Teka, huwag mong sabihin, wala ka pang experience?
1: Ako? Meron naman pero isa lang.
0: Ah, okay lang ba kung ako yung pangalawa?
1: Naku, huwag mo akong binibiro ng ganyan dahil konting-konti na lang talaga maniniwala na ako sa mga sinasabi mo.
0: E di maniwala ka. Mas paboro naman sa akin yun eh.
1: Hey, see you sa weekend. Lagot ka talaga sa akin.

0: Ano? Nag-enjoy ka ba?
1: Oo naman. Hindi ko naman in-expect na ganyan ka pala eh.
0: Gusto mo pang ulitin to? Wala naman sigurong masama, tsaka wala naman magagalit, di ba? Okay lang ba sa'yo kung ano tayo? Friends with benefits?
1: Friends with benefits? Sige, papayag ako dun.
0: Sigurado ka ba, Mitch? Baka mamaya niyan, mauna kang ma-inlove sa akin sa mga gagawin natin.
1: In love? Ano ka ba naman? Sa mga ganitong sitwasyon, seryoso ako. Kapag sinabi ng lalaki na hanggang dito lang kami, hanggang dito lang. Madali naman akong kausap, Albert. Marunong akong tumupad sa pinag-usapan.
0: Ibig mong sabihin kung friends with benefits lang tayo, wala sa ating magde-demand ng oras sa bawat isa.
1: Oo naman, kung kailan lang pwede.
0: Ibang klase ka talaga, no? 18 ka pa lang yan, ha?
1: Pwede naman akong magkunwaring walang alam para maturuan.
0: Ewan ko sa'yo. Basta ito, ha? Matinong usapan to. No strings attached.
1: Walang problema sa akin, Albert.
2: Cafe G, kahipokrituhan ba kung sasabihin kong medyo na turn off ako kay Mitch? Dahil pumayag siya sa ganong setup. Ang sabi ko kasi sa sarili ko, Cafe G, hindi ko aasawahin ang isang babae kung hindi ako ang nakauna sa kanya. Pero dahil napasubo na ako sa usapan namin, sinakyan ko na lang kung ano

Kathy G, ganun na nga ang naging usapan namin. Naging magkatalik na kaibigan kaming dalawa ni Mitch. That time ay sobrang nagulat talaga ako. Meron palang pumapayag na babae sa ganung setup, Kathy. 19 pa lang siya pero ang dami niya ng alam pagdating sa ganung bagay. Kathy, hindi lang isa, dalawa at tatlo, kung hindi maraming beses na may nangyari sa amin. Pero sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya mamahalin dahil hindi siya ang pinapangarap kong babae na makasama sa habang buhay.

0: Boy, kumusta kayo ni Mitch? Malabas pa rin ba kayo?
1: Oo, boy. Hindi lang masyado ngayon kasi busy siya sa school. Pero kapag weekend naman, nagkikita kami.
0: Sigurado ako, sa motel mo siya dinidate.
1: San pa nga ba? Alam mo namang mapaghanap eh. Kaya kailangan ko pagbigyan.
0: Hanip ka talaga, boy. Idol ka talaga.
1: Raulo ka.
0: Akalain mo eh, ikaw pa talaga yung napilitan sa lagay na yan, ha? Ibang klase rin talaga yung dating mo sa mga chicks eh, no? Ano bang pinakain mo sa babaeng yun?
1: Aba, maalay ko. Anong pinakain ka dyan?
0: So, ano yung ginawa nyo nung weekend? Sigurado ako, pagod ka na naman. Ano nga nangyari sa inyo? Kwento mo naman dyan.
1: Hindi mo naman kailangan malaman kung ano yung ginagawa naming dalawa. Akin na lang yun, boy. Para ka namang timang.
0: Napansin ko lang kasi na hindi ka na nagkukwento kung anong nangyayari sa inyo eh. Yung mga ganito, ganyan.
1: Ewan ko eh. Siguro, naisip ko lang na hindi rin naman maganda kung mag-kissentel ako sa mga ginagawa namin ni Mitch, di ba? Respeto na lang sa kanya, boy.
0: Teka, parang may napapansin ako sa'yo.
1: Ha? Huh? Ano yun?
0: Bukod sa hindi ka na nagkukwento sa ginagawa niyo eh, may pa-respeto ko pang sinasabi dyan. Huwag mong sabihin...
1: Naku, uy, hindi ah. Tigilan mo nga ako, Arnold.
0: Mahirap yan, boy. Sinasabi ko sa'yo, hanggat maaga pa, putulin mo na yan agad. Baka magsisi ka pa.
1: Ewan ko ba, Arnold? Naguguluhan din ako. Parehas lang kami ng nararamdaman.
0: Ngayon pa lang, boy, sinasabi ko na sa'yo. Mata-turn off lang siya sa'yo kasi hindi naman yan yung usapan nyo. Isipin mo, ikaw yung unang tumiklop sa inyong dalawa. Ay, nako.
1: Basta, gagawa ko ng paraan para matigil to. Habang tumatagal, iba na yung nararamdaman ko eh.

0: pupunta ngayon? Maaga pa naman eh.
1: Ah, alam ko na. Gusto mo bang sa apartment mo na lang tayo? Doon na ako matutulog. Total naman, may dala akong gamit.
2: Ha? Teka, hindi ba magtataka yung mga magulang mo kapag hindi ka umuwi ngayon?
0: Magta-text na lang ako na mag-overnight ako sa classmates ko. May group project, kunwari. Alam na nila yun. Kaya okay lang naman.
2: Hindi na. Iyahatid kita sa inyo ngayon. O mamaya, mahuli ka na nilang nagsisinungaling.
0: Ano ka ba, Albert? Okay lang yun, no? Nasa tamang edad naman na ako. Pwede ko nang gawin kung anong gusto ko.
2: Kahit na, Mitch. Mali pa rin yan. Ayokong konsentihin yung mga maling ginagawa mo.
0: Sandali nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ka na? Dati naman, game ka palagi ah.
2: Itigil na natin to, Mitch.
0: Anong itigil?
2: Ayoko na. Ayoko nang naggagamitan lang tayong dalawa. Sorry, hindi ko na kayang tagalan pa to.
0: Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagsasawa ka na ba? Ayaw mo na ng ganito?
2: Hindi ko na kaya yung ganitong setup. Hindi mo deserve ng ganito. Mabait ka. Maganda. Lahat ng hinahanap ng lalaki, nasa'yo na lahat.
0: Anong ibig mong sabihin, Albert?
2: Sorry, pero ako ang unang sisira sa usapan natin. Mahal na kita, Mitch. Hindi ko alam kung paano nagsimula itong nararamdaman ko sa'yo.
0: Ibig bang sabihin, gusto mo na ako? As in, mahal mo na ako, Albert?
2: Oo, Mitch. Mahal na kita. Kung hahayaan mo akong mahalin ka, hindi ko sasayangin yun.
0: Oo, ang sagot ko. Payag ako, Albert. Tatal doon na naman tayo mapupunta, diba? So, bakit hindi na lang ngayon?
2: Totoo ba yan, Mitch? Aalagaan at mamahalin kita ng sobra, Mitch. Pangako ko yan.
3: Kathy G., hindi ko namalayan na nahuhulog na pala ang loob ko kay Mitch. Kung dati ay puro sex lang ang pinag-uusapan namin at palagi na lang may nangyayari sa amin. Pero ngayon, nagagawa ko na siyang i-date ng maayos. Kumakain na kami sa labas, nanonood ng sine at namamasyal kung saan-saan. May mga time na isinasama ko siya sa mga hosting or voice-over racket ko at natutuwa siya sa ganon. Nagawa ko na ring ipakilala si Mitch sa mga kapatid at magulang ko at ganon din siya sa akin. Pero tulad ng iba, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay palaging masaya ang relasyon.

0: and gentlemen, thank you so much sa mga pumunta at salamat sa pagkuha sa akin bilang host sa event na ito. Until next time, ingat tayong lahat sa pag-uwi. Teka, si Mitch ba yun? Si Mitch nga. Lapitan ko nga. Mitch, anong ginagawa mo dito?
1: Anong ginagawa ko dito? Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo kung bakit ako nandito?
0: Kakatapos lang ng hosting ko. Hindi ka man lang nag-text.
1: Di ba nangako ka sa akin na lalabas tayo ngayon? Ang sabi mo pa nga, susundin mo ko sa bahay. Anong oras na oh? Naburo na yung makeup ko lahat-lahat. Hindi ka pa rin dumadating.
0: Eh kasi nga, nag-host ako ng event. I'm sorry, Mitch. Biglaan kasi to eh, kaya kinuha ko. Please naman, intindihin mo ko. Babawi na lang ako sa'yo next time.
1: Next time? Next time? Puro ka na lang next time. Akala ko ba seryoso ka sa relasyon nating dalawa? At ibibigay mo sa'kin lahat? Eh bakit? Ni oras mo nga hindi mo mabigay sa'kin?
0: Umabawi naman ako eh. Busy lang talaga kami ngayon. Promise, babawi ako sa'yo.
1: Bumawi ka mag-isa mo!
0: Mitch, sandali lang. Alam kong may pagkukulang ako sa'yo. Pero sana naman intindihin mo ako. Trabaho to eh. Buti sana kung nakikipagbarkada lang ako. Pero hindi.
1: Akong intindihin mo, Albert? Alam mo, nagsasawa na ako sa'yo eh. Puro ka na lang dahilan kapag hindi tayo natutuloy sa date natin. Girlfriend mo na ako, diba?
0: Naiintindihan kita, pero...
1: Just shut up! I-date mo na lang yung trabaho mo. Total, yan ang importante sa'yo eh.
0: Mitch naman! Uy, Mitch! Ay, paano ba to?

0: Ay, ba't to? Hindi pa siya sumasagot sa mga tawag at text ko hanggang ngayon ah. Ay, sige, tatawagan ko na lang ulit. Bahala na kung tarayan niya ako.
1: Bakit?
0: Mitch, galit ka pa rin ba sa akin?
1: Di ko alam.
0: Sorry na. Naipit lang talaga ako sa mga sunod-sunod na event namin ngayon. Kaya hindi na kita masyadong nabigyan ng oras. Pero babawi naman ako eh. Kailan ka ba pwede?
1: Hindi ko alam.
0: Mitch naman eh. Ito na nga eh. Babawi na ako sa'yo.
1: Albert, nagsasawa na ako sa relasyon nating dalawa.
0: Di ba pinag-usapan natin na walang iwanan? Na kung may problema, aayusin agad.
1: Ayoko na, Albert.
0: Parang hindi naman tama na iiwan mo lang ako sa gantong rason. Babawi naman ako eh. Di naman ako nagluloko ng bababa eh. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Para sa ating dalawa din naman yun eh.
1: Basta, nagsasawa na ako sa'yo. Hindi ko na siguro kailangan ulit-ulitin pa sa'yo para maintindihan mo.
0: Hello? Mitch!

0: Nasaan na ba yun? Kanina pa ako naghihintay dito ah. Sabi niya naman sa text pupunta siya para makipag-usap. Eh, tawagan ko nga.
1: Hello?
0: Nasaan ka na? Nandito na ako sa tapat ng department store. Kanina pa kita hinihintay dito.
1: Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko mag-text sa'yo. Ito kasing friend ko, bigla akong hinatak dito sa fast food. Nagugutom na daw kasi siya. Dito na lang tayo magkita.
0: Ay, ano ba naman yan? Sige, sige, papunta na ako. Bye. Nasaan naman siya dito? Ay, pinapaikot lang ako nito eh. Hahanapin ko na lang siya dito. Nasaan kaya siya? Ay. Teka, si Mitch yun ah. Si Mitch nga. Talagang pinapaikot lang niya ako. Mitch!
2: Albert, papunta kasi kasana kami dun sa kainan. Kaya lang may nakita kasing damit yung friend ko dito kaya...
0: Pwede ba? Pinapaikot mo lang ako eh. Kanina pa ako nandito sa mall. Kung saan-saan mo ako pinapunta. Ano bang gusto mo mangyari?
2: Sino ba kasi nagsabi na sundan mo ako dito?
0: Pumunta ako dito dahil pumayag kang mag-usap tayo ng matino. Pero pinapaikot mo ako. Paano natin ito maayos? Ano ba, Mitch? Bigyan mo naman ako ng kahit konting oras para lang mapag-usapan natin ito ng maayos. Dahil di naman ako papayag na mapunta lang sa wala yung pinagsamahan natin eh. Sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema.
2: Gusto mong malaman kung anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko dahil nakakasawa ka na. Alam mo, ikaw na ang pinaka-boring na naging boyfriend ko. So please, leave me alone dahil break na tayo.
0: Akin na nga yung cellphone mo.
2: Ano ka ba, Albert? Akin na nga yan.
0: Hindi. Ako ang nagbigay sa'yo nito, kaya may karapatan akong bawiin. At alam ko rin naman na ginagamit mo to sa panlalalaki mo, Mitch. Ilan na yung mga kaibigan ko na nagsabi sa akin na nakikita ka nila na may ibang kasamang lalaki. Pero di ko sila pinaniwalaan. Dahil mas naniniwala pa rin ako sa'yo. Totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Pero bakit mo naman ako ginanito? Bakit?
3: Kathy G, pagkatapos ng pangyayaring yon ay binuksan ko ang Facebook at Viber account niya. At doon ko nakita na habang kami pa ay may mga dinidate pa siyang ibang lalaki. Hindi lang isa kung hindi marami. Sobrang sakit na malaman na niloloko lang pala niya ako, Kathy G. Sineryoso ko naman siya. Minahal ko siya ng totoo, pero bakit ganito ang sinukli niya sa pagmamahal ko? Sa ngayon, Kathy G ay naka-move on na ako. At tama na ang 5 taon para iyakan ko siya. Iyakan ko ang isang taong wala namang ibang ginawa kung hindi saktan ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sakaling napili nyo ito. God bless you and more power to your station. Lubos na gumagalang nagmamahal. Albert.

0: Paglaban kita.
1: Napakasakit sa pakiramdam nung pinaglaban mo ang isang tao pero lumalabas na parang ikaw pa yung may mali, parang ikaw pa yung may kasalanan, parang ikaw pa yung gumawa ng ikasisira ng relasyon nyo. Napakahirap ng ganyang sitwasyon, di ba? Yung tinitiis mo na yung lahat para lang mapaganda ang inyong pagsasama, yet nauuwi pa rin sa paghihiwalay. Katulad na lamang po na nangyari sa ating letter sender ngayon na si Albert, na hindi niya na inakala na ang babae na hindi naman niya sana gusto ay nagustuhan niya rin. Ganun talaga, diba? Darating talaga sa punto na minsan sasabihin natin doon sa tao, hindi ko naman ito gusto eh. But kapag yung constant communication, constant yung pagkikita, at syempre makakaramdam at makakaramdam ka ng something doon sa tao, lalo na't may nangyayari sa kanila. Pero ang nangyari, nakulangan ng oras itong si Albert dito sa kanyang girlfriend na si Mitch. Pero alam nyo ka vibes, yung pagkukulang mo, hindi yun lisensya ng ibang tao para lokohin ka. Hindi lisensya ng taong lokohin. Diba? Yung kakulangan mo ng time sa kanya. Huwag mong akuin din dahil nga dun sa nangyari. Ang nangyari dito kay Albert eh, parang inako niya yung kasalanan na hindi naman siya yung gumawa. Huwag nating akuin yun ka-vibes. Diba? Alam natin kung sino may kasalanan. Alam natin yung pagkukulang natin. Dapat, alam din natin kung saan tayo dapat lumugar. Mahirap ipaglaban ang isang relasyon kung ikaw lang ang lumalaban, ka-vibes, diba? Dapat sa isang relasyon, give and take. Dahil kapag hindi pareho ang goal nyo, it's not gonna work, ka-vibes. Mauuwi lang lagi sa arguments ang inyong pagmamahalan. Tandaan nyo ha, ang pag-move on from the pains, from dun sa heartbreaks, ay hindi dahil may gusto kang patunayan doon sa taong nakasakit sa'yo. Dapat, yung pag-move on mo ay may gusto kang patunayan sa sarili mo na kaya mong bumangon. Gaano man ka-painful, gaano man katindi ang mga pinagdaanan mong sakit doon sa taong minahal mo. Ka-vibes ikaw, ano ba masasabi mo? Nakarelate ka ba sa ating story for today? 0927-384-8639. That's our text line. Or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio. Or my FB page, DJ Kathy G. Alam mo, pag sobra-sobra kang nagmahal, darating talaga sa point na parang ayaw mo na eh. Even marinig yung pangalan ng tao, even makita yung tao, hindi mo nagugustuhin muna eh. Kasi alam mong sobra kang sinaktan eh. Alam mo na kapag nakita mo siya, hindi mo maiintindihan kung ano yung mararamdaman mo. Diba? Parang ayoko nang makita ka pa. Ka-vibes, bayuhan po natin si Albert. Dito lamang po yan. Sa Love Me. Kathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
4: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, DJ Monterde with Palagi. Alam mo, normal naman talaga sa magkarelasyon yan eh. Yung nag-aaway, nagkakaroon ng mga misunderstandings, but then kapag mahal niyo ang isa't isa, maiintindihan at maiintindihan niyo pa rin. Pero sa ating nangyaring sitwasyon, sa ating letter na binasa po kanina, ang kwento po ni Albert na nagmahal sa isang babae na hindi niya na inakala na magugustuhan niya at mai-in love siya. Dahil napaka-happy-go-lucky nitong girl at hindi lang yun ha. Talaga naman pagdating sa sex ay very aggressive. Ayan. Titiisin mo ba o iwan kapag pinagtaksilang ka ng taong mahal mo? Alam niyo ka-vibes ha, sabi po sa American Psychological Association ng APA, mas masakit yung pagtataksil kapag seryoso yun yung commitment eh. Diba? Siyempre naman, sino ba hindi masasaktan? Ikaw seryoso tas lulukohin ka pa rin. Kapag malalim yung emotional investment ng isang tao sa relasyon, maaring mas matindi yung psychological distress kapag nalaman niyang niloloko siya. And doon sa kwento, mas masakit kay Albert yung pagtataksil dahil mula sa casual na relasyon, naging seryoso kasi siya doon sa kanyang pagmamahal kay Mitch. Yun nangyari. Na nung una sabi niya, hindi ako magkakagusto. Hindi ito yung tipo ko ng babae. Yet, kinain din itong ni Albert yung kanyang mga sinabi dahil na in love siya dito kay Mitch. Posible kasing ma-develop yung tunay na attachment kahit casual lang yung simula ng relasyon. Doon naman nag-i-start lahat ka-vibes eh. Hindi lang nananatiling casual yung isang relasyon, yung paulit-ulit na pagkikita, yung intimacy, yung connection at shared experiences, pwede po yan na magpalalim ng emotional attachment. Dito mo makikita yung pagbabago ng damdamin ni Albert kay Mitch. But then, depende pa rin po yan sa sitwasyon na kinalalagyan yung dalawa. Kung pares naman kayong single, although may mga cases na kahit na in a relationship, they go deeper at nagkakaroon ng infidelity. Kapag may breakup kasi, hindi lang puso ang nasasaktan eh. Pwede rin maapektuhan yung isip and even katawan, di ba? Kapag tayo po ay apektado, kapag tayo po ay nasasaktan, buong katawan natin apektado, hindi ka nga makatayo eh. Di ba? Yung romantic rejection, pwede magdulot ng matinding emotional distress yan. Kaya ka-vibes, nako. Kapag paulit-ulit na pag-isip tungkol doon sa dating relasyon, tinatawag po yan na rumination ha. Yung after breakup, paulit-ulit mo pa rin binabalikan. Hindi ka nagmo-move on, yung mga what ifs mo, pwedeng makatulong sa pag-process na nang nangyari, pero kapag sobra, pwede rin palalain yung emotional distress. Kaya tulungan natin yung sarili, diba? Sabi nga ni Engineer Tadeus eh, Kathy G, sa nangyari kay Albert, pumapasok ang katauhan ni Mitch sa mapaglarong pag-ibig sa sariling kaaliwan lamang ang hinahanap. Meaning, self-centered siya. At nag-iiwan ng masakit na pilat sa relasyon ng kasintahan. Ang tunay na pagmamahal ay nababatay sa katapatan, hindi mamot at hindi init. Ayan. Hindi maramot at hindi init. Ayan. Thank you, Engineer Tadeus Conti. Sabi ni Coates every day, for my opinion to the sender, tama lang yung ginawa mo. I-let go na siya dahil ikaw lang nahihirapan eh. Kung ipagpapatuloy mo pa, pinipilit mo lang mag-grow yung relationship. Imagine, dami niyang dinidate ng ganung edad lang. Oo nga, at the age of 19, napakaraming ka-date. Naka-move on ka na, buksan mo na ulit ang puso mo, magmahal ka muli at sana'y makita mo siya, yun na yung the one. Ayan. Thank you. And this one naman, sabi niya, katawan na nakabase sa nais niyang tunay na pagmamahal. This one is coming from Engineer Tadeus also. Kawawa naman si Albert, tama lang ginawa mo Albert. Sana makahanap ka ng tunay na magmamahal sa'yo, na hindi katulad ni Mitch, diba? Na pinaglaruan lang ang pagmamahal mo at katapatan. Nakapagbigay aral sa mga tagapakinig ang karanasan. Thank you. Makakahanap ka rin ng tunay na magmamahal. Oo naman. Thank you, Miss Altesa. Kathy G, for me, iiwan na lang kasi kapag nasira yung tiwala, mahirap nang ibalik at mabuo. Sabi ni Miss Sari Lerma, to answer the question, titiisin mo ba or iwan kapag pinagtaksilang ka ng taong mahal mo? Hirap talaga maloko na sobra. Nako, sabi ni William Mortel. Ayan na. And kung may pagtataksil nang nagaganap, malamang iwan ko na po siya. Ayan. That's to answer again the question, titiisin or iiwan mo kapag pinagtaksilang ka ng taong mahal mo? Thank you, FMR Squad! And si kay Lawrence Manipor na binigyan ako ng ang ganda-ganda ng mga ginawa mo, Lawrence, na AI. Thank you so much. And of course, napakalakas din ng ating Love Me Kathy G dyan po sa Novaliche, sa pangunguna, wow, ni Erwin Velasco ng Singles Community. Hello, Erwin. At sa lahat po ng mga taga-Novaliches na mga nakikinig po dyan, hello po sa inyong lahat. Thank you so much. for listening, ka-vibes. At syempre, tuloy pa rin po ang tugtugan. We still have time, ka-vibes, if meron pa po kayong gustong reaksyon at payo para po sa ating sender na si Albert. You may text in 0927-384-8639 or sa aming pong FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Habol ko lang, titiisin ko na lang dahil mahal ko eh. Pag naubos ang pagmamahal ko, baka tiisin ko pa rin kung may anak na isa na alang-alang. Kung hanggang kailan matitiis yun ang alam, yun ang hindi ko alam. Pero sa part nung lalaki niya, makita ko lang sigurado magkakaalaman. Ay, ang tapang. Habi ni Jose Junior Rodriguez. Thank you so much, Jose Junior Rodriguez. This one is from my Facebook. And ang saya ng aura mo, Cathy G. Si Maria Gracia Hibek Negrillo. Thank you so much po, Miss Mary Dulay. Cathy G, pabati naman po kami dito sa Talisay, Batangas. Hello, ala eh, kamusta po kayo dyan? Sa Cruiser Motor Parts, si Carlo na bumubuo ng makina at si Ome na kumakain. Wow, ano kinakain mo, Ome, ha? Ayan, ka-vibe, smile ka naman dyan. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:22 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet, Cyndi Lauper with Time After Time. Ka-vibes, Time After Time. At syempre, 247, you're still listening to Love Me Cafe G. Titiisin mo ba or iiwan mo kapag pinagtaksi lang ka ng taong mahal mo? Katulad nga po ng kwento natin kanina at kwento po ni Albert na pinagtaksila nung kanyang minamahal na si Mitch na hindi naman niya inakala nung una na mai-inlove siya dito. But then, iba naging takbo ng tadhana sa kanilang dalawa na in love itong si Albert kay Mitch. Pero si Mitch hindi naman sumeryoso. Masakit para kay Albert dahil natutunan niya ng mahalin itong si Mitch pero umayaw na. Dahil at dun pa nalaman niya na may iba't ibang lalaki, hindi lang siya nag-iisa. Alam niyo, ang pag-move on, hindi nangangahulugan na nakalimutan na ang tao eh. Psychologically, yung recovery mula doon sa breakup, tungkol sa pagtanggap eh, pag-a-adjust ng bagong reality at muling pagbuo ng sariling identity at routine kaysa tuluyang pagbura dun sa memories ka vibes. At alam nyo ba na kapag mas maraming positive memories ang nabuo, mas mahirap minsan yung emotional detachment eh, diba? Yung shared experiences nyo kasi syempre iisipin

0: time and effort. Alam nyo, minsan, ang pinakamahirap pero pinakamabuting desisyon ay yung tanggapin na tapos na ang isang relasyon. Diba? And for you, Albert, masakit. Masakit mawalan, of course, ang taong minamahal. Pero huwag mong hayaan ang ginawa niya sa'yo ang maging reason para questionin mo yung halaga mo bilang tao. Eventually, magiging part na lang siya ng nakaraan na minsan kang nasaktan, pero hindi na kayang sirain pa yung tao mismo na ikaw after mong malampasan ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay mo at pagkabigo na dinulot ng taong minahal mo. You know what? One day, you'll realize that losing someone who did know your worth was never your greatest loss. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong magbahagi ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Kavibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes. Aya, mag-iingat po kayo, Kavibes, dahil syempre, maulan pa rin po. Pabugso-bugso pa rin ang ulan, kaya ingat lang po tayo, Kavibes. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Syempre, makakasama nyo po DJ Jaiho. Kaya ka vibes until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes ang lupet. Oras po natin 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Cafe G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paratang ni Vice President Sara Duterte na siya ay hinaras at sinubaybayan ng mga otoridad kaugnay ng kanyang kasong grave threats. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang dalang armas ang mga pulis na nagpunta sa tahanan at tanggapan ng Vice Presidente at pinayagan din silang makapasok sa nasakupang lugar. Sinabi ni Remulla na nakuha ng mga otoridad ang impormasyon sa kinalalagyan ni Vice President Sara Duterte mula sa mga taong nasa paligid nito at hindi ito nakatanggap na anumang banta mula sa mga pulis. Nauna nang nag-post ng bail si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court noong Sabado, isang araw matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Samantala, iginit naman ng DILG na tungkulin ng pulisya na protektahan si Vice President Sara Duterte kasabay ng pagsunod sa batas at mga itinakdang pamamaraan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, sa iba pa mga balita, hindi nagbigay ng pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya nararamdamang ligtas ang sarili matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Sa pagbisita ng Pangulo sa Marikina Centralized Materials Recovery Facility ngayong Lunes, umiling lamang si Pangulong Marcos Jr. nang tanungin ang mga mamahayag tungkol sa issue. Noong Biyernes, naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban naman sa Vice Presidente kaugnay ng tatlong bilang ng grave threats na may bail na 120,000 pesos bawat kaso. Nag-post naman ng bail si Vice President Duterte noong Sabado at ang mga kaso ay nagugat sa pahayag niya na may inupahan siyang tao para patayin sila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung mapapatay siya.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na 1,685 sa 2,669 na pangalang nakalista bilang benepisyaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang walang katumbas na birth, marriage o death record sa kanilang database. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, ilan sa mga pangalan ay kanyang umanong nakitang unusual dahil sa natatanging mga apelyedo. Kaya personal niya itong muling beripekahin sa mga database. Sa 1,992 payees ng OVP, 1,287 ang walang natukoy na civil registry record, habang 398 sa 677 payees ng DepEd ang wala ring record. Kabilang sa mga pangalang walang natukoy na record ang Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Tomas Panda at Timon Angelo Pusa. Samantala, 25 payees ang tumugsa. Sa mga pangalan ng mga menor de edad, kabilang na ang ilang isang taong gulang. Batay sa mga birth certificate na nasa PSA database, ginawa ni Grande ang pahayag sa paglilitis sa Senate Impeachment Court kaugnay ng paratang na misuse ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagpabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: 92.3 MMR Favorite Music Radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang rainy afternoon mga ka-vibes. Oras 3:52. Nag-enjoy ba kayo sa tuloy-tuloy na tugtugan? More musikahan sa inyong ka-vibes sa Soundtrip. Opo, ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet. Nakakaloka, alam mo ano, bukod sa maulan, grabe din talaga ano, yung aberya, mga ka-vibes. Kapag ka may mga nagkakaroon ng ano, ng banggaan, kahit na mini-mini lang ha, na banggaan, ang lakas makapag ano, build up ng traffic. Kanina mula sa may Quezon Ave, actually hindi, sa may bandang Banawe area, pa en Domingo. Tapos meron din naman malapit sa Rotonda. Sa Rotonda mula sa ano, España going to pa Quezon City. Magkasunod na banggaan ang naganap. Grabe hassle mga ka-vibes. Dahil di ba umuulan pa, tapos kailangan mapicturan, kailangan ma-document kung ano yung nangyari, kung sino yung mas malaki yung bangga para sa insurance, ganyan. Pero higit sa lahat, di ba no? Oo, nag-build up yung traffic, apektado rin yung mga ano, mga nasa likuran, kasi nga dahan-dahan lang yung andar dahil nakastop parehas yung involved doon sa banggaan. Hey! Meron pa, parang may nalaglag na mga lupa, bato. O, ingat-ingat po ha mga ka-vibes. Panatilihin natin na mata sa harapan, kaliwat kanan, pati sa likod sa ating rear view, view hindi, sa ating rear view mirror. Yan talaga, importante talaga yan, na tumitingin tayo left, right, front, back, para at least safe tayo. Tsaka kung hindi naman po, kahit nagmamadali tayo ha, yun yung kahit nagmamadali tayo, kailangan dapat ligtas pa rin. Yung kailangan safe pa rin, safety driving. Hindi po yan para sa isang tao ha, para po sa lahat, sa ating lahat po yan mga ka-vibes. Kasi diba ending mamaya, ikaw super duper ingat ka, pero yung iba hindi naman nag-iingat. O di syempre, ganun pa rin. Domino effect pa rin yan. May maa-aberya at may maa-aberya pa rin talaga. Ay, pero siyempre, hindi ako nakapagpakilala, nakalimutan ko. Kasi nga parang naano ko dun sa, kasi nga totoo, hassle talaga kapag kakunyari nasa likod ko. Yung anluwag, pag nalagpasan mo na, di ba yung pag nalagpasan mo na yung nangyaring banggaan, anluwag pala. Oo, pero siyempre, dalawa pa yung nangyaring nadaanan ko mismo, mga ka-vibes ha. Yes, opo, ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho. Samahan niyo po ako hanggang alas 6 ng gabi sa number 1 home of the stars, ang Banana Crew. Kalmado Monday lamang tayo ngayon. Yes, Jai Ho, naniniwala sa kasabihan, sa bawat tagumpay may naiinis na kapitbahay. Ngitera. Mga ngitera, diba? Diba no? Alam mo, sa kasakasabihan na ginagawa ko, in fairness, sa unang hirit, sa mga ganap ko sa Kapuso Network, lahat ng programa dun, parang kailangan magsabi ng mga kasabihan. Buti na lang. Alam nyo, nagamit ko nga dun eh. Yung ang babaeng may matamis na ngiti, may release sa 4-piece. O, tawan-tawa sila, te. Sabi ko sa'yo, tawan-tawa sila. Buti na lang. Araw-araw kong sinasabi yan dito. Tapos sinabi ni Ashley, nung kasama ko, yung masamang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masamang magtanim ng bata sa hindi mo join. Diba no? Okay, back to more music muna tayo. Ito ang Bazinga ng SB19 sa oras na 3:56. Samahan niyo po ako, bibigyan ko kayo ng more tugtugan dito lang sa Banana Crew, home of the stars.
1: Banana Crew!

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 win.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes niyo sa sound trip. Ang lupet. 4:26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si DJ Jai-Ho. DJ Jai-Ho naniniwala sa kasabihan na sa bawat tagumpay, may naiinis na kapitbahay. Aminin natin, truly remarkable talaga yan. Minsan nga, no, hindi na joke, no, pero talaga dito sa Pilipinas, parang ninonormalize na natin ang crab mentality. Real talk lang ha. Sa tunay na buhay lang talaga, oo. Pero syempre, diba, I'm still giving the benefit of the doubt na meron pa rin kabutihan talaga sa puso ng ating mga ano, ng kapwa yan. And speaking of, syempre, may tanong ako sa inyo mga ka-vibes. Nawa po ay sagutin ninyo ng bukal sa inyong mga puso. Ang tanong, ayan o, nakahanda na sila. Ano ang pinaka-red flag sa friendship para sa'yo? Oy, nag-iisip siya, diba? Ano nga ba yung masasabi natin mga ka-vibes na pinaka-red yung pinaka-red flag sa friendship? Siguro para sa akin yung ano, wala nang boundaries. Yung wala nang boundaries, oo. Kasi kailangan, di ba, kahit paano, meron tayong private space para sa sarili natin. Bawat tao, bawat isa, dapat meron talagang ganun na antayin natin kung kailan i-open yung boundaries na yan, kung kailan i-open yung wall na yan ng mga kaibigan natin, di ba? Oo. Kasi kahit gaano kayo ka-close, still kailangan dapat meron pa ring boundaries sa kung ano lang yung dapat mong panghimasukan. Hindi porke kaibigan, ang turingan ay talagang pamilya. Dapat lahat-lahat na ay talagang G na G, go na go. Yung bang parang, ay, kaibigan ko naman yan, di yan magagaling. Kapag kasinuot ko yung mga gamit niya. Diba? Yung kapag ginamit ko yung pabango niya, kapag ginamit ko yung makeup niya, It might sound simple lang para sa maraming tao or sa iba. Pero hindi, may mga tao na parang, 'di ba, ayaw nila, siguro OZ lang sila talaga or ayaw nila talaga na parang, "Eh, teka lang, ba't mo ginamit 'yung babango ko? Eh gusto ko nga ako lang dapat 'yung ano, 'yung ganun 'yung amoy. Ayoko nang may kaparehas." Baka sabihin 'yung arte naman ito. Hindi mo pag-iinarte 'yon. Diba, isipin po natin kung ano yung pinanggagalingan ng taon kasi hindi naman niya gagawin yun kung wala lang. Okay, nag-a-agree sila. Sabi nila, yes, DJ Jai-Ho, walang respeto sa boundary sa bawat isa. Sabi naman dito, yung sa akin naman po, kapag nalaman na bumili ng isang bagay, sabay sabi, ay, gusto ko rin yan. Ay, inggitera. Okay lang naman ngang maingit para sa akin. Pero yung inggit na yon gagamitin mo na goal or motivation para sa'yo para makamit mo rin kung ano yung meron yung kaibigan mo. Hindi yun to the extent na gagawa ka ng kasamaan para lang malagpasan ang iyong friendship. Sabi dito, ang pinaka red flag para po sa akin, yung self-centered. Cannot keep secrets and enabler. Ay, ang taray. Big word. Ay, agree sila. Dito sa sinasabi ko kanina. Yes, agree. Yung hindi na rin respeto yung privacy at nagbabahagi ng mga secrets. Tapos kapag nag-away kayo, they will use it against you. Ay, ayan. Diba tama? Ay, ako meron akong ano, meron akong masasabi na parang for me red flag sa friend. Yung hindi ka naman involved doon sa nangyayari. Yung hindi ka naman talaga, wala kang kinalaman doon sa eksena. Tapos ang atake, dahil galit yung ibang kaibigan mo, magagalit ka na rin. Diba, nang hindi, anong, hindi mo pag tinanong ka, bakit ka nagalit kay ganito? Ay, hindi ko nga alam, hindi mo ma-explain. Kasi nga, hashtag,
Doggy doggy wow wow ka. Oo, sunod-sunuran ka lang, atiya. At saka ano, hindi rin maganda para sa akin yung kaibigan na yung sabi nga enabler, 'di ba? Oo, na parang dapat lalo na kung may edad ka or at mas experyensado ka. Dapat ang atake mo, ikaw dapat yung ano eh, magsabi doon sa mga nakakasama mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung para lang mapunta sa iyo yung simpatya. Gagawa ka ng way para kayo-kayo ang magsama-sama, tapos ang eksena ikaw, hindi, ang eksena kayo versus yung dati yung kaibigan. Ay, yan ang nga ba sinasabi ko. Aray ko po! Aray mo! Bato-bato sa langit! Ang tamaan! Pangit! Hindi, charing! Hindi ganun yun! Bato-bato sa langit ang tamaan! May bukol! Hindi pa rin ganun yun! Mali! Bato-bato sa langit ang tamaan! Huwag magagalit! Ba't ka magagalit? Eh kung totoo naman, dava? Oo, itigil na natin yung pagiging ganyan. Yung para magkaroon ka ng group of friends, set of friends. Ang ending, magiging enabler ka na lang. At ikaw mismo na nakakaintindi, may alam. Kukonsentihin mo na lang. Para ang simpatsya nasa'yo. Huwag ganun ate, hindi nakakaganda yan. Oo, yung kahit super duper skincare ka, yung kahit pa derma ka, lahat, papaayos ka ng buhok mo. Pero kung ganyan naman ang ugali mo, ay doy sinasabi ko sa'yo, pangit, oo, hindi nakaka-fresh, diba? Naniniwala ka ba dun, Jerma? Ha? Ah yes, naniniwala si Jerma dun sa kasabihan. In all fairness. So ito dapat, pagkaibigan mo dapat ganito.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kanto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip.
3: Ang lupet.
2: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na. Bandana Crew, Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet. 5:18 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok mula kanina pang umaga hanggang sa mga oras na ito. At dahil kami nga po ang ka-vibes nyo sa Soundtrip sa programang Banana Crew, the number one home of the stars. Tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, eto na ang mga tuloy-tuloy na tugtugan. More musikahan. Ang mga most requested, binoto po ninyo mga ka-vibes na mga awitin aming ihatid sa inyo. Sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits, eto na!
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Tarelejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes! Ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FM. Our favorite music radio, Kavibes, I Lupet!
8: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
9: Ooh, yeah.
8: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
10: Ka-vibes, trivia muna. Alam niyo ba na ang huling El Bimbo ay tungkol sa childhood crush ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia? Sinulat niya ito sa loob lang ng 5 minuto at pagka-release noong 1995, naging isa sa most iconic OPM songs. At dahil sa kantang ito, Eraserheads ang naging kauna-unahang OPM artist na nanalo sa MTV Video Music Awards bilang International Viewer's Choice Award for Asia noong 1997. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. The Vibes sa Soundtrip.
11: Ang lupet!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: Magic FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR 602 ng gabi. At kasama niyo na ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID para sa programang iDiva Night. At syempre, dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes soundtrip. Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrin!
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip. Ang oras natin, 6:19, and that song was Unwell by Matchbox 20, mga ka-vibes. Para sa ating mga ka-vibes dyan, na medyo masama na ang pakiramdam kasi nga puro ulan-araw nung nakaraang linggo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, isang paalala mula sa 92.3 FMR na huwag natin kalimutan uminom ng vitamins natin, lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin na madalas, no, na nauulanan or nasa labas, napapagod. Naka-vibes, sa mga panahong ito, napakaroon ka-importante na palakasin natin or pataasin natin ang ating immune system. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, sa mga chopper natin, sa mga konduktor, sa mga pasahero, sa mga commuters natin, sa mga TNVS driver, and of course, sa ating mga security guards dyan na nakikinig right now. Ayan ha, reminder na yan para sa inyong lahat. Para naman, diba, mas magaan ang pakiramdam habang nasa shift. Ay, advertisement yan! Oo, hindi kasi, alam mo, isa yan sa mga bagay na kailangan kong i-apply din sa sarili ko. Siyempre na kailangan, pagka nagtatrabaho ka, talagang push kung push, di ba? E paano mo ipupush yung sarili mo kung ang health mo naman ay nagde-deteriorate? Kaya, note to self, mga ka-vibes, alagaan ang sarili at all times! And kamusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila? Kamusta na ang naging weekend nyo? Oo. Natapos nyo rin ang Monday, the first workday of the week para sa marami. And sana na-enjoy nyo yung weekend nyo. And sa mga ka-vibes natin na survive ang kanilang shift for today. Ayan, rest well, unwind, and enjoy the good vibes and good music na hatid ng 92.3 FMR. Siyempre, kasama niyo ako, inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. At siyempre, Monday na naman, Lunes na naman, nagbabalik ang ating programa para sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta. Ayan. Makising along, makivibe tayo sa ating mga featured songs for tonight. At dahil Monday, sisimulan natin itong linggong ito with the back-to-back na hits ng mga ka-vibes. Syempre, meron tayong makanta mula sa Ace Songbird, the one and only Regine Velasquez. And syempre, meron din from Juan Carlos. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo ang kantang Tuwing Umuulan at Kapiling Ka ni Regine Velasquez at Buwan ni Juan Carlos, well, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Ayan, ulitin ko lang ang mga ka-vibes para alam nyo kung anong kakantahin natin tonight. Pumili kayo sa dalawa kung anong trip nyo. Ang ating unang featured song ay Tuwing Umuulan at Kapiling Ka ni Regine Velasquez. And ang pangalawa naman nating featured song is Buwan ni Juan Carlos. Mga OPM hits, mga ka-vibes, from different decades. But sobrang iconic. Kaya kung ikaw, alam mo tong kantang ito, ang numero natin, 0954-406-1967. Huwag ka na mahiya! Ka-vibes, welcome na welcome ka dito sa ating programa. Ang importante lamang ay mahilig ka kumanta at sa musika. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music up until 9 p.m. ngayong gabi sa programang I Diva Nights. Kaya naman huwag ka na maglipat, ka-vibes, at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: The vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
7: You are a great singer.
6: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Intunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Lupet! Ang lupet!
3: The vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip! Ang oras natin mga ka-vibes, 6:40 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At sa oras na ito, syempre binubuksan na natin ang gates ng ating himpilan. Talagang gates? Oo, DJ ID, may gates pala tayo na hindi ko alam, no? Pero yes, ka-vibes. Nananawagan po ako sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig kumanta, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa programang iDiva Nights para makisang along sa ating unang kanta na tuwing umuulan at kapiling ka ni Regine Velasquez. Ayan, sa mga ka-vibes natin, no, etong kantang ito ay perfect na perfect sa weather natin. Yung lamig ng boses ni Regine plus yung hangin dyan sa outside world ay talaga na mga perfect combination. Tulad ng you and me. Ay! May pag-alarm! Kaya sa mga ka-vibes natin, if you know this song, ayan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. At makikanta na tayo sa ating first featured song for tonight. And alam niyo ba mga ka-vibes na yung kantang ito ay composed ng National Artist for Music na si Ryan Kayabyab at originally kinanta or unang kinanta ni Basil Valdez. Tapos sumikat din ang version naman ni Regine ng kantang ito. Syempre si Regine yun eh, dinala niya yung sarili niyang flavor into the song and made it her own. And noong 2000, inilabas tong version ni Regine Velasquez at kasama to sa soundtrack ng movie na Kailangan Ko'y Ikaw. Naku mga ka-vibes, nakakatuwa tong kantang ito kasi parang ang poetic niya eh. Pag pinakinggan mo siya, di ba, it's about rain. In a way, parang ano siya, heartbreak song. Pero actually, it really is a love song. Kasi nga, ginamit nila yung ano eh, ulan. As a symbol of love, kung saan sinasabi nung tao dun sa awitin na sana hindi na tumila ang ulan, sana tuloy-tuloy lang ang pag-ulan, tulad ng pagmamahal niya sa'yo, sana tuloy-tuloy lang at sana never matapos, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, alam kong hindi tayo relate dahil gusto na natin lahat tumigil ang ulan, pero relate tayo dun sa part na gusto natin syempre na yung pagmamahal ng isang tao ay never mawala, especially kung ikaw mismo mahal na mahal mo yung tao. Iyon. Siyempre, di ba, sino ba naman ayaw ma-reciprocate ang energy na binibigay nila sa kanilang minamahal? Kaya ayan ka, vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 para makisang along dito sa kantang ito. Alam ko meron tayong mga ka-vibes dyan na talagang fan na fan ni Regine Velasquez, mga ka-vibes, no? And sa mga ka-vibes natin, ayan na, originally once again, kinanta ito or sinulat ito ng national artist na si Ryan Kayabyab at kinanta, unang kinanta ni Basil Valdez. Diba? Ano siya, ilang years na siya and up until today, napaka-iconic pa rin at ang sarap kantahin nito sa mga karaoke ka-vibes. Kaya naman, i-welcome na natin ang ating unang caller for tonight dito sa ating programa. Nandito na siya mga ka-vibes. Hello!
4: Hello!
3: Hi! Ka-vibes, pangalan at taga saan?
4: Racy from Las Piñas.
3: Racy or Gracie? With a G or without?
4: It's Macy. M-A-C-Y.
3: Ay, Macy. Mali pala sa both, no? M pala. It's Gracie with an M. Hello, yes. Macy, at welcome dito sa ating programa ngayong gabi. And bago tayo syempre kumanta, ikaw ba? Ano sa tingin mo para sa iyo ay isang bagay na gusto mong gawing simbolo ng pag-ibig. Kung sa kantang ito ay ginamit nila yung ulan, para sa'yo, ano at bakit? Example na to, no? Resit. Di mo in-expect, no? Graded to, eh.
4: Nagulat ako doon. So, symbol
3: surprise!
4: Of love, anything? Siguro yung ano, yung, what do you call this? Yung patience.
3: Yung alin?
4: Yung patience, yung ng tao. Yung patience niya sa love niya.
3: Oo. So, bakit patience ang gusto mong gamiting simbolo?
4: Kasi nowadays, ano, di ba? Parang, whether you love someone or not, kapag hindi ka ganun ka, pag hindi ka ganun ka-devoted dun sa tao, ang liit ng pasensya mo sa kanya.
3: Actually, true yan. Oo. Alam mo, pag nawala yung pasensya mo para sa isang tao, parang ano rin, unti-unti mawawala din yung love, no?
4: Yes.
3: Mm-mm.
4: And the respect also.
3: Yes, I agree. Ayan, maraming salamat sa tanong. Ay, sasagot mo sa aking tanong. At dahil dyan, 10 out of 10 ka sa akin. Perfect ka sa resit.
4: At ito, first time ko kasi ito, sorry.
3: Eh, welcome sa ating programa, Macy. Sana mag-enjoy ka sa ating unang featured song na tuwing umuulan at kapiling ka ni Regine Velasquez. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung alam mo itong kantang to, feel free na makisang along sa amin ni Macy. And ready ka na ba, Macy?
4: Yes, sana ready rin sila sa boses ko.
3: Oh yes, we are born ready for you, Macy. Sige na, mapalakpakan natin siya muli, mga ka-vibes. And here we go with our first featured song.
1: 0 0 6 9

0: Thank you. Ayoko na.
1: Gusto ko yung ano ha? Gusto ko yung may paraspi, yung voice may see. Don't! Diba? Don't stop!
0: Oh, husky talaga. Dati akong lalaki eh.
1: Pero... Ay, talaga? Oo. Ay, parehas tayo. Siguro parehas tayo ng doktor. Pero maraming salamat, Macy, ha, sa pag-share. Nakaka-good vibes, no, yung boses mo. And sana nag-enjoy ka na makikanta, makisang along dito sa ating programa. Baka naman, may gusto kang batiin sa oras na to, Macy.
0: Binabati ko yung mga friends and family ko sa Tagaytay. Yeah, kasi yung pupunta akong Tagaytay. So,
1: oh, take care. Because I care. Yeah. Ayan, ingat sa biyahe mo, Macy. And sa mga ka-vibes natin, nakasama ni Macy ngayon. Ayan, ingatan nyo naman po si Macy.
0: Wala pong kasama. Thank you.
1: Thank you rin, Macy, sa pagsama sa akin. Ako nang bahala. Ako na lang yung kasama mo. Mag-tune in ka lang up until 9 PM dito sa ating programa. Kaya palakpakan natin once again ang ating unang songerist for tonight, Macy from Las Piñas City. Thank you so much, candidate number one. At syempre mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music, pati na rin ang kantahan. Oo, magkantahan tayo up until 9 PM dito sa ating programa. At kung ikaw naman ay na-inspire ni Macy maging songerist for tonight, don't you worry, dahil sa ating pangalawang oras, babanata naman natin ang ating pangalawang featured song na Buwan ni Juan Carlos Labao. Sakto, diba? Pa, ano na, sasabihin ko sana pa wala na yung araw, pero buong araw talaga walang araw. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, as the moon rises up, eto na nga. Awoo! Oo, eto na. Magbaback to tugtugan na tayo mga ka-vibes. Itigil na natin to. Amen. And samahan nyo ako until 9 PM. Muli ako po si DJ ID ng programang iDiva Night. Ang kantahan queen. Up until 9 PM. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, huwag ka na maglipat. Enjoy nyo ang good vibes and good music. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 7 impunto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: banal sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights.

92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip. And yan ang ating kanta na Abot Kamay ng Orange and Lemons. Dito lang syempre sa ating himpilan 92.3 FMR na napakaganda, no? Ng message, ang napakaganda rin ng tunog. It really sounds like yung feeling of yearning, yung feeling na in love ka sa isang tao. Kasi yung kantang yan ay tungkol sa pag-long, yung pag-yearn, or yung sa pag-admire, no, sa isang tao. And yung pakiramdam, yung parang sobrang feeling mo na sa cloud nine ka, no, pagka malapit ka dun sa isang tao, or kapiling mo ang isang tao na mahal mo. Uy! May naalala siya. I-comment mo na yan, pangalan na yan, i-shoutout mo na yan, Ka-Vibes. Pwede mong i-message yan sa amin sa 0954-406-1967. At kung gusto mo kantahan yung taong iniibig mo or taong nasa isip at puso mo right now, meron tayong tinatawag natin na iDivanites, ay ang I Dedicate For You na segment kung saan pwede kang tumawag dito sa ating himpilan at kumanta live on air any song of your choice at i-dedicate yon kanino man, Ka-Vibes. Kaya kung ikaw gusto mong i-declare ang love mo para sa isang tao, syempre doon tayo sa old school way at magpa-shoutout mo na yan dito live on air. And alam mo yung kanta ng Orange and Lemons na Abot Kamay? Naaalala ko dyan eh, yung ating second featured song na Buwan ni Juan Carlos. Ganun na ganun din ang mensahe ng ating pangalawang featured song. Kasi syempre, yung Buwan naman ni Juan Carlos na talagang nagpasikat or nagpropel ng kanyang career, no, sa music industry ay super relatable. Kasi makikita mo dun para siyang point of view ng isang tao na mahal or sobrang nagagandahan sa kanyang partner na parabang yung moonlight, yun ang spotlight ng kanyang mahal. Imaginein mo yun, Ka-Vibes. Alam mo yun, may napapansin ako ah. May napapansin akong tema sa ating mga featured songs for tonight. Kung kanina ang kinanta natin ay tuwing umuulan ni Regine Velasquez, tapos itong Buwan ni Juan Carlos, feeling ko ang ating theme for tonight ay ang buhay ay weather-weather lang. Well, it's all about yung weather at ginagamit na symbol, no, ng mga songwriters na ginagamit nila yung mga things around the world to depict yung pagmamahal, yung feeling of love sa atin. And alam mo, yan yung isa sa mga ano eh, the beauty of music, the beauty of yung writing, mga songs. Parang dinidepict niya or pinapakita niya yung narrative na hindi natin kayang sabihin pero nararamdaman natin sa tunog ng kanta at sa mga lyrics niya and yung storya mismo ng kantang iyon. Kaya if ikaw Ka-Vibes, nakaka-relate ka sa kanta ni Juan Carlos na Buwan, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 at samahan niyo ako dito sa ating programa at makisang along na kayo live on air. At sa oras din na ito, gusto ko na rin batiin ang ating mga Ka-Vibes na naka-tune in sa atin right now. Gusto ko batiin, of course, ang aking napakagwapong tito. Tito John, ingat po sa biyahe. And kung send my regards sa aking napakagandang tita, si Tita Hannah and my beautiful cousin, si Sage and si Lily. And saying hi rin sa ating mga Ka-Vibes na talagang sinusuportahan ng ating programa simula kaninang alas 6. Saying hi sa ating FMR squad. And sa mga bagong pangalan na nakikita ko dito, ha, gusto kong batiin si Romeo Arabit. Binabati ko ang tropang Block 1 Pleasantfield Subdivision, Santol, Tanza. Ayan, hello kila Joel, kila Kat, kila Jopi, Cheery, Nick, Cheerl or Churl. At si Gia at si Celia, maraming salamat sa pag-tune in dito sa ating program at sana nag-e-enjoy kayo sa ating malulupit na tugtugan. And saying hi rin kay Cesnorio Nelson Pio Quinto. Sabi niya hangin daw sa kanya.
ano ba yan? Related ba yan sa ating unang featured song ka, Vibes? Or dyan mahangin sa area ninyo? Kung nga mahangin man, ay sana hindi na umulan, no? Hanggang hangin na lang, kung pwede, dun na lang siya, diba? Huwag nang bumuhos yung ulan for tonight. Sabay-sabay nating i-manifest yan, mga ka-vibes. At ingat po sa biyahe sa mga nagmamaneho sa oras na ito. At enjoy natin ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. And sa susunod natin mga kanta, mga ka-vibes, no? Pagkaabangan nyo yan dahil sa ating pagbabalik, babanatan na natin ang ating second featured song. Kaya naman, isave mo na ang numerong 0954-406-1967. Mga ka-vibes, dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. And ang sunod natin na kanta, mga ka-vibes, is napakalupit natin, no? Parokya ni Edgar featuring Glock 9, One Hit Combo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes!
1: Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mulang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: Vibes. Mga ka-vibes, 7:44 na ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At kayo ay nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Sound Trip. And sa mga ka-vibes natin sa oras na ito, ay binubuksan na natin ang ating himpilan para sa mga tawag niyo at para sa mga ka-vibes dyan na gusto makisang along sa ating second featured song na nirelease noong 2018. Nasaan na ang ating mga ka-vibes na kakapasok lang ng adulthood? Yan, mga pinanganak ng 2000, di ba? Yan yung ano eh, feeling nyo, papunta na kayo dun sa part na pa-adult na kayo. And nung lumabas itong kantang ito, ay naaalala ko, piniplay to sa iba't ibang university, ayan, tuwing mga big events, at talagang sa start pa lang niya, yung napaka-iconic na riff ng acoustic or ng electric guitar, pag narinig mo yung unang 3 seconds or 5 seconds ng kantang ito, napapahiyaw na ang marami. At pag malinis mo siyang natugtog, nako, panalo ko na agad sa Battle of the Bands ka vibes. And ayan na nga, ito ang ating pangalawang featured song. It's Buwan by Juan Carlos, mga ka-vibes. And alam nyo ba na noong 2018, itong kantang ito ay isa talaga sa pinakamalaking OPM hits at that time. And naging breakthrough song ito ni Juan Carlos. And tulad nga ng sabi ko kanina, ito ang nag-propel ng kanyang career in the music industry. And another fun fact about this ha, hindi siya agad naging hit nung na-release siya. Mas lumaki or mas naging popular itong kantang ito nung lumabas yung music video niya. Ito yung ano eh, pagka nalalagyan ng visual effects or na-visualize natin yung mga kanta, and sobrang tumugma siya dun sa mismong mensahe, sa mismong emotion and yung vibe nung kantang iyon. Talagang mapapa-wow ka. And I remember nung lumabas itong kantang to, nung una ko siyang napakinggan, sabi ko, ganda. Pero nung napakinggan ko siya pa ulit-ulit, parang mas bumabaon yung emosyon sa akin eh. Kahit naman at that time, no, single na single siya at wala siyang iniibig. Parang feeling ko meron akong imaginary boyfriend. Or baka nagpapakadilulo lang talaga ako na meron akong boyfriend para lang makarelate ako sa kantang ito. Kaya ikaw ka vibes, kung ikaw ay in love ngayon at gusto mong i-dedicate itong kantang ito to someone that you love, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. And nga pala sa ating mga ka-vibes na nakikinig, kung gusto nyo rin makita ang ating studio ngayong gabi, ayun, live din tayo sa ating Facebook fanpage. Search nyo lamang 923 FMR Manila at nandito tayo. At mapapakinggan at mapapanood nyo ang ating pangalawang songwriter for tonight. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin dyan, kaway-kaway sa mga nanonood ng ating live stream at the moment. Hello, kila William Martel and kila Alteza Herrera Sino Cruz. Siyempre, saying hi to the Herrera and the Sino Cruz family sa buong angkan ng Herrera and Sino Cruz. Maraming salamat sa pag-tune in sa atin ngayon. Kaya, eto na nga, i-welcome na natin ang ating pangalawang songwriter for tonight. Hello!
3: Hello!
1: Hello, ka-vibes.
3: Good evening
1: sa'yo. Pangalan at taga saan? Bagong boses to, ah. Very promising. Mala, ano, pag pinikit ko yung mata ko, tapos medyo pababae lang natin ng unti, nakikita ko si Juan Carlos. Pangalan at taga saan, ka-vibes? Ang dami ko nang sinabi, di ka pa nakakapagkilala. Ano, Brian? Brian?
3: Christian Brian to.
1: Christian Brian. Tama ba ako? Tama ba ang rinig ko ka, Vibes?
3: Yes,
1: ayan, Christian.
3: Yes,
1: oy, pati pangalan, tingnan mo, ang gwapo-gwapo. Christian Brian, di ba? Pwedeng ano, pwedeng pumantay sa Juan Carlos, ang appeal. Ayan, so ka-Vibes, ikaw, bago tayo kumanta, gusto ko mo ng tanong yan. Ikaw ba ay single or
3: single
1: in a relationship?
3: Single po.
1: Single, pero meron ka bang taong gusto at the moment?
3: Wala.
1: Ah, okay. O sige, next question. Kumanta na lang tayo kung wala ka naman palang gusto. Pero eto, ano bang hanap mo sa isang babae na gusto mong makasama sa ilalim ng dilaw na buwan?
3: Hindi lang. Ang pagmahal. Meron ko.
1: Yun lang. Wala kang any other characteristics na hinahanap sa isang babae kundi magkaswak lang kayo at makasama mo siya. Magmahal lang. Ganon.
3: Yun lang po.
1: O, hanapan ng jowa. Itong si Christian Brian, mga ka-vibes, mula sa Payatas, Quezon City. Maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. At Brian, ikaw ba ay handa na kumanta?
3: Handa na.
1: Yun. Kaya sa mga ka-vibes natin, if alam nyo ang kantang Buwan ni Juan Carlos, feel free to sing along.
4: 0, 2, 3. 5.
1: Para sa mga ka-vibes natin na nananabik sa kanilang mahal at naghahangad ng forever, the song's for you.
3: Ako sa'yo.
1: Sisimulan ko, Brian, tapos ikaw, ha? Ako sa'yo. Ikaw ay akin.
3: Ako ngayon.

0: yan sa ilalim ng puti.
1: Pakinggan mo
0: sa dilaw ng buwan.
1: Sa dilaw.

0: Palakpakan natin mga ka-vibes. Christian Bryan from Payatas, Quezon City. Maraming maraming salamat sa ating candidate number 2. Alam mo, Christian Bryan, feeling ko, kambal kayo ni Juan Carlos sa boses. Pero sa tempo, hindi. Pero napakalupit mo pa rin dyan, ka-vibes. Napakalupit mo talaga. And baka naman may gusto kang batiin sa oras na to.
1: Binabati ko po taga putting out the love yung mga Awatin family.
0: Awatin family. Hello po sa inyo mga ka-vibes and maraming maraming salamat na Brian sa pag-share ng iyong boses sa atin ngayong gabi. Talaga namang nakaka-energize, no? Itong pagkanta natin, Christian Bryan, and baka naman may gusto ka dyang i-dedicate?
1: Wala na
0: po. Wala, ayaw niya. Okay. Sayang. Di ba malay mo, merong ano, makarinig ng dedication mo at may ma-inlove sa'yo. Baka may tumawag sa akin. DJ ID, parang gusto ko yung boses at dedication ni Christian Bryan. Alright, maraming maraming salamat mga ka-vibes. Muli palakpakan natin si Christian Bryan from Payatas, Quezon City. And sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy kayo sa ating pangalawang featured song for tonight na Buwan ni Juan Carlos. At sa mga ka-vibes naman natin dyan na hindi nakakanta ng ating featured songs pero may gustong i-dedicate sa kanilang special someone, libre pa rin kayong tumawag sa ating numero na 0954-406-1967. At sa oras na 7:55, magbabalik tugtugan na tayo mga ka-vibes. Muli ako si DJ ID ng programang ID Benites sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Naluman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mulang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 102.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. And that was Way Back Into Love by Hugh Grant and Hayley Bennett, mga Ka-Vibes. Actually, alam niyo, fun fact about this song, itong ginamit ito sa isang pelikula, kasama of course si Hugh Grant and si Drew Barrymore. Pero ang singer niyan is si Hayley Bennett, itong napapakinggan natin. And dito sa Pilipinas, actually, ginawan siya ng cover ng our very own Filipino artists na si Tony Gonzaga and si Sam Milby. And naaalala ko, nung bata pa ako, napapakinggan ko siya sa isang teleserye or sa isang series na Precious Hearts Romance. Pag napapakinggan ko tong kantang ito, yung mismong mga series galing doon sa line na yan, ang aking naaalala. Ikaw, pag ano naaalala mo, Ka-Vibes, pag napapakinggan mo tong Way Back Into Love, isa rin to sa mga karaoke staples na masarap kantahin pang warm up ng vocals pag nagsisimula pa lang yung gabi. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, Way Back Into Love, napakagandang reminder siya, no, of how beautiful love can be. Kahit na masaktan ka, kahit ma-broken ka, 'di ba? Yung feeling kasi noon pag na heartbroken ka is parang feeling mo hindi ka na makakabangon uli, parang feeling mo nawala, no, a big part or a huge chunk of your life. And most of the time pag nangyayari 'yon sa atin, iniisipin natin, ano nang gagawin ko? Ano bang next step ko? Or parang iniisip natin na ayoko nang magmahal ulit kung masasaktan lang ako ng ganito. But that song is such a beautiful way to depict or iparamdam sa atin of how beautiful it is to find your way back to love. Kasi despite yung mga heartaches na yan, despite yung mga challenges, di ba? Or despite yung negative feelings na naramdaman mo nung iniwan ka or na wala yung isang mahal mong tao sa buhay mo, when you fall in love again, di ba? Hindi lang siya dun sa tao, but also binubuksan mo yung sarili mo to the endless possibilities, to the endless opportunities na meron, no, up ahead sa future mo. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, no, na nakakaranas ngayon ng heartaches, ayan, huwag mo naman isarado yung sarili mo to the beauty that is love. Napakagandang reminder yan sa ating lahat, and I hope na you find hope in love once again. Aww! Isang mahigpit na yakap sa mga Ka-Vibes natin na pinagdadaanan ganito, and I really do hope na the universe heals your heart at mas maging light yung journey mo of recovery to finding yourself and to finding and opening up yourself sa world. Sa mga Ka-Vibes natin, kasama niyo po ako, DJ ID, sa programang iDiva Nights para sa mga tugtugan na malulupet. And nandito po ako up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman, samahan niyo ako and enjoy natin ang ating masasayang kanta. And dahil nga nandito na tayo sa ating third and last hour at mas palalim na ang gabi, medyo chichilax na ang ating mga tugtugan. Kaya naman, mga Ka-Vibes, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Back to tugtugan na tayo, mga Ka-Vibes, at ang oras natin, 8:21.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio.
2: Ka-Vibes!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3
3: FMR

0: 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: You are a great singer.
3: I Diva Night. Divine Nights with DJ ID.

0: for you.
1: 92.3 FMR, Kavibes is Soundtrip, and that was Nothing's Gonna Change My Love ni Eric Santos at ni Julie Ann San Jose. Sa mga Kavibes natin, ang original na itong kantang ito ay from way back 1985 ni George Benson. And yung rendition or ang cover na itong ni Eric Santos at ni Julie Ann San Jose ay nirelease na itong 2024. Makikita mo talaga pag napakinggan mo, and if you compare yung dalawang songs na yan, no? Both, parang ano pa rin, yung message and yung impact, it's still the same. Pero pag napakinggan mo, since duet itong kay Julie Ann San Jose, pati kay Eric Santos, versus yung solo ni George Benson, parang iba rin yung perspective niya. Kasi parang yung version nila Julie Ann San Jose, parang siyang ano eh, it's a conversation between two people in love, making promises to each other. While yung kay George Benson naman, it's more of a declaration of his love or their love dun sa partner nila. Alam mo, napaisip ako ngayong gabi since marami sa ating mga kanta simula natinugtog simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 7 na ng gabi ay majority no ng mga napakinggan natin dito sa ating programa ay mga love song. Mula sa mga pinatugtog natin sa radyo, pati sa mga featured songs natin. Kaya naisip ko, bakit ang daming love song? Diba? Parang kung iisipin ko yung mga kantang napapakinggan ko, yung mga nagiging mainstream na songs, yung mga sumikat, yung mga classic, parang malaking percentage nung mga kantang iyon ay love song. So, medyo na curious ako at nagbasa ako ng unti-unti, no? And eto nga ang isang nabasa ko mula sa isang article ng The Harvard Crimson from 2024. Meron daw isang study noong 2018 na from 1960 daw to 2010, parang 67% or around or approximately 68%, and i-round off na natin, ng top 40 songs ay tungkol sa relasyon, tungkol sa love, and yung 29% naman, it's about lovemaking and sexual desire, diba? So, related pa rin talaga siya sa relationship. And base dun sa nabasa ko and sa aking pagkakaintindi, no, it's because the idea of love is universal. Meaning, lahat tayo, each and every one of us, meron tayong similar or kaya naman meron tayong sarili-sarili nating perception of love na kahit hindi ka pa nakaka-experience nun ng romantic relationship in particular, meron ka ng idea of it at nakaka-relate ka dun. Kaya nakakatuwa, no, na malaman na love is a universal language. Kaya naisip ko rin, no, whether it's romantic, platonic, or familial, love is something that we're all capable or kaya nating ipakita sa kahit sino, sa kahit ano. And love is such a beautiful thing. Kasi I think kanina ko pa pinapaulit-ulit yon na napakaganda ng love. Imagine ninyo kung pinairal natin ang pagmamahal sa lahat ng sitwasyon. Siguro walang gulo ngayon, 'di ba? Kasi love, sabi nga nila, love is patient, love is kind, love is selfless. Parang love is, in my opinion, it's a root of all things beautiful. Kaya pag pinairal mo ang pagmamahal, susunod na lahat ng or iba't ibang klaseng version ng mabubuti at magaganda sa buhay na ito. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan, it's a gentle reminder for us all to make sure or napairalin natin ang pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa sarili, di ba? And speaking of love, mga ka-vibes, susunod na po ang programang Heart Speaks, di ba? Kung gusto niyo pa ng more in-depth na diskusyon tungkol sa pag-ibig, ayan, samahan niyo po ang aking kapwa DJ na ang pretty girl Alex Baltazar from 9 PM to 12 midnight sa kanyang programang Heart Speaks. Syempre dito lang po yan sa 92.3 FMR. And as for me, ako naman po ay magbabalik tomorrow, mga ka-vibes, para sa malulupit at masasayang kantahan. 6 to 9 PM po ang programang I Diva Nights with me, ang inyong bestie na G Safon at Kwentuhan, the one and only DJ ID. Wow. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na sinamahan ako mula alas 6 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na po. Sa mga nasa ka-vibes natin na nasa biyahe right now, ayan na, ingat po tayo sa daan and sana mag-enjoy kayo sa ating good vibes dito sa ating stasyon. And syempre sa mga ka-vibes naman natin na nagpapahinga sa kanilang mga tahanan, ayan, kami nang bahala sa mga soothing music up until 12 midnight. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na tayo maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Back to tugtugan na tayo mga ka-vibes at magkarinigan po tayo ulit bukas sa programang iDiva Nights, 6 PM to 9 PM po yan. Dito yan syempre sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet. At ang oras natin, 8:52 ng gabi.
0: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
4: Ooh, yeah.
3: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
5: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 9 impunto. Ang lupet.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
3: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldred!
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Kyle Juliano with his version of Nadarang by Shanty Dope. Dito sa ikaunang oras ng ating programa, this is Heart Speaks. And ako ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar. Kumusta? Ang Lunes mo, maulan na naman. Kaya basa na naman ang kalsada. Mag-ingat ka ha, baka mamaya ikaw ay madarang, ikaw ay madulas. At baka ikaw ay ma-fall muli sa maling tao. Oy, paalalang kaibigan lang naman. Wala namang masamang mahulog, lalo na kung ikaw naman ay single, ikaw naman ay malaya. Pero kung sa maling tao ka mahuhulog at yung tao na magugustuhan o maiibigan mo ay hindi na pwede, pero nadadarang ka pa rin sa kanyang apoy. Naku, huwag ka makipaglaro sa apoy. Sige ka, baka habang buhay tayong magsama-sama sa apoy. Pero ka-vibes, hindi sa pananakot ah. Ito naman talaga eh, base na rin sa ating obserbasyon. Yung iba siguro sa inyo na experience na rin yan. Na kapag talaga gumawa ka ng masama, gumawa ka ng bawal, oo, masarap. Masarap madarang sa apoy. Pero susundan ka rin naman ng malas. Diba? Parang hindi ka na mapirme. Parang hirap na hirap kang umahon, bumangon, at tumayo. Oo, yung iba nahihirapan na talaga tumayo kapag sila ay gumawa na ng masama. Kaya sinasabi ko sa'yo, huwag mong subukan. At baka ikaw rin ang magsisi. At ikaw rin ang mahirapan. Pero nako, speaking of Monday, syempre, diba, ang dami ng mga awiting na isulat dahil lamang sa kanilang pakiramdam about Mondays. Ikaw ba, ano ang nafe-feel mo kapag Lunes na naman? Ako kasi hindi ako masyadong, Monday! Kasi nga gabi pa ang pasok ko, so pakiramdam ko ang haba talaga ng weekend ko. But of course, for most of you na normal at regular ang schedule, yung hindi kayo pang gabi, eh talagang umagang-umaga pa lang, nakikipagbakbakan ka na. Imaginin mo yun, hindi nga lang alas 4 ang gising ngayon eh, di ba? Lalo na't may isang celebrity influencer ang parang nag-gaslight pa sa'yo, sinabi, di ba? Masama ang malate. At dapat daw ikaw ay gumawa ng paraan para hindi ka malate. O sige na nga, gumising ka alas 12 ng madaling araw. Mag-alarm ka mamaya o 3 hours na lang, may tutulog ka pa. Ganong level ba ang gusto nyo ng kasipagan? Pwede naman. Kasi may iba nag-uuwian pa rin talaga, di ba? Galing ng Pampanga, General Trias Cavite, yung talagang anlalayo. Oo, Karatig probinsya, pero anlayo ng pinanggagalingan. E kung sana, o sige, Bulacan ka magagaling, pero bandang San Jose del Monte, pwede-pwede pa eh. Kaso nga lang, ang kalaban mo dyan, ang Fairview. Diba? Napaka-unfair ng buhay pag ikaw ay nasa Fairview dahil sa traffic. Doon mo marirealize. Ang dami mong mapapagtanto. Ang dami mong marireflect. Ang dami mong maiisip tungkol sa iyong buhay. Pero sana nga, no, yung traffic, yung mga nangyayari na yan, eh, maging oras sa panahon mo rin to take a pause and just take a break. Para naman damhin at pakaisipin, ma-realize ano-ano nga ba ang aking mga blessings for today's video. O diba, bilangan tayo ng blessings. Oo, ikaw ba ano ba ang naging exciting part ng Lunes mo? Siguro ako, ano ba, yung ako ay nakakain ng masarap. Yun, masaya na ako doon. Ikaw, mamaya pa ba ang kain? Ay, mamaya pa ang schedule ng kain mo? Oo, naku, pagkaanuhan mo yan ah. Pagkaingatan mo yung ganyan kasi may sinasabi sila na dapat daw after 6 PM, huwag ka nang kumain. Kung regular ng schedule mo at kailangan mo matulog kasi mahihirapan na yung katawan mo na mag-digest. Iba ganyan ang ginagawa eh. Anong tawag sa diet na yon? Yung intermittent diet. Oo, wala na silang food intake beyond 6 PM. Ikaw ba ano bang klase ng diet o dieta ang meron ka? Ako, alam mo anong jet ako? Ang The Jets. Ay! Oh, ang The Jets. Kaya naman, here's one of their songs. You Got It All, The Jets. Kaya naman, samahan mo ako up until midnight. Dito pa rin sa Heart Speaks. Once again, I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila. Hoy, ka-vibes mo. Siyempre sa Soundtrip. Ang lupet naman ng music. Ang oras natin, ka-vibes. It's 9:16. Enjoy the song.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, a sound trip from Gino Padilla, Closer, You and I. Sina naaalala mo dyan? Ako naaalala ko yung ano, yung toothpaste. Oo. Kasi diba naging theme song din yan ng kanilang commercial, if I'm not mistaken. Tsaka yung billboard nila, diba? Hindi ko lang kasi masabi yung brand eh, pero ang galing nung pagkakakonceptualize nung billboard. Kasi dalawa po siyang magkatabing billboard. Pag tinignan mo, parang dalawang tao lang na magkaharap, magka-side view, diba? Pero habang lumalakad ka, aba, nagtatabi sila. Closer, You and I, ang dating. Parang papunta na sa kissing scene. Ay, naku, sana all may ka-kissing scene, diba? Ikaw ba ka-vibes, merong ka ba niyan? Ikaw ba ay merong ka-closer, You and I? Kasi kung meron, edi ikaw na, diba? Pangalagaan mo yan, ha? Hindi yung meron ka ng ka-closer, You and I, nagfe-feeling close ka pa sa iba. Huwag ganun. Dapat kapag pinagkalooban ka na, ayun na. Kasi, alam mo, nakakatakot lately makipag-date talaga. In this generation, it's as if you really have to make sure that the person you're dating is really single. Alamin mo. Kasi baka mamaya, single-singgelan lang pala. Marami ng ganyan ngayon, di ba? Nagkalat pa yan. Even online, sa mga online dating apps. Tapos kapag nahuli, madali naman kasing magdahilan sa mga jowa nila na, uy, na ano lang ako, kina-catfish lang kasi, nakuha lang yung picture ko, pero hindi talaga ako yan. Uwe, talaga ba? Kaya ako pabura ko na mas mahigpit talaga yung mga platform pagdating sa pagbe-verifika. Kung talaga bang ikaw yung gumagamit niyan, sa'yo yan mukha. Diba? Kasi talagang ang hirap na sa panahon ngayon na pwedeng magamit yung litrato mo, the videos you upload on social media and make it look as if talagang sila yung kausap mo. At hindi lamang ito basta mga taong matatalino, diba? Even yung mga taong may alam, full of wisdom, knowledgeable, kahit sila naluloko din po. So hindi lang ito pang tea, hindi lang ito pang tang, diba? Ito ay talagang nga kayang biktimahin lahat. Kaya mag-iingat tayo. And syempre ikaw din, no? Ako, I have no problem kung ikaw ay into online dating apps. Kasi sa busy ba naman ang mundo ngayon, sa traffic, parang ang hirap-hirap makipagkakilala. Saan ka mag-organic encounter, di ba? Parang ang hirap nun. Kung ang lagi mong na-encounter, stress, traffic, paano ka magkaka-organic encounter? Parang ang hirap, wala na. So mag-online dating app ka, pero maging mabusisi ka pagdating sa pagkilala ng mga tao. Hindi ibig sabihin na mukhang totoo yung kausap mo, siya na yan. Minsan nga, mas video call na pepeki na eh, diba? Kaya dapat maging maingat ka at bigyan mo lang din kumbaga ng timeline yung sarili mo na if this person doesn't show up, ibig sabihin lang din naman yun, diba? Kung di siya nagpapakita sa'yo in person, hindi siya seryoso. Dalawa lang yan eh, hindi siya seryoso sa'yo or number two, kina-catfish ka niya and he is really not using the photo na pinipresent niya sa'yo on social media. Ang hirap niyan. Eh, kaso paano yun? Kung nagkasumpaan na kayong dalawa na ako'y sa'yo at ikay akin lamang. Eh yan, problema mo yan. Kasi naman inagad-agad mo. Kaya dapat kinilala mo muna bago ka nakipag-commit. Naku'y papaalala ko sa'yo. Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

kahit masakit, tatanggapin ko. Dahil ano pa nga bang magagawa ko kung talagang hindi na ako ang sinisigaw ng damdamin mo? Yan nga ang awitin from Side A with their hit song titled Tell Me. Dito pa rin sa ating gabi, dito sa Heart Speaks with yours truly, I'm Alex Baltazar, here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes naman talaga sa sound trip dahil grabe! Ang lupit naman makapagpaiyak niyang song na yan, di ba? Talagang sabihin mo sa akin, ano ba yung dahilan? Minsan kasi talaga, our heart only needs the closure that we need to hear para mapanatag tayo. Masakit, oo, pero alam mo yung pag nanggaling na dun sa taong pinagsisiksikan mo yung sarili mo na mahalin ka at sinabi niya, sinampal ka niya ng katotohanan, hindi na ikaw eh, sorry. Diba? Kahit na masakit, lulunukin mo. Kahit na masakit, tatanggapin mo. Dahil para sa'yo, that is the confirmation that you've been wanting to hear from the person. Kesa naman lukohin ka pa't magpatuloy kayo. Nako, speaking of the things that you've been wanting to hear, narito na nga ang ating mga chismis. Nako,

Dahil sa ating comment section, meron tayong pailang-ilang mga ka-vibes yung nagkomento ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya atin ang buklatin ang ating comment section. Ang sabi dito, "Hello DJ Alex, sinagot ko 2 weeks ago yung boyfriend ko ngayon, pero medyo nag-aalangan pa ako sa kanya when I found out about his past relationship. Gusto ko sanang tanungin, what do you think about someone who moves on and finds a new partner so very easily? Kasi parang ang dali at ang bilis naging kami. Sabi niya, yung sakit from his previous relationship was so overwhelming that he ended up relying on someone else to help him cope with it. Sa tingin mo ba posible talaga yon? Is it possible for a person to become completely IDGAF? I don't give up. Alam mo na yon. Despite what they've been through. Any thoughts on this? Para sa akin, no, yung I don't give up. Imposible yan. Kasi palagi namang meron pa rin tayong care. Lalo na kung very recent lang silang nag-break. So, ang bali concern mo dito is kasasagot mo lang sa kanya. But it bothers you na yung kanyang previous relationship ay katatapos lang din. Ikaw naman din kasi. Hindi naman sa sinisisi kita, no? Pero hindi mo yata alam, no? Ngayon mo lang nalaman. Ah, okay. Hindi na pala kita sisisihin. Yun lang, ngayon lang sa'yo sinabi nitong boyfriend mo, nakasasagot mo lang yung tungkol sa kanyang past. Para sa akin, no? Bigyan mo pa rin ng benefit of the doubt. I know what you're feeling. I know what you're thinking right now. Baka hindi pa siya completely nakaka-move on sa ex niya. At para sa'yo, ginawa ka niyang rebound. Diba? Ginawa ka niyang panakipbutas. Ginawa ka niyang pamalit dahil kailangan niya ng mag-fill up nung space, nung void no nawala sa buhay niya simula nung nag-break sila ng ex-girlfriend niya. But let me tell you, no, kung ikaw sa sarili mo, alam mo yung inyong pinagsamahan, alam mo rin yung history ng inyong relationship, although short-lived pa nga lang ito sa ngayon, eh, ikaw mismo makakampante ka eh. Paano ka ba niya tratuhin? Does he talk about his ex a lot? Kasi yan yung mga red flag dyan. Kung halimbawa, nalaman mo yan, ah, kaya pala he can't stop talking about his ex. Kaya pala tuwing magka-cafe kami, tuwing magkasama kaming dalawa, wala kaming ibang pinag-usapan kung hindi yung girlfriend niya dati. Doon mo biglang mapapa, ah, kaya pala moment. Pero kung alam mo yon, yung mga pinagsamahan niyo naman these past few weeks, these past few months, at nalalaman mo, naiintindihan mo, you feel it within you that he is being sincere. Trust that feeling. Minsan kailangan lang nating magtiwala. Oo, alam ko mahirap sa part mo na ibigay yung buong trust mo ngayon kasi ikaw rin naman ayaw mong masaktan. But even people from recent heartbreaks deserve love. And it so happened na nahanap ka niya sa panahon kung saan nagluluksa yung puso niya. Diba? Pag ba sinabing, ay kaka-break lang, bawal ka na munang mag-jowa. I know may 3-month rule tayong tinatawag, diba? Pero paano nga kung dumating ka na sa buhay niya? Diba? At hindi na niya kayang pigilin pa. Kahit nasabihin mo na, oo, naging panakipbutas ka at some point, eh hindi ba ganun naman talaga lahat, halos? Diba? Hindi ka completely makaka-move on sa isang tao. Unless may dumating na kapalit. Yung ibang mga nakaka-move on ng walang kapalit, good for them. Pero aminin ninyo, no? Whether we admit it or not, sa totoo lang, ang hirap maka-move on pag walang kapalit. Ang hirap maka-move on pag wala kang ibang ka-talking stage. Ang hirap maka-move on kapag hindi mo pa siya mapalitan sa buhay mo. Wala pang iba na humahalili dun sa mga binibigay niya dating serbisyo sa'yo. Yung pag-good morning, good night lang, kumain ka na ba, ingat ka. Yung simpleng ganun lang eh. Yung wala pang bagong gumagawa sa'yo niyan, eh tsak talaga, mahihirapan ka pang mag-move on. Hindi ko sinasabing humanap ka ng kapalit at ng taong, alam mo yon, sasaktan mo ng susunod kasi unfair naman din dun sa bago. Pero ang sakin lang, minsan talagang kailangan nating i-accept na yun yung way ng ating isipan, ng ating puso para tayo ay makausad. Pwede mo kasing, you can put it this way eh, na what if ako yung ipinadala ng langit, diba? Para kahit papaano nga maibsan niya na yung sakit. Hindi ibig sabihin na may nakaraan sila. Mas espesyal yon kaysa sa kung anong meron kayo ngayon. Although, again, naiintindihan ko yung takot mo, ayaw mong maging rebound. Pero aminin man natin sa hindi, especially dun sa mga nakikinig ngayon na nakaranas na nito, diba? Bigla na lang kayong mag-i-snap out
doon sa inyong feeling of wanting to get back together with your ex once you found the person na magpapatibok ulit ng puso nyo. And it so happened that you are lucky enough, that your boyfriend is lucky enough, that he found you at a time, in a moment, na kailangan niya ng makakasama. Ang pangit lang kasing pakinggan na parang, ay, kaka-break lang, tas naging kayo. Pero sa totoo lang, minend mo yung broken heart niya at minsan, hindi mali yun. Ginamot mo yung puso niya, you fixed his broken heart, walang mali dun. Okay lang yun, di ba? As a matter of fact, I think you should be feeling proud of yourself. Di ba? Na kahit papaano, nakapagkawang gawa ka sa ibang tao, o charity work pa lang. Hindi, sa akin lang, no, naiintindihan ko talaga ayaw mo maging rebound. Pero makikita mo yan, eh, mararamdaman mo yan. Sabi ko nga, if he keeps talking about his ex, red flag yan. Pero kung wala naman at ramdamong ikaw na lang talaga ang gusto, yung tipong para siya nakakita ng diyosa, yung tipong parang, alam mo yon, naliligaw ako ng landas, nalulungkot ako, pero guminhawa yung buhay ko nung dumating ka. Be confident enough not to compare yourself doon sa kanyang past. Diba? Be confident enough na, eh bakit? Pwede talagang ma-fall sa akin to. Kamahal-mahal ako eh. Kahit na ba maiksing panahon pa lang. Kahit na ba kaka-break pa lang nila. Eh kamahal-mahal ako eh. Siguro ganun mo muna siya isipin ngayon, diba? Isipin mo na strength mo to kaysa isipin mo na parang, ay, threatened ako kasi baka mahal pa niya, baka may feelings pa siya, te. Ikaw na nga, oh. Ikaw na nga ang pinili. Ngayon, baka sabihin mo, it's too early to tell, o siguro nga. Pero ang maganda dun, ikaw ang present ngayon. Diba? And ang sa akin lang, sana hindi mo maramdaman yung feel or yung need to compete with his ex, with his past. Kasi nasa nakaraan na yun. Ito yung taong sinaktan siya noon. Yung taong pinabayaan siya. Ito yung tao na sinayang siya. And here you are. You saw the best in him. Hindi lang yung potential, but the actual best in him na hindi nakita ng iba. And believe it or not, when men feel valued, they stick around. Kasi hindi na lamang sila dun sa physical mong kaanyuan na in love. Pero doon sa pakiramdam na ibibigay mo sa kanila, doon sa security, sa assurance, sa validation, sa affirmation na naipaparamdam mo sa kanila. Kaya alam mo, being respected in a relationship is very important. Kasi pag alam mo na vina-value ka ng karelasyon mo, minsan nga maski hindi na gwapo o kagandahan yan, pasok na pasok sa banga. Nakaka-in love talaga. Kasi nga, alam mo na minamahal ka. Eh tayo sa panahon ngayon, lalo na yung mga trentahin, yung mga patanda na, yung mga mas mature na when it comes to relationship at medyo marami ng experience. Hindi lang yung kilig yung hanap mo eh, but the peace of mind. Diba, the feeling of feeling valued. Yung alam mo na inaalagaan ka emotionally. Kaya, naku, sa lahat ng mga broken dyan, sana makahanap din kayo na mag-fix ng broken heart nyo. Kaya, para sa inyo tong next song natin, dito pa rin sa Heart Speaks, I'm Alex Baltazar, here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Here's Indecent Obsession.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3

0: Catherine McPhee with a song titled Terrified, para sa mga in love dyan, mga nai-in love, nagkakagusto sa special someone. Kagaya na lang ni Sari Lerma, hindi ko sasabihin no, kung sino ba sa mga DJ, yung kanya naman talagang bet na bet, pero parang obvious. Kasi alam yan ang buong FMR squad na palagi nakatutok sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa soundtrip. At ngayon nga ay dadako na tayong muli sa ating comment section. Kaya eto na yung background music naman talaga nakakaiyak. Sabi dito, good evening DJ Alex, I wanna know your perspective bilang kapareho kong babae. E gaano ba katagal dapat ang maximum para sa exclusive dating? I want to know sana para alam ko if yung nanliligaw is gonna pursue me ba talaga, because we've been exclusively dating na for 3 months. Okay? Well, sa akin, no, wala naman talagang nasasabing tamang formula o saktong sukat kung gaano dapat katagal ang exclusively dating stage nyo. No? Kasi pag sinabing exclusively dating, kumbaga parang papunta na din yan naman doon eh, diba? Sa kayo na talagang dalawa. Kasi exclusive nga eh. Ibig sabihin kayo na, diba? Pero sa panahon kasi ngayon, you really can never tell unless lumabas sa mga labi niya, sinabi ng bibig niya na tayo na ha. Girlfriend, boyfriend tayong dalawa. Kasi sa panahon ngayon, ang daming definition ng dating, ang daming definition ng going out, ang daming definition ng kung ano-ano, 'di ba? Parang naging ano na yung malawak na at malawig ang ibig sabihin niyan. So kailangan mo talagang i-make sure ano ba ito, exclusive ba tayo sa isa't isa or are we in an open relationship? Kasi may iba, 'di ba, hindi nila alam, nako. Eh nasa relasyon kayo pero yung pala nakikipag-date sa iba kasi hindi naging malinaw ang buong akala. Okay lang sa open relationship. Kaya in the beginning of the relationship, it's really important that you guys talk about ano ba yung inyong future plans, hindi para dagdagan ng future or dagdagan ng pressure rather, yung isa't isa. Pero para masabing you're on the same page. Ako hanga ako dun sa mga tao na kayang diretsuhin saan ba papunta ito, diba? Yung kayang diretsuhin tanungin, ano bang gusto mo? What are you expecting out of this relationship? Or this friendship, di ba? Ano ba ang gusto mong mangyari? Are you looking for a serious relationship? Because if not, then let me tell you that I'm not here to waste my time. May mga ganyang tao na very straightforward kung sabihin na huwag mo sayangin ang oras ko. Aba, dapat lang, di ba? Sa panahon kasi ngayon, time is gold talaga. Isipin mo sa halip na yung pinanjowa mo, inispend mo na lang na nag-virtual assistant ka, naghanap ka ng ibang racket, ng trabaho, wala, nakipag-date ka pa, 'di ba? So nalugi ka pa. So ang punto lang naman, let's also be mature enough, no, para galangin, respetuhin yung oras ng ibang tao. If you know it's going nowhere and you know that the other person is expecting something more, pero ikaw wala ka namang plano, diretsuhin mo. Marami kasi, no, nako, medyo iinit ang ulo ng iba dito, baka ma-trigger. Marami kasi yung oo-ohan ka, I love you, han ka, ipapangako sa'yo ang mga bituin para lamang makuha yung gusto nila. Eh bakit? Aba syempre, may libreng katabi. Diba? May libreng makakasama sa gabing mainit, sa gabing malamig. Oh, libre lang, 'di ba? Sinabihan lang kita ng I love you, hindi na ako nagbayad sa kanto, 'di ba? Ang hirap nung ganyan, yung ginagamit ka lang. Pero let's face it, may mga tao talagang ganyan. 'Di ba? Yung pakakawalan nila yung mga salitang mahal kita, I love you, you're special to me, just because they want something from you. At alam nila na makukuha lang nila 'yon if you two are in a serious relationship. Kaya ano, 'di ba? Pinipeki nila, they're manipulating you into it that they're also serious about you. When the truth is, sinasabi lang nila 'yan kasi nga gusto nilang maka-score sa iyo. Kaya maging maingat ka. Alam mo, ito naririnig natin to madalas sa mga matatanda, 'di ba? Na o pag nakuha na nila yung gusto nila, babay na 'yan. Sa totoo lang, kahit ano namang generation, parang ganun talaga yung nangyayari, no? Hindi dahil pa-virgin tayo dito na dapat 'wag mo munang gawin. Hindi naman 'yun ang sinasabi ko, pero ang punto ko lang, maging maingat ka bago mo ibigay ang sarili mo Diba? Kahit na ito ay may consent pa, kahit na gusto nyo ang isa't isa, maging maingat ka at maging discerning enough ka, ano ba talaga yung intention nitong taong to sa'yo? Kasi if you're fine with just playing around and having fun, then okay yan, diba? Enjoyin nyo yan. Maging ano kayo, buddies. Ano yung tawag doon? Yung tatak ng pantalon na nabahira na ng kung ano-anong meaning. Diba? Mag-ano kayo? Ganon. Friends-friends lang. Buddies, diba? Pero if yung isang tao you know serious sa'yo, ay aba, mahirap yan. Kaya, dun sa tanong mo kung babalikan natin, gaano ba dapat katagal yung exclusively dating phase ninyong dalawa, so you'll be able to determine kung seryoso ba talaga siya. Para sa akin, no, it doesn't take long for someone kasi to know kung ano ba talaga yung gusto niya. Pansin nyo ba, di ba kapag gusto nyo yung isang tao at gusto ka rin pabalik nung tao, ang bilis na mga pangyayari. Diba? Ang weird kasi kasasabi ko lang kanina, mag-ingat ka, maging discerning enough ka, but when you love someone, you just simply jump into it. Parang alam mo yung nagiging ano na kayo bigla, nagiging impulsive na kayo with your decisions. Although, again, oh, you have to be careful in doing that. Pero kapag mahal nyo kasi isa't isa, hindi kayo mapakali. Alam mo yung mayat maya, gusto mong kitain yung tao, kaya napapabilis. Kaya may kasabihan na kapag daw kasama mo yung isang tao, parang ang bilis-bilis. Diba? Kasi you two are having so much fun together. You don't realize na ang haba na pala nung in-spend ninyo na oras. Diba? Ganun din sa pagmamahal. Ganun din in knowing kung seryoso ba yung inyong relationship. Kung you think it's taking too long bago niya sabihin sa'yo na mag-on na tayo ha, then probably i-check mo din, ano ba yung intention nitong taong to sa'yo? Pansin mo ba na may hinihingi siya sa'yo? Pansin mo ba na pineperahan ka niya? Pansin mo ba na may kailangan siya sa'yo physically, di ba? Or gusto ka lang ba niya sa kama? Gusto lang ba niyang matikman yan? Makuha ka? Kasi malalaman mo dun eh. Diba? Kung pinasasakay ka lang. Or meron namang iba, exclusively dating daw kayo. Pero napakamalihim niya sa social media, napakamalihim niya sa kanyang ginagamit online, wala daw siyang Facebook, eso ganyan, ganto. Pero malalaman mo, meron pala nakabaliktad ang pangalan tsaka apelido. Diba? Kasi yung pala dun pinopost yung original o ending, kabit ka pa. Ikaw pa ang naging bet ka nang hindi mo alam. Mag-ingat ka sa mga taong sasabihing bet ka kasi hindi mo alam, baka kabit ka na pala. Oo, kasi hindi ibig sabihin na sinabi sa'yo ng isang taong bet kita, diba, I like you, yun pala ang ibig sabihin, ginawa kang third party. Bet ka, binaliktad, diba, naging kabit. Maraming ganyan, nabibiktima sa ganyan. Kaya ako, pag may mga nababasa akong ganyang story, tapos sasabihin, wala talaga akong alam, hindi ko sinadya na maging ganito, hindi ko ginusto maging third party. Hear them out. Kasi baka nga totoo talaga, dahil maraming ganyang tao, diba, na ikinukubli yung katotohanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At ang galing, kasi parang trained na silang gawin yan. Ako, ang hirap niyan, ha? Ang hirap niyan kapag ganyan ang iyong nakamit, nakilalang tao. Kaya, again, paalalang kaibigan lang, maging maingat po tayo. At syempre, ka-vibes, kung meron kang reaksyon dito sa ating mga komento galing sa ating mga ka-vibes, yung kanilang kwento sa ating mga komento, ipadala mo na yan sa ating Facebook sa 92.3 FMR Manila. Pero ngayon, balik muna tayo to even more of the music dito pa rin sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Music Radio.
1: Ang fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

Pwede kayo na ang may anniversary. Pang ilan yun na nga? 25th? Wow, 25th na walang kupa sa pagmamahalan para sa isa't isa. Naku, kayo man ay nagsiselebrate ng ilang taon sa buhay ninyo. Tandaan na hindi naman ito patagalan, di ba? Ito po ay tungkol sa pagkakaroon ng tapat na pag-ibig para sa isa't isa. So, regardless, kahit isang taon pa lang kayo, ilang buwan, ilang linggo, basta alam mo sa sarili mong nandiyan, nag-uumapaw yung commitment sa puso mo na ipagpatuloy yung relasyon ito na matapat at wala kang nilolokong tao. Ipagpatuloy mo lang yan. Stay in love sa awitin ni Shania Twain na You're Still the One. And you're still tuned in, syempre dito sa 92.3 FMR Manila, here on the third and final hour of Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar. At syempre, babad na babad, tutok na tutok, nandyan pa rin ang ating FMR squad. Nakasama si Sari Lerma. In-screenshot niya, hoy, ano siya sa atin, ha? Nakikinig at nanonood din sa ating live stream sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. I just also want to say hi to Tita Chari na nakikinig din sa atin, no? Talagang very responsive siya, no? Sa kanyang mga komento doon sa ating binasa kaninang syempre letter. Actually, hindi naman siya letter, but it's more of a comment, no? From Arca Vibes na anonymous na gustong mag-share ng kanyang mga problema. Of course, that's what the show is about, no? It's about your thoughts, your comments, your problems. Dahil hindi naman ibig sabihin na problema mo yan, ikaw na lang ang magdadala. Minsan, no, yung pakiramdam lang na ma-share mo ito without revealing yung iyong pangalan, kung sino ka, saan ka nakatira, anong ginagawa mo, anong trabaho mo, it means a lot dahil nakakagaan ito ng pakiramdam. Kaya sana kahit papaano ay naiibsan at talaga namang nabibigyan natin ng kagaanan ang iyong araw this Monday evening. Syempre, here's a beautiful reminder lang from Whitney Houston that the greatest love of all is learning how to love yourself. Kaya self-love muna tayo ngayong gabi kasi malayo pa ang weekend. Matagal pa bago kayo magkita ni Jowa. Kaya naman, samahan mo muna ako dito sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. I'm

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FM.
0: Ka vibes sa Saldrin.

again. 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa sound trip from Bread sa kanilang hit song na Everything I Own. Ngayon ka sising-sisi kung kailan wala na. Ngayon mo willing ipagpalit lahat ng meron ka sa buhay mo ngayong wala na sa piling mo. Yung taong mahal mo, maraming ganyan. 'Di ba? Yung dati sabay kayong nangangarap, ang dami niyong gustong maabot sa buhay, unang-una na dyan, gusto kong yumaman. Eh kaso nung yumaman ka, nung naging successful ka, nakalimutan mo naman na ano, na pasalamatan, mahalin, sukulian yung tao na talagang nagmahal sa'yo ng buong buo nung walang-wala ka pa. Marami yung ganyan, natutokso sila. Eh paano ba naman pag mapera ka na? Lahat ng mga chikas, 'di ba? Lahat ng mga tao talagang gugustuhin mapalapit sa iyo, ma-please ka. So because of that, 'di ba? Medyo nawawala sa list of priorities mo yung partner mo na talaga namang tinanggap ka ng buong buo maski wala ka pa. Maski zero ka pa noon. Kaya ang hirap kasi sabi nila, kine-question nila yung choices doon ng mga babae ngayon. Bakit daw ang mga girls, mas gusto na nila ngayon yung mapera, mayaman. Dapat daw, di ba, gustuhin mo yung tao na nagsimula kayo sa wala. Okay naman yun, di ba? Kaso nga gugugulin mo yung oras mo, tapos pagkatapos maging mayaman nung asawa mo, nung partner mo, ng babae naman, kinalimutan ka naman. Hindi ko nilalahat, pero it tends to happen. Kasi nga, ganun talaga eh. Once maging successful ka, maraming mga magagandang bagay ang mangyayari sa buhay mo. At because of that, pwedeng makalimutan o makaligtaan mo ng pansamantala yung mga pinangako mo, yung commitment mo. Dahil nakakalibang naman talaga eh. When you're getting all the attention in the world, napansin ka yung dating hindi ka naman talaga pinapansin, dinadaan-daanan ka lang. Diba? Naging all of a sudden, naging valuable ka, naging mahalaga ka, importanteng tao ka na sa paningin nila. Kaya bakit hindi ka matutokso? Pero ito ay paalala na kung ayaw mong matulad, 'di ba, dito sa kantang to, na I would give everything I own just to have you back again. 'Di ba? Ano pang gusto mo? Ibibigay mo lahat, i-give up mo. Pero nung panahong nakuha mo nga 'yan, enjoy na enjoy ka, nakalimutan mo siya. Kaya habang nandyan pa yung mahal mo sa buhay, pakamahalin mo sila and remind them how grateful you are that they stayed in your life even during the times na walang-walang-wala ka talaga. Yan ang talagang masasabi mong tunay mong treasure. Na kahit na wala ka, mahirap ka, zero ka, wala ka namang maibibigay na mamahalin sa kanya, pero alam mo yon, nag-stick siya sa'yo. Kasi nga mahal ka niya, yun lang ang puhunan. Ang puhunan niyo sa isa't isa ay yung puso ninyo, yung pagmamahal para sa isa't isa. Napakadaling makakuha ng ibang babae, ng ibang lalaki, ng ibang tao basically, di ba? Namamahalin ka because of your money, because of your success, because of what you have. Pero yung mamahalin ka kahit na wala ka, yan ang tunay na ginto. Yan ang tunay na treasure. Yung mamahalin ka at nakikita sa'yo yung potential mo. Diba? Sabi, ang mga advice nga ngayon eh, don't just fall in love with his or her potential. Dapat daw yung actual na yung nakikita mo. Pero sa akin, totoo naman na mas masarap pa rin kapag binild ninyo yung isa't isa from the ground up. Tapos, diba, sabay-sabay ninyo o sabay ninyong makakamtan yung inyong mga pangarap once na kumita na kayo o may pamburakay na kayo, 'di ba? Sa halip na gastusin mo 'yan sa iba, gastusin mo diyan sa asawa mo. At ikaw rin asawa, ito ang technique daw diyan. Kailangan eh sayo pa lang ubos na ang pera, 'di ba? Dapat ta, pero hindi ko sinabing lustayin mo o waldasin mo yung pera, pero gamitin mo na kaysa nga naman gamitin pa o magkaroon pa ng sobra para sa iba. Pwede yan na, pwede yung ganyang advice, in fairness naman. At syempre, kahit na matagal na kayo, iparamdam mo pa rin sa iyong minamahal kung gaano mo siya na-appreciate. That up to this day, you look so beautiful in my eyes. Ayan yung iwan nating song sa inyo as our last song. Ngayong gabi, here on the Monday edition of Heart Speaks. Maraming salamat for keeping me company. This has been Alex Baltazar. Kita-kita tayo ulit bukas, ha? Huwag ka mag-alala pa, bibilisin natin ang linggong ito sa pamamagitan ng masayang usapan at syempre, with more music. We give you Joshua Cadison with Beautiful in My Eyes here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Good night, everyone! Bye-bye!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Edgar Shirley.
1: Pabulitin yung pampampalising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, tong, tong,
3: tong,
2: tong,
1: good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Naman ka-vibes ay nakikinig ka sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FM on
5: Favorite Music Radio
4: ka-vibes sa soundtrack. At syempre kasama mo na rin ang inyong favorite pampagising ang programa ang
5: good
4: vibes.
5: Good morning!
4: Ah, yeah!
5: Hindi ko pantayan.
4: With your one and only Kulit Adam Somaya.

0: Mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: baby. Baba na yung anak ko ngayon. Oh, okay. Enerhiya.
0: Oh, okay lang yan. Ang mahalagahan, nandito ka. Wakaray. Ah,
1: at Adjuma. Ang mahalaga, birthday ngayon ni Mama Mia. Nas! Batiin natin happy birthday si Mama Mia. Fireworks!
0: Ganon! Ay, nako.
1: Yung fireworks na natin.
0: Sino nagsabi sa inyo yan?
1: Umulang ngayon.
0: Sino nagsabi sa inyo yan?
1: Ha?
0: Ah, totoo ba yan?
1: Hindi nga. Baka chismis lang.
0: Birthday ko pala! Oh my gosh!
1: Kaya palang bite-bite nito. Covered to si Mama Mary.
0: Nakakaloka naman niya. Pero anyways, highways, para mas masaya ang birthday ko, bumasok na lang ako. At ito na nga. Abay, syempre, makakasama niyo pa rin kami hanggang alas 8 ng umaga. Kaya nandito ka lang, ka-vibes ha. Dapat sa amin ka lang. Para hindi lumoha si Mama Mia at si Lawrence Manipor.
1: Baka lumoha ka na?
0: Oo. Hindi kayo loloha sa aming programa dahil nakikinig sa atin, ano, ang mga taga 97.5 FMR at Jensen. Ganon din po ang 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
1: Ay! May buntag, Edward Hay na aga sa Gabos.
0: Correct, kapatid na rin sa mga taga Bicol.
1: Uh-huh.
0: Ayan, sa lahat po ng mga taga Davao na nakikinig din po sa atin, mga taga Cotabato, ano, dahil abot po tayo dyan sa mga probinsya na iyan. Magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao,
1: saan man sulok ng mundo.
0: Magbibigay saya sa bawat isa.
1: Ay, baka talaga Kuya Wing.
0: Diba? At ito na nga para mas masaya pang umaga mo ka-vibes. Get one more sheet of pad paper dahil ito na pag-iisipin ka na namin na para sa ating
2: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
1: Question of the day. Sino ba ang kaibigan mong one call away? Sa tawag mo lang siya, nandiyan na.
0: Parang Charlie Put lang yan.
1: Charlie Put mo naman. Charlie Put?
0: Ikaw ba, Charlie Put? Joko-loko? Sino ang kaibigan mong one call away?
1: One call away? Hindi ko maano kasi marami naman kaibigan.
0: Totoo naman.
1: Mahirap magpangalan. Ang dami kasi na ano eh.
0: Oh, baka magtampo yung iba na one call away.
1: Pero may mga kaibigan talaga na ano mo lang. Pero gano'n, nandiyan na gano'n. Pero sa ngayon, feeling ko si ano?
0: Si Sir Aris.
1: Dito, si Sir Nino.
0: Oh, si Sir Nino. Si Ernesto.
1: Si Ernesto, madali lang pita. Pre, kain tayo.
0: Oo, diba? Tsaka kapag nagpasuyo ka dyan, nagpabili ka, ang bilis talaga. Maya-maya meron na, nasa harapan mo na. Shout out sa'yo, Ernesto Abelgos.
1: Ay, baka talaga. Yung sa ano, doon sa mga tropa. Ang dami kasing tropa.
0: Totoo naman.
1: Pag once na mag-tawagan mo sila. Uh-huh. Kasi bihira ka tumawag, magugula sila. Bakit ka tumatawag? May importante kaya pupunta agad sila.
0: Tama. Sa akin naman, madami din akong kaibigan. Hindi ko na alam kung sino sa kanila yung one call away lang talaga. Pero sa tingin ko, yung mga college friends ko talaga, pag sinabi ko na mag-chat ako, nakasagot ka agad sila. Ako lang naman yung matagal mag-reply eh. Oo. Mag-chat sila sa akin, magre-reply ako one week after.
1: Ayos,
0: ang galit. Sorry na, ako
1: sobrang
0: talaga
1: busy.
0: Di one call away. Artista yan!
1: Huwag na huwag si Mama Mia ang iawag.
0: Pero ikaw maka vibes, sino ang one call away mo kay
1: lang, Puu? Na.
0: Diba? Isang tawag lang, isang pindot lang, nandiyan na kaagal. Mag-comment mo na yan, itag mo na siya sa ating Facebook post dahil posted na po yung ating question of the day sa ating Facebook page. Hanapin nyo naman po 923 or 92.3 FMR Manila at makikita natin yan. I-shoutout natin siya sa pagbabalik ng inyong favorite na magising. Ang programa, ang Good Vibes!
1: Good morning!
0: With you, one and only kulit, Adam sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma, arriba si mama Mia!
1: Kasama na ng DJ, na pwede mong kulitikin, pwede mong karutin, huwag lang haharutin, Joko Loco, smart na, bye-bye!
0: Baby, ating ka lang sa bet na bet, kasi ang lupet na 92.3 FMR!
1: Favorite music radio,
0: Kavai sa soundtrip! Ang oras!
1: Oras na din, 4:23, perfect!
0: Para krope!
1: Tama!
0: Really?
1: Yeah!
3: good vibes! Good morning!
4: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:30. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Samantha Bonita, yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tagong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
0: Parang nakasarol yung ganun.
4: Parang back to school, diba? Back to school talaga, mga ka-vibes. Uy, 4:47 na, lalo sa mga pang-umaga po dyan. Gising-gising na, dahil baka naman ay malate kayo sa inyong eskwela, sa pasok ninyo. Ang ending yan, sa labas na lang kayo ng classroom dahil magagalit si teacher.
0: Diba?
4: Uy, naranasan ko yan dati, ha? Yung parang na-late ako, hindi tapos na ako napapasok. Kasi nga, late na daw ako.
0: Sabi baka naman siya, oras na kasi late ka ng ilang oras.
4: Hindi naman.
0: Minuto
4: ano,
0: naman.
4: Naman. So, mga minuto lang yon. Tapos parang yun kasi yung rule ng teacher namin na yun, na kapag pag late ka, hindi ka na pwedeng pumasok.
0: Ay.
4: So dapat agahan mo na next time. Kinabukasan, late pa din ako.
0: Oh, ang galing. Sabi ng teacher, very good ka talaga, Olga.
4: Ay, sino si Olga?
0: Ay, sino si Olga?
4: Pero ito ha, dahil nabanggit natin yung mga eskwela-eskwela at pasok-pasok na yan. Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong mga ka-vibes. Alam nyo po ba na pinirmahan na no ni Pangulong Marcos ang isang batas kung saan dapat unahin daw po muna ang mga pinakamahihirap na mga estudyante pagdating sa mga college subsidies. Kumbaga kung yung pinakawala talagang kakayahan, hindi yung alam mo yun, yung parang sila yung priority pagdating sa mga subsidiya na iyan, pagdating sa mga paaralan. Sabi po ano, the new law o yung bagong batas na ito na RA 12325, iniintroduce po nito yung amendment po pagdating sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, kung saan mas ipaprioritize po ano yung mga nasa kumbaga laylayan talaga at saka yung mga walang kakayahan na pag-aralin ng kanilang mga magulang, wala rin kakayahan talaga na pag-aralin ang kanilang mga sarili, kung saan kukuha sila ano ng mga estudyante mula sa poorest household para naman mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo.
0: Oo, kailangan naman talaga, dapat yun.
4: Totoo, di ba? Parang kagaya niyan, may mga free tuition loan na rin kasi tayo, di ba? Lalo sa mga state universities na hindi nakakailanganin pa ano ng mga estudyante na problemahin ang kanilang matrikula every semester. Pero ang problemahin nila siguro yung mga pambaon nila, yung mga pang-project nila, mga pang thesis, at least malaking kabawasan po yun, na kasi grabe naman talaga yung mga tuition, di ba? Kung mag-aaral ka talaga sa mga private na college o kaya naman na mga universities.
0: Totoo naman yan. Kaya malaking tulong talaga yan, yung mga ganyan. Pero sana nga, tabi ang sinabi mo, sana doon sa talaga nangangailangan. Kasi minsan, malakas lang yung ano, kami kakilala.
4: Yeah.
0: So, pasok, di ba?
4: Totoo
0: so,
4: yan.
0: So, ganun.
4: Oo.
0: Wala lang yan, nasabi ko lang.
4: Oo nga naman. Oo nga naman. Minsan nga naman, di ba? Parang may kakayahan din naman. Pero dahil may alam mo yun, tawag nga nila, di ba? Backer nga daw.
0: Backer
4: diba?
0: Nga.
4: Backer ka pala eh. Di ba? Yun yung mga nakakapaso kaysa doon sa mga mas nangangailangan at mas may kakayahan talaga, alam mo yun, na itawid yung kurso na yun. Pero yun, sana mabigyan ng pagkakataon lahat sa pamamagitan ng pag-a-amend dito, amendment, ano, dito sa batas na ito. Yun lang naman, di ba, mga ka-vibes? Edi, tara, aral tayo.
0: Aral ulit?
4: Aral diba? Ulit tayo.
0: Pero bago tayo mag-aral, abay, grabe naman talaga yung diesel tsaka gasolina
4: ay, ngayon, tsaka
0: kerosene. Sa bayan, sa taas presyo.
4: Mm-hmm.
0: Oo, kasi alam mo, Mama Mia, sabay na namin mga ka-vibes, ha, inanunsyo kasi ng DOE na itong Lunes, September 7 kahapon, yung malaki ang taas presyo nga kada litro.
4: Grabe yun. Magkano?
0: Ngayong Martes yung ano?
4: Oo, mamayang alas sa isa, effective po yan.
0: Asahan daw ang taas presyo ng diesel tsaka yung... ang diesel pala, 5 piso, mahigit. 5 pesos and 18 centavos kada litro.
4: Uh-huh.
0: O, nasa 4.69 naman ang itataas ng gasolina, habang 5.58 ang kerosene.
4: Really?
0: Diba, alam, puro pagtaas na lang.
4: Oh my goodness gracious!
0: Paliwanag ng DOE, yan, paliwanag pa, oh. Ang sabi dito, ang pagtaas ng international oil prices at patuloy na paghina ng piso laban sa dolyar ang ilan sa mga dahilan ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Kaya naman, makakausap natin sa kabilang linya para ipaliwanag.
4: Ang pagtaasa, no? Uy, mga kabay, vibes. Ah, mamaya pong alas 6 effective po yung pagtaas na yan. Yan naman na kung kayo po ay hindi pa nagpapakarga, ano, eh baka siguro dapat na gumising na kayo dahil 4:51 na. Mm. Ilang minuto at ilang oras na lamang po ay effective na yung pagtataas ng presyo na yan.
0: Ito siya kadagdag ng DOE, Mama Mia, tsaka mga ka-vibes na yung 12 pesos na subsidy, yung per liter fuel discount para sa mga public utility vehicle. Ano yan, pinaka-apektado dito sa presyo na to.
4: Mm-mm.
0: Pero tuloy pa din yun. Oo. So may 12 pesos discount pa rin syempre yung mga PUV natin na driver. So good luck na lang sa mga vibes natin. Syempre sa balitang yan, syempre may stress. Good luck na lang sa magiging ano ninyo, tawag dito, reaction.
4: Oo.
0: Syempre, naku, malala talaga pagka ganun. Halos 5 piso yung itataas. So magkano din yun? Kung magpapagasolina ka, diba?
4: Totoo.
0: So magano na lang tayo, bisikleta na lang.
4: Oo. Maglakad na lang tayo. Kanya-kanyang karga na lang siguro talaga. Oo. Kargahin mo yung kaibigan mo.
0: Kaya may maulan lang ka. So kung hindi lang, pwede yan.
4: Totoo yan. Wala. Kailangan talaga na magtsatsaga talaga sa panahon na ito, mga ka-vibes. At talaga namang magtipid. Kung hindi nyo naman kailangan talagang lumabas-labas ng bahay para naman na hindi pa madagdagan yung pagkonsumo ninyo ng gasolina na iyan o kaya naman petrolyo, siguro maiging nga manatili na lamang sa bahay kung hindi naman importante. Diba?
0: Yun kasi epekto talaga pag tumataas yung dolyar.
4: Totoo.
0: No? Pag tumataas yung dolyar, talaga marami yung apektado nun.
4: At saka kapag work from home kayo, samantalahin ninyo na nandiyan na talaga kayo sa bahay ninyo. O hindi naman.
0: Ay, hindi naman.
4: Yung kapag nasa bahay lang talaga kayo, diba? Parang kung hindi nyo nga talaga kailangan lumayas, huwag na kayong lumayas pa. Mga ka-vibes, permi-permi na lang muna. At saka tipid-tipid muna sa pagkakataon na ito. Malay nyo rin naman, diba? Kasi nagkakaroon din naman talaga ng big time rollback. At saka hindi naman pangabang buhay nagkakaroon ng price hike. Maniwala tayo, i-manifest na lang natin. Baka matulungan pa natin ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagmamanifest.
0: Yan naman. Sige na nga, yun na lang. Positive na lang tayo. Isipin natin, malapit na yung Pasko.
4: Totoo, dyan na lang kayo. Dito lang din naman muna kami. Kaya naman, wag maglilipat ng radyo dahil hanggang alas 8 nyo pa kami mapakikinggaan. Para sa inyong favorite papagising, ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only Kuleta, them sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma, arriba, si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang haharutin. Joko loko is mga nai, bye-bye.
4: Ay! Ito pa rin ang bet-a-bet kasi ang lupi at ang 92.3
0: FMR. Favorite music radio, Kavang sa soundtrip.
4: Ang oras.
0: Oras 4:53, perfect.
4: Micropet!
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes. Good morning.
6: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Sinasabi natin.
0: Ano ang sabi niya?
3: Oo, 5:17 na kasi. Hindi pa bumabangon. Ngayon, na-late na naman siya.
0: Eh, kasi nga, nalulungkot nga siya. Kasi nga, naku, wala
3: ba't
0: na sila.
3: Ba't ka naman nalulungkot?
0: Wala nalulungkot siya kasi break niya ng jowa niya. Oo. Gabi ka, kung niloko ka, pakatatag ka lang.
3: Oo,
0: tapos pag matatag ka na, paloko ka ulit.
3: Parang ganun lang yan. Parang paikot-ikot lang yan. Parang mesa lang din yan.
0: Okay, diba? Huwag ka na malungkot.
3: Huwag ka na malungkot. O, eto na nga. Para hindi ka malungkot, ka vibes.
0: Batingin mo si Mama Mia ng happy birthday.
3: Ah,
0: naksaman talaga. 19 anos na si Mama Mia. 19 years old.
3: 19 years
0: sa
3: old.
0: Sa servisyo.
3: Wala niya. Ginawa mo naman akong gurang. Pero eto, salamat sa'yo, Sis EJ. Sis EJ! Oo, binati na niya ako. Thank you po. Sabi niya, good morning, Sis Mia. Good morning din po sa'yo, Sis EJ. Pero lalo kang sasaya dito sa ating programa dahil iyahatid na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa lang.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na para sa mga nag-aabang ngayong birthday ni Mama Mary at ni Mama Mia. Ito na ang Hulala! Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig! Na nga. Ay, nasaan na, Are? Ito na nga, Aris. Aris, may lalagutok sa'yo sa araw na to.
0: At naku,
3: mabuto-buto
0: sa tuhod ba
3: to? Oo, di ba mahirap?
0: Eh, ang ano dyan, dapat wag bibigla ng galaw.
3: Oo.
0: Yung alalay, yung
3: alalay. Bawal. Ano, at magpaalalay ka na rin. O Taurus, para ganahan ka, lagi mong isipin na last mo na. Abay Taurus, kahit pagod ka na, iwasan ng trabahong pa medya-medya.
0: Oh, medya-medya.
3: Pero sabi nga nila, give it your all as if it is your last.
0: Wow, ano ba talaga? Akala ko, do your best and God will do the rest. Inasa pa kay Lord.
3: O, ito lang ang Gemini. Gemini, kung ayaw mong mainis sa bebe loves mong paulit-ulit at nangungulit, sabihan mo rin siya ng I love you ng paulit-ulit.
0: Paulit-ulit.
3: Taray, assurance ba? O reassurance, di ba? O Cancer, may mga bagay na hindi mo na kailangan pang marinig, malasahan, at makita para ikaw ay maniwala. Makinig at magmasid ka sa karanasan ng iba para matuto ka.
0: Actually, malaking tulong yan yung mga experience ng iba.
3: Tama.
0: Na natututunan natin. Correct. Tapos mas maano tayo, magiging magaling tayo doon sa
3: pagchichismis. Gusto niya maranasan din daw
0: sa pagchichismis.
3: Matigas talaga ulo niya. Mahirap yan, B. Oo, Leo, hindi mo mapapansin ang maliliit na detalye sa iyong trabaho. Maging mapanuri ka dahil ang maliit na detalye na ito ay pwedeng humantong sa malaking perwisyo. Oh my goodness gracious.
0: Kailangan maging maano ka.
3: Virgo, mananakawan ka ng sampay. Wow, ha? Talaga ngayong birthday ko pa?
0: Wow.
3: Mananakawan ako ng sampay? Ay nako, ito na nga ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joaquin Aqua. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa bagong
0: unang kamada pala, kabay.

0: Babes, at syempre alam ko, abala ka ngayong umagang ito at naghahanda para naman sa pagpasok sa trabaho. Uy, ito lang maiksingit ko, Mama Mia, kasi yung peso pala, ang sabi dito sa balita, yung pinakamahinang pera daw sa Asia.
1: Sabi ko,
0: totoo ba? Nag-reply, joko, loko, sabi niya. And Mama Mia, patuloy na bumababa ngayong halaga ng peso ngayon na tinuturing na pinakamahinang currency sa Asia. Sabi ng Bloomberg, yan. So, sabi ko, talaga ba? Ginanong ko, na-replyan ko, talaga ba?
1: Talaga ganun ba? Ganun ba? Pukpuk mo sa bato!
0: Sabi, totoo ba?
1: Pag ako nga naman, mababa ang halaga ng piso. Yan ang din ang dahilan kung bakit nagtataas ng mga bilihin.
0: Presyon ng mga driver,
1: pati ng mga chuper, pati ng mga mga nanay natin, ng mga katatayan, di ba? Dahil taas nga po ng bilihin. Mm-hmm. Well, ayun nga.
0: Siguro pupunta na muna kami ng Amerika.
1: Oo, punta na lang tayo ng ibang bansa. Yan din ang dahilan kung bakit talagang hindi mo rin masisi yung ilan sa mga vibes natin na sumusugal sa trabaho sa ibang bansa. Kasi kahit nasabihin mo na may mga trabaho dito pero mababa ang bayad, pero pagdating naman doon, kahit sabihin mo mababa ang bayad doon, pero kapag pinalit mo kasi sa piso, mas mataas yung halaga.
0: Diba?
1: Kaya naman talagang saludo pa rin tayo sa mga ka-vibes natin na mga OFW din na talaga namang nagsasakripisyo na hindi makita ang kanilang mga pamilya ng matagal na panahon para lamang kumita ng malaki. Kasi yun talaga yung maipoprovide nila sa kanilang pamilya.
0: Para yung kanta ni Glock na yung walang natira. Pumunta sa ibang bansa para kumita ng dolyar na ipapalit sa piso.
1: Correct. Diba? Pero sana, di ba, dumating yung araw, kagaya din sa kanta ni Glock na, di ba, yung mensahe ng kanyang kanta na yun, sana dumating ang araw na hindi na kailangan pang umalpas ng ilang mga kababayan natin para lang mangibang bayan at doon na hanapin ang kanilang kapalaran o swerte nila. Kasi para naman na hindi sila malayo sa kanilang pamilya. Isipin mo, sabi nga nila, di ba, life is short. Uh-huh. Pero yung kalahati ng buhay mo ay igugugol mo doon sa pagtatrabaho sa ibang bayan o mangangamuhan ka sa ibang mga lahi. Yun yung nakakalungkot din minsan na talagang realidad na hinaharap ng mga ka-vibes natin. Kaya saludo kami sa inyo mga ka-vibes. Salamat din sa inyong sakripisyo dahil din naman sa kanila, di ba, may naitutulong din yan sa ating ekonomiya. Yung currency na ipinapasok nila dito sa ating bansa, yun din naman, may effect din naman yun na positive. Pero syempre, di ba, sa pamilya nila, talagang masyadong malaking sakripisyo yun. Kaya naman, shout out sa lahat ng mga may kamag-anak na OFW, sa mga ka-vibes din natin na nakikinig sa atin, na mga nasa ibang bansa, di ba? At talaga namang nakatutok sa FMR Philippines app. Diba?
0: Kung wala ka niyan, mag-download ka lang sa Google Play Store. Pwede na yan. FMR Philippines. One click. Yun na yun. Pakinggan mo na mga bunganga namin.
1: Diba? Kung meron kayong one call away na friend, kami one click away.
0: Tama.
1: Diba? One click away at mapapakinggan mo na ang iyong favorite pampagising, pati ang mga good vibe na programa dito sa ating himpilan. Kaya naman ka-vibes, tuto ka lang para hindi ka ma-homesick at kung nalolongkot ka, kami na magpapalagaya sa iyo.
0: Tama.
1: Diba? O kami ang bahala, paliligayahin ka namin.
0: Huwag ka malolongkot kasi kami na ang bahala.
1: Huwag ka na malungkot, ha? Kay kami na ang bahala sa iyo, ha? Kaya naman, nandiyan ka lang dahil dito lang din naman kami. Makakasama mo pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang
0: Good
1: Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mamamang kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: din. Pwede mo ko routine, wag walang routine. Joko Loco is my name,
1: baby. Baby, dito lang yan sa Beat na Beat. Kasi ang Lupeta 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes sa soundtrack. Ang oras.
0: Oras natin, mga ka-vibes. 5:24 na. Perfect.
1: Para krope. Really?
0: Really?
1: Para really?
0: Yeah.
2: good vibes. Good morning.
3: Good mood siya. Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Grabe naman yun, napahataw.
4: Diba, napahataw ka doon, ka-vibes.
3: Pag itapos mag-8-8, nagpamela ka,
4: diba? Oo, diba? Ganun talaga.
3: Ewan ko na lang kung nanakit yung kasukasuan mo doon.
4: Hindi mo nanakit. Machi-challenge lang dahil napabanat-banat na naman sila ng kanilang buto, ng kanilang tsuhod.
3: Maganda yan. Ng kanilang braso. Exercise. Oo, dapat ginagalaw-galaw mo yung katawan mo para tumagal daw yung buhay.
4: Tama, tama.
3: Sabi nila. Oo.
4: Dapat gumagalaw kasi talaga.
3: Oo.
4: Kasi kapag hindi ka gumagalaw, nandiyan ka lang sa pwesto mo, uugating ka naman.
3: Tingnan mo yung mga kilala mo na mahilig magpapawis. Tingnan mo yung ano, yung mga mayaman nag-sumba, yung
4: totoo,
3: mga ano nag-healthy living. Mm-hmm. Pag umabot diba ng 100, tawag doon nag-healthy living.
4: Taray,
3: pagka mayaman, pagka medyo may kahirapan yung buhay. Uy, ano yun, may, siguro may lahi silang aswang. No? Di pa sila nung...
4: May ano, siguro masama may, silang damo.
3: may ano sila. Ba't may ganun? May ibang
4: hindi
3: ano?
4: Ko rin alam bakit ganun. Pero minsan swertian lang talaga yan eh, di ba? Una-unahan lang yan.
3: Pero exercise ang pinaka ano doon.
4: Totoo.
3: Tsaka healthy living.
4: Totoo naman. Diba?
3: Tandaan mo na kapag kumain ka ng mga healthy prutas, uh-huh, healthy gulay, mamamatay pa din. Hindi, ibig sabihin nga, ahaba.
4: Ahaba pa rin ang buhay mo, ah, di ba? Lalo kung marami ka pang gusto nga masaksihan dito sa mundo, okay lang din naman yun, na pagpapasya mo yan, di ba?
3: Tama.
4: Pero eto, pasya din namin na ibigay na sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Kaya naman makinig ka na dahil ito na ang
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Ito lang kukumpleto sa inyong Hulala for today para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
4: Makinig at manginig! Eto na Libra! Libra, meron kang pagkakagastusan na iyong pagsisisihan.
3: Huh?
4: Nalaman! Ang buhay minsan ay sadyang ganyan na charge to experience
3: ah,
4: lang.
3: Ang buhay sadyang ganyan. So, yan, charge na naman kay experience.
4: Totoo naman.
3: At least, oo, hindi sa'yo, sa experience.
4: Sabi nga naman kasi, wala nang libre sa mundo.
3: Oo naman
4: diba?
3: Talaga. Chismis na lang yung libre.
4: Tama, oo. Scorpio, harap-harapan mong makikita ang pangwawalang hiya sa'yo ng isang tao. Ang manas mo naman, Scorpio. Eh, di talikuran mo para hindi harap-harapan, di ba? O, Sagittarius. Makikisali ka sa usapan na pero iba pala ang kanilang pinatutungkulan.
3: Oh.
4: In short, huwag sabat ng sabat sa usapan ng may usapan.
3: Oo, oh, minsan di natin alam yung ano eh.
4: Oo, oh, tama naman.
3: Konteksto ng pinag-uusapan nila.
4: Correct.
3: Tapos sumiba tayo, di ba?
4: Oo, oh, di napahiya ka tuloy.
3: Oo, oh, di ba?
4: Ikaw pa ikaw pandehado niya, no? Capricorn. Capricorn, ulitin mo ang isang bagay dahil hindi ka mapalagay sa resultang sayo ay ibibigay. Kung dyan ka liligaya, walang magagawa ang mga tala.
3: Oo, oh, kasi diba? Maligaya ka, hahayaan ka niya dyan.
4: Oo, oh, at least huwag sa piling ng iba ka liligaya kasi mahirap yun.
3: Kung liligaya.
4: Oh, ligaya ka! Pag Sunday pa yun. Oh, Aquarius! Aquarius, may susubok na magbukas ng mga social media accounts mo.
3: Oh! Ah!
4: Magpalit ka ng password para hindi ka magoyo.
3: Oh, mga hacker. Ay, hacker.
4: Tama, mga hacker. Oh. Diba? At saka mag-notify naman sa'yo yan eh.
3: Oo, oh, na may nag-anong kaya. Dito ngayon sa'yo, may nag-open ng Facebook mo dito.
4: Correct.
3: Sa bandang ano, Muntinlupa.
4: Oo, oh, someone is trying to open your account.
3: Diba? Umaganong.
4: Near General Trias, Cavite. Oh, Pisces, malilimutan mo ang susi ng bahay nyo. Taray!
3: Hoy, ang galing.
4: Eh, mag-akit bahay ka na lang,
3: ang
4: diba?
3: Hirap nakalimutan yung ano, nakalimutan namin yung ano. Sinira namin yung lock.
4: Dati sa bintana kami nilulusot ang nanay ko.
3: Oh, sa bintana?
4: Oo, oo.
3: Noong maliit ka pa?
4: Oo, kasi ikaw ang maliit. Sige, ikaw ang sumuksok
3: kasya mo dyan.
4: Oo, diba? Eh, paano kung ano? Paano kung wala kang kasama, ikaw lang talaga mag-isa?
3: Kaya nga, diba? Mahirap yun eh.
4: Oo, pabakbak mo na lang yung pintuan.
3: Kaya ang hirap na gano'n yung doorknob sisirain.
4: Totoo.
3: So, ang lesson dito dapat, meron kang duplicate.
4: Tama.
3: Duplicate,
4: duplicate ka pala eh, diba?
3: Duplicate ka din, sabi.
4: Oh, yan ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Natandaan ang mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, may labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joak Loco. Ako rin si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa mag-
3: oh!
4: Oh, namatay diba? Din yung laman.
3: Naalagal. Hmm.
4: Dog. Ang kulit eh, di ba? Huy ah, speaking of lamok, mga ka-vibes, proteksyonan niyo po ang inyong mga sarili laban sa pagkagat ng mga lamok na yan, di ba? Laban sa mga lamok din talaga. Kasi nga, may dalang sakit yan eh, di ba?
3: Oo, tsaka ngayon tag-ulan, so maraming ano, maraming pangingitlogan yung lamok. So kailangan maging malinis yung ano, yung paligid. Sabi kasi sa ano, di ba, sa dengue, yung walang gawad para kalinisan.
4: Totoo.
3: Yung ano, kasi walang, hindi makakapag-breed yung mga lamok na, ang tawag doon, Aedes aegypti ba yung tawag doon? Basta lamok yun eh. So, basta lamok. So,
4: pero sa kabilang linya, makakausap natin. Oo,
3: nandito si DOH. Pari paliwala.
4: Oo, de, pero diba kasi minsan na, yun ang hindi na, sa sobrang busy na rin talaga eh, diba? Maraming ginagawa, diba, sa kanyang mga trabaho, kaya naman sa bahay. Minsan nakakaligtaan na rin talaga yung mga singit-singit, yung mga sulok-sulok.
3: Yung mga singit-singit?
4: Oo, yung mga singit-singit. At sulok-sulok, dun pala nagtatago at nangingitloga yung mga lamok.
3: Lamok, oo. Yan, mga stagnant water.
4: Totoo, stagnant water.
3: Yeah. Water ka din, sabi niya. Water.
4: Huwag naman ganun. Pero ayan na, di ba mga ka-vibes, sa konting imis lang din talaga minsan.
3: Yun ang kailangan. Kasi yung minsan, di natin namamalayan, ganun tayo hanggang sa paan natin, tapos nakakarami ng kagat.
4: Totoo.
3: So pwede baka mag-cause yun ng ano, di ba, dengue.
4: Correct.
3: So huwag pa rin yung electric pan nyo, i-number 3 nyo.
4: Number 3 nyo,
3: malaki
4: diba?
3: Ka naman sumahot, i-number 3
4: mo. Tama, tama. At saka kung nga kaya mo naman talaga na...
3: May karapatan kang mag-number 3.
4: Oo, yung afford mo yung pang-spray na pang...
3: yung mga ano, tama.
4: Pangpatay talaga ng mga
3: insect
4: lamok.
3: Repellent.
4: Yan, insect repellent. Okay din naman yun, di ba? Kaysa naman nasa hospital ka magdudusa.
3: Oo, di ba?
4: Diba? Mahirap
3: yan. Tinitipid mo, mapapagastos ka pa. Kung maanan mo ng matindi yan, yung mga lotion-lotion, nakatulong din yan sa mga bata, di ba?
4: Sa ano namin eh, may net na doon sa may, ano, sa may hamba ng pintuan pa.
3: Ah, talaga?
4: Oo, kasi...
3: May screen door si na Mama Mia.
4: Hindi, yung net lang yun. Yung nabibili sa ano, sa Orange.
3: May nakaangat-angat sa boy, may screen door.
4: 300 lang yun, dahil. Yung mga ganun ba? Kasi nga, wala kami screen door, di ba? Sila DJ Choco, ako afford na screen door.
3: Wala kami screen door. Mayaman dito si Ernesto, may screen door. Yung mga kamay sa atin, nakaangat-angat, may screen door sa bahay.
4: Oo, mga nakaka-LL sa buhay, di ba? Pero sa ating mga ordinaryong ano lang, yung mga sapat lang ang sound para di mamatay, di ba? Para mga screen door lang.
3: Lalagyan na yung bintana parang ano, yung para hindi makapasok yung ano, yung mga lamok.
4: Tama. At least, di ba, may hakbang kang ginagawa para hindi ka madapuan ng lamok at hindi magkaroon ng sakit sa bahay ninyo. Yun naman ang mahalaga talaga, di ba? Para-paraan lang yan.
3: Oo, para makaiwas sa dengue na yan. Para, kaya naman simula nang gumamit kami ng...
4: Alam nyo, ready na kasi talaga kami.
3: Kayo na lang yung kulang.
4: Yes, kayo na lang ang hinihintay. O, diba? Punuan nyo na yan. Kaya naman dito na kayo sa inyong favorite pampagising ang programa ang Good Vibes.
3: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mamamu kumakaribas ng tawa pero ang araw maaariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
3: ako ismanag.
4: Baby, ito pala ng Beto Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
3: Favorite music radio. Kavibes sa
4: soundtrip. Ang oras.
3: 7.551. Perfect.
4: Ang krope.
3: Tama.
4: Really? Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
0: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.

0: Naks, pawis na pawis ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip
2: 92.3
1: FMR.
2: 92.3
1: FMR.

0: Sugar Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Gong gong gong
1: good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Yan, diba? Yung pumaldo ka, diba?
3: O, diba? Wala ka naintindihan sa sinabi namin.
0: Diba? Ang ganda eh. Sabi ako, okay lang, hindi ko naintindihan. Oo. Paldo naman
3: pero ako. Pero napaka-meaningful.
0: Nang sinabi natin?
3: Ay, wala sila naintindihan.
0: Diba?
3: Uy, magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes. 6:35 ng umaga at kami pa rin ang inyong kasama, ang bet na bet. Kasi ang lupet, 92.3 FM.
1: Favorite music radio, ka-vibes.
3: Ka-vibes sa soundtrack.
0: Tama, oh, napalunok na.
3: O, diba? Lunokin mo na kasi yan kasi masasamig ka pag hindi mo nilunok.
0: Masakit talaga sa lalang mo na di makatodo. Pero sige, pipilitin natin
3: ito. Tama, diba? At kahit nahihirapan ka lumunok, abay syempre, tutulungan ka pa rin namin nga lumigaya sa buhay. Dahil ito pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag maariba si Mamamia.
0: Kasama rin si Jokoloko, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Apir.
3: Apir. Tama, apir talaga sa iyong pagmumukha ka vibes dahil eto na, sasagutin na natin ang walang kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes na wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Kaya naman, sana handa ka kasi kami hindi kami handa. At least isa sa atin handa, di ba?
0: Oo naman.
3: O, daming-damay na to.
0: Sino ba to? Ano ba siyerte na to?
3: Oo, eto na muna, papasukin na natin ang puksaan sa aga.
1: Puksaan sa aga. Puksaan sa agahan
0: ito ka vibes kung saan ito sa mga bagong tutok lang o kaka-tune in lang sa amin. Ito yung pag-uusapan namin ng isang tanong ng isang ka vibes natin.
3: Tama. Diba? Ito na nga ang nagpadala ng katanungan na si Geraldine ng Kainta.
0: Geraldine. Sa'yo, Geraldine, magandang umaga sa'yo. At ang kanyang katanungan ay...
3: Ang kanya pong katanungan ay mandadamay o aakuin.
0: O mandadamay o aakuin.
3: Mandadamay o aakuin. At talagang dinamay mo pa talaga kami dito, diba, Geraldine.
0: Diba? Gusto pa ipaako sa amin yung ano.
3: Diba? Parang wala kang kadala-dala. Pero eto na nga, DJ Jokoloko, ano ang pipiliin mo sa dalawang ito ha?
0: Ano, doon ako sa ano, sa aakuin na lang.
3: Aakuin? Oh. Bakit naman aakuin?
0: Oh, kasi pinili mo na yung mandadamay, so aakuin. Eh siguro aakuin na lang kasi ano, kung kailangan naman aakuin mo lang mag-isa para wala madamay, sige.
3: So magpapakabayani ka.
0: Magpapakabayani. Pero babalikan ko sila. Huwag
3: kayong tutulog-tulog at huwag kayong re-relax-relax dahil magbabalik si DJ Chocolo ako. Sa akin naman, mandadamay para 'di ba masaya. Oh. Everybody ha. Happy, the more the merrier.
0: The more the manier.
3: The more the manier and the more the merrier. Everybody happier. Yeah. Wow, taray, diba? Yun lang naman.
0: Yun lang naman,
3: pero ito mga ka-vibes, ha? Live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Ganon din po sa ating YouTube channel. Baka lang po nahihiwagaan kayo. Sino ba itong mga tao na ito na ang iingay? Abay, i-search nyo lamang po kami. 923 FMR Manila or 92.3 FMR Manila para hindi kayo mahuli. So good vibe, happening!
0: Tama naman yan. Lahat na yan sa lahat ng platform yan. Kaya naman, time mo lang ha. Again, 923 FMR Manila.
3: Correct. Tama. Kaya naman, ito na. Puksain na natin ang katanungan ni Geraldine, ha? O, ready ka na?
0: Ready na ako. Kaya to.
3: Kaya yan. Tama.

mga harap sa ginawa nyo na pagkakasala. Diba? Dapat sama-sama tayo. Diba? Sama-sama tayo na nanggugulo tayo. Tapos nung eto na, diba? Ako na lang mag-isa. Ikaw naman, Joko Loko.

0: pa. Di ka naman bumawi sa mga susunod pa. Marami pang mangyayari pag nasa tama ka na. Isipin mo palagi na pag tama ang ginagawa. Marami ang dumarating na mga biyaya.
1: Ibig ba sabihin nagpaka-martyr ka, tama na yung ginawa mo?
0: Eh di naman, tama na yun. Ibig sabihin, tinanggap mo yung pagkakasala mo, ganun.
1: Oo, pero paano naman yung iba? Wala silang leksyon.
0: Yung iba, saka mo na ano yun. Balikan.
1: Mahirap yun. Di ba yan yung madalas mga nasa set up? Yung mga umaako kadalasan ng kasalanan?
0: Sa bagay. Minsan kasi pagka inaako mo yung kasalanan ng iba,
1: uh-huh.
0: Ang pangit dun, kung inaako mo yung kasalanan ng iba na hindi ka kasama doon, pero kung kasama ka naman doon, parang malinis yung ano mo pag gano'n, diba?
1: Para lang malinis ang yung konsensya.
0: Konsensya.
1: Kaya yun ang pinili mo.
0: Tama. Oo,
1: para wala nang gulo, di ba? Para kahit man na magulo talaga yung
0: tapos ipasa Diyos mo na sila naman malamang sa susunod
1: niya. Tama naman. Sa bagay, kahit naman na makaligtas sila ngayon, di ba? Darating at darating din naman ang panahon na mananagot sila, di ba? Saan namang batas yan, batas pang kalawakan man
0: batas
1: yan.
0: Batas pang universe.
1: Oo, batas pang Pilipinas. Di ba? Divine na batas man yan, di ba? Lahat. Uy, pag-greet daw, happy birthday kay Luisa Joaquima Rivera.
0: Ay, happy birthday.
1: Uy, happy birthday kita, Luisa Joaquima Rivera. Happy birthday sa atin.
0: Happy birthday. Do you remember?
1: Happy birthday, ha? Pero ito na nga, sa akin naman, mandadamay. Kasi, wala, ganun lang din talaga ako. Mahilig akong mandamay. Parang sa akin na naman, kung masaya yung isang bagay, sige, idamay natin. Na para, ito ay positive or negative yan. Ha? Kung masaya yung nangyayari, di ba? Bakit hindi lang, bakit ikaw lang ang makikinabang dyan? Idamay mo na rin yung ibang tao.
0: Tsaka kung good vibes, eh, mandamay ka na. Para good vibes na din yung mga diba? Nakabusangot dyan.
1: Idamay mo
0: diba?
1: Sa pagkain, idamay mo sa kasiyahan, o kaya naman kapag may alam ka na pwedeng mapasukan ng kaibigan mo naghahanap ng trabaho na matagal na panahon na, idamay mo na rin siya doon sa iyong papasukan. Bakit naman hindi, di ba? Hindi mo naman dapat ipagdadamot yan.
0: Oh, dami diba? Ng regalo ni Kiko Kaligo to.
1: Ano yan?
0: Ano, Christmas na boy? Ang dami mong regalo. Ang dami regalo. Kiko Kaligo!
1: Ikaw pala si Santa Claus!
0: Si Santa Claus? Ang agad na pamasko. Oy, birthday ni Mama Mia ngayon.
1: Napuputol yung thoughts ko. Pero ito na nga. May salamat sa inyo guys ha. Pero ito na nga. Sana naman mandadamay. Pati di ba kapag may ginawang... ano na yun?
0: Ang dami regalo. Ang birthday mo Mama Mia. Kaya ayan. Ang dami mong regalo.
1: Ano gagawin ko dito? 3D creative. Ha? Oh, pero ito na nga. Yung sa akin naman, di ba? Idadamay. Lalo kapag may ginawang kasalanan. Uh-oh. Dapat hindi lang ako yung ako nun. Kung pare-parehas tayo, di ba? Na gumawa ng kalokohan. Dapat pare-parehas din tayo nga harap kapag tayo ay mananagot na.
0: Ah, ganun.
1: Ganun lang din naman yun. Di ba, DJ Joko?
0: Oh, naman. Diba, galit ka na eh.
2: Tama yan. Ano ba sound trip ng buhay?
1: Pero ayan pala, hindi tayo maguluhan. O sa kayo, ka-vibes, kayo ano ba ang ano nyo dito, ang hirit nyo dito? Ito si Collector la, sabi niya, akuin ko na lang, ako na, sige, ako naman lagi. Ito naman si William Mortel, mandadamay na lang din ako kasi pwede namang i-share yan sa mga friends mo. Taray.
0: Ang importante may soundtrack ka ng buhay mo. Tama. Kasi lahat tayo meron. Ay, bakit may singit ko yun doon? As Collector.
1: Pero shoutout sa'yo, Ate Arlene, Aspira sa Kitanya, si Mary Dulay. Uy, maraming salamat po sa inyong mga greetings, ha. Ito naman din si Jessamay Akitanya. Ito si Hugot Lines. Kapag talagang umuulan, masarap magkape, pero masakit din pala kapag may kapeling siyang iba. Sige, accommodate natin yan kahit wala sa paksaan yan. O, ito naman, si Tope. Ito, Bernie Bunaw. Katulad ngayon, dapat damay-damay na kasi birthday ni Mama Mia.
0: Oo, damay-damay
1: na yan. Tayo sa papakain niya to. Deck.
0: Alam niyo ba, ipapasarado niya yung Isguerra Gate. Hindi na one way yung Isguerra.
1: Hindi ka magsahod na lang, oo. Tandaan niyo yan, oo. Tandaan niyo yan. O siya, dyan na kayo. O siya, ito mga ka-vibes, hirit lang ng hirit. Sagot na ng sagot sa ating comment section na dahil pwede pa natin pag-usapan yan mamaya. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite papagising, ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
1: With you, no one and only kulit, Adam. So, Maya, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero distracted na si Mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na nagbe-birthday ngayon, ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag mo lang ha-routine. Joke Loco is my name.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet ang 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
1: Kavans sa sound trip. Ang oras!
0: Oras na din, 6:45 na. Perfect!
1: Para krope!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah.
3: Good vibes. Good morning. Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: That's what
1: I like. That's what I like talaga. Shout out na muna ano sa ating ka-vibes na si Coach Everyday.
0: Coach Everyday. Everyday.
1: Coach Everyday. That's what I like. That's what I like. Maraming salamat sa iyong pinadala na gift sa ating mga FMR DJs. Grabe naman yan.
0: Coach Everyday, magandang umaga sa iyo. Merry Christmas.
1: Merry Christmas talaga. Maraming salamat sa iyong maagang pamasko sa ating lahat. Sa ating lahat na FMR DJs. Ano? Lahat ng pangalan natin, kumpleto tayo dito. Ha? Salamat sa iyo. Ano ba to? Electric fan ba to?
0: Ah, wala ata dito, Mama Mia.
1: Ah, wala.
0: Oh.
1: Ay, walang Mama Mia. Taog ko kaya tong console na to. Maraming salamat, mga ka-vibes. At syempre, shoutout din ano, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Sa oras na ito, si Geoffrey, si Christopher Libunaw, si Laura Garcia, ganun din po si Alfred Bulalakaw.
0: Bulalakaw?
1: Sabi niya kasi, puksa ina lahat ng masasama. Grabe naman yan. O ito naman si Tito Dave, nakikinig din po sa atin. Si Geoffrey, huy, hindi naman ako nahulog. Ito naman si TRSF Natoy, magandang umaga sa'yo. Ako to, si Natoy.
0: Oy, kasi Natoy, na mahal ka.
1: Oo, si Natoy, na mahal na mahal ka. Si Ricardo Tingal, magandang
0: Tingal?
1: Huwag ka naman tingalin. Ito naman si Jessamay Akitanya. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig. Uy, si Hugot Lines din. Ha?
0: Nakikinig
1: sa
0: din. Hindi lang yan. Tsaka ito din, Mama Mia, yung mga nakatutok sa atin. Si Evelyn, oy, tinamisan. Oo, hindi na alatan, tinamisan.
1: Tinamisan?
0: Ha? Oo, hello sa iyo kay Gerald Manciano. Manciano siyang nakatutok ngayon. Maraming salamat. And kay Dennis Fernandez. Ang lupit.
1: Ang lupit mo talaga, Kuya Ding.
0: At si Ate Linda din sa Palatiu, Pasig, nakikinig. Linda Untalan Cabigon.
1: Yan, Linda Untalan.
0: Cabigon family. Good morning sa inyo dyan sa Palatiu, Pasig. And Arlene. Si Arlene, nakita niya.
1: Uy, birthday din pala kahapon ni Kuya Gerald. Sir Gerald, magandang umaga sa iyo.
0: Oh, happy birthday kahapon.
1: Boss Gerald, magpakatatag ka.
0: Bakit magpakatatag?
1: Magpakatatag ka dahil lalaki ka pa. Oo, ang i-wish natin ay parehas tayong tumangkad, Kuya Gerald.
0: Oo, tapos mas lalo pang tumamis ang pagsasama nyo ng iyong love.
1: Oo, na yung Bebe Loves. At congratulations din dahil, di ba, nagbunga ang kanilang pagmamahal. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Magkakaroon na sila na kanilang baby. Kaya naman, congratulations in advance. At ito na mga ka-vibes. Siyempre, pakinggan natin ang awitin na ito dahil more music tayo dito sa ating impilan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa soundtrack ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes
3: ang lupet!

0: Uutang ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Nigga Shirley.
1: Samantha Bonita, yung pampampagising DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, people.
3: Super friend!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Oh, malapit na Christmas.
4: Malapit na. Ano araw-araw ba? Talaga sinusubukan talaga tayo ng pagkakataon, di ba? Pero dahil nga malapit ng magpasko, kaya ngayong Pasko!
0: Message course! Mapapatawad. Pagpasko, yan yung panahon kung saan yung pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga nakagawa ng hindi. Parang ganun yung boses ko. Mapunta na sa ano.
4: Parang malapit na mag-homily si DJ Joko Loco. Pero eto na nga, dahil nabanggit ni DJ Joko Loco ang nalalapit na kapaskuhan at pati ang pagpapatawaran. Eto na, sabitin na natin ang ating eto na nga, very controversial.
0: Eto na nga ating dugtungan mo ka vibes. Magpapatawad sa mga blank.
4: Iba yung pagkakabasa ko eh.
0: Magpapatawad
4: pala.
0: Magpapatawad. Ayan, tama.
4: Kasi naman magpapatawad. Kailangan punakata na salamin. No?
0: Sa mga...
4: Ikaw ba? Magpapatawad ka sa mga...
0: Magpapatawad ako sa mga, halimbawa, mga maliliit na bagay na na hindi na pagkasunduan.
4: Tama, ganun. Yung kaya namang palagpasin. Pwede rin naman. Pwede.
0: Ikaw ba?
4: Ako naman. Sige, ganun na din. Magpapatawad sa mga maliliit lang naman na bagay. Pero kapag nakakababa na ng moral, yun na ibang usapan na yun. Kapag walang, yun nga, di ba? Kapag walang acknowledgement ng ginawang kasalanan, yun talaga, mahirap talaga mag-move on at magpatawad sa ganyan. Pero, siyempre, kapag humingi naman ng tawad, bigyan natin ng pagkakataon. Lalo't kapag nakikita ka ng mga pagbabago sa katauhan ng isang tao. Well, pero kung puro salita lang, di ba? Kung mere words, parang sa relasyon lang yan, di ba? Kapag ikaw ay, di ba, nasalisihan ng iyong bebelabs.
0: Nasalisihan?
4: Ikaw ay nagawa ng kasalanan. Parang kahit anong sorry, kapag hindi naman nagbabago, di ba? Parang mahirap siyang patawarin.
0: Tsaka depende mahirap din yan tanggapin. Sa nagawang ano.
4: Yan, yun nga eh. Depende sa nagawang kasalanan sa'yo. Kung kunyari, kung nakalimutan ka lang naman i-update.
0: Oo, hindi na nakapag-good morning.
4: Oo, hindi nakapag-good morning. Yun mga mapapatawad at mapapalagpas mo yun. Pero kung nangabit, di ba? Ibang usapan na yun. Di ba? Kung may karibal ka pala, ibang usapan na rin talaga yun. Yung mga nakakababa ng moral na mga kasalanan talaga, ay yun talaga yung mahirap patawarin.
0: Tama naman yan. Kaya naman syempre dito sa ating dugtungan mga ka-vibes. Kukuha tayo ng mga kasagutan dito. Nakita ko agad yung pangalan ni Coach Everyday na talaga ng mga

0: Ibang klase magano.
1: Coach Everday, maraming salamat sa pag-gift mo, ha.
0: Coach Everday.
1: Siguro ikaw si Santa Claus.
0: Itinago lang sa pangalan Coach Everday. At ito lang ang sabi niya, magpapatawad sa mga taong nakagawa ng hindi maganda dahil walang perfecto. At para mas magaan ang daloy ng buhay. Ay, sabi nga nila, the more na kumbaga nagpatawad kayong ano, mas maganda yung pasok ng swerte, ng mga biyaya.
1: Kala ko ano, mas maganda ng pasok.
0: Kumbaga yung puot at galit mo, tinanggal mo, nagiging ano, mas maganda yung pasok ng mga swerte, ng mga biyaya.
1: Talaga ba?
0: Ulitin ko ba?
1: Sige, palakpakan natin yung sagot ni Coach Everday. Ano naman si John Vincent Sagrado, magpapatawad sa lahat ng mga ginawa kong kasalanan, ha? Ikaw ang magpapatawad pero ikaw nakagawa ng kasalanan.
0: Oh, diba?
1: Iba kayo talaga.
0: Nagagalit si Mama Mia sa ganun.
1: Ito naman si Adel. Si Adel ay abendaan nyo. Sabi niya, magpapatawad sa mga taong humihingi ng tawad. Hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil karapat dapat akong maging payapa.
0: Diba? Gusto mo na ba?
1: Gusto mo na ba? Uy, wag naman. Baka na mapunta siya sa everlasting.
0: Payapa kasi.
1: Matagal-tagal ka pa namin magiging ka-vibe sa Adel. Kaya dyan ka lang.
0: Pupunta ka pa sa natin, sama-sama.
1: Sa stasyon. At saan yung vibe saya. Kaya naman na, uy, ka-vibe, sagutan na sagot ha, dahil pwede pa nating mabasang inyong mga hirit at kasagutan. Syempre, dito lang yan sa inyong favorite pang pagising, ha? Ang programa, ang Good Vibes!
0: Good morning!
1: With the more one and only kulit, Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia!
0: Kasama na ni Mama Mia na nag-celebrate ang kanyang birthday ngayon, 19th birthday. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang haharating. Joke lang ako si mga name, baby!
1: Dito lang yan sa Beat na Beat kasi, ang Beat, 92.3 FMR!
0: Kamayos sa sound.
1: Nag-lag. Ang oras?
0: Oras natin, 7:23. Perfect.
1: Para krope. Tama. Really?
0: Aray ko, sorry na.
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Gog-gog-gog, tari-gong,
0: kipo. Perfect!
2: Oh, grabe!
0: Mama!
2: Really?
0: Really?
2: Yes!
1: DJ! Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
0: Kakabukas na ng radyo mo. Grabe yun, oh.
2: Oo, syempre. Diba? Dahil last ad-lib for today's video, dapat itodo na natin ito. 7:41 na ng umaga ka vibes. Sa ilang mga lugar o syudad po ano sa Metro Manila, marami na rin po ang walang pasok, ha? Kaya naman napaki-antabay po at pakitingnan din ang kanya-kanya pong Facebook pages ng inyong mga LGU kasi baka mamaya wala na palang pasok sa inyo. Diba? Kaya naman check-check din.
0: Oo, check nyo sa ano kasi yung QC tsaka ano yan.
2: Karamihan ano,
0: Metro, Manila, tama
2: ang
0: ba?
2: Wala lang dine-declare pa ngayon na ay Taguig at Pasig.
0: At Pasig. So abang-abang tayo kasi nga dulot pa rin to ng ano ng habagat syempre dahil kung makikita naman makikita niyo naman sobrang kapal pa ng ibabagsak ng ulan.
2: Correct.
0: Lalo habagat na dito na, sinisilip ko dito sa atin eh.
2: Oo, habagat na feeling bagyo, 'di ba? Kahapon na biglang buhos na naman po ang napakalakas na ulan kaya mag-iingat po ang mga chikiting ha, pakibantayan baka mamaya wala nang pasok pero nasa galaan naman. Hindi nagkasakit pa din, di ba?
0: Mayroon pa naman yung season pa naman. Parang ngayon yung pagkamalapit na yung mag-transition.
2: Oo, yan. Nagta-transition yung, po ano, ang panahon.
0: Kasi mga ilang ano na lang. Yung amihan na naman yung susunod nating ano, di ba? So, ayan. Ingatan lang natin. Huwag magpapaulan masyado. Kasi may kilala ako na naulanan. Tapos ano pa.
2: Ngayon namamagana yung tonsils niya. Yun. Yun lang. Okay lang. Malayo naman sa bituka yan. Pero malapit sa utak.
0: Kaya pala gano'n.
2: Choose your poison. Malayo. And choose your fighter. Uy, shoutout sa inyo lahat mga ka-vibes. Lalo na po sa mga nakakapakinig sa atin. Sa pamamagitan po ng 97.5 FMR Jensa. Na ganun din po sa may 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Dahil mula pa man alas-stress ng madaling araw, nag-warm up pa lang tayo. Sila gising na gising
0: na. Grabe naman. Tutok na. Kaya maraming salamat. Hanggang ngayon nakatutok ka. At I'm sure inaabangan mo susunod na programa. Ito nga ang programang favorite vibe kasama si Kiko Kalikot.
2: At syempre si DJ Main na e-ere mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12. E-ere, hindi e-ere. Iba yun. Hanggang alas 12 po yan na ng tanghali. Kaya saan ka pa? Dito ka na.
0: Oh, saan ka pa?
2: Sa amin ka na. Sa inyong favorite na himpilan. Pero bago yan, ano, shout out lang din muna sa FMR Squad.
0: Ayun, dahil talaga mga solid na listener natin.
2: Sa ating mga solid na tagapakinega. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-suporta.
0: Parang busy na si Will Ilaga, no?
2: Oo, di busy na siya.
0: Busy masyado si Will Ilaga.
2: Pero ka-vibes pa rin natin yan. Dahil fifth monthsary po ngayon ng FMR Squad. Shoutout sa inyo at happy fifth monthsary. Lalong-lalo na ano sa lahat po ng miyembro niyan. Tatay miyembro. May bayad ba membership niyan, Lawrence Manipor?
0: Meron ba?
2: Wala naman, di ba?
0: Wala. Kahit sino pa rin sumali sa FMR Squad.
2: Oo, libreng tawanan at kwentuhan lang. Shoutout din pala bago ko makalimutan. Gusto ko lang din i-shout out ang mga ate ko ano na dumalaw sa atin sa amin kahapon ano. Ha, shout out sa iyo, Ate Grace Soriano, Kuya Walter Soriano, siya Ate Janice Ramos and Ate Jemilia Gracia. Safe a flight ano, have a safe flight po papuntang New Zealand.
0: Naks naman, iba talaga. Magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang
0: ingat.
2: Umaga po. At ingat-ingat.
0: Oo, tsaka nabati ko din yung mga nakikinig sa atin sa Tres Matres. Totoo na totoo, nakita ko nung weekend sa ano. Minsan daw sabi niya talaga inaano ko ngayon para maganda ngayon tunog. Inaangat niya sabi, "Uy, hello sa inyo diyan kina Ate ano Evelyn ko and Kuya Gaspar." Tutok na tutok sa Tres Martires, Cavite.
2: Iba, gusto ko yung inaangat pa yung radyo para diba? Lang ano. Diba?
0: Alam mo yung ano, tawag dito yung mapakinggan lang tayo.
2: Correct. Oo, para sa lang. Atake. Makakapit ba?
0: Oh, nilalakasan niya yung speaker. Abot sa ano, sa mga kapitbahay niya para hindi na magbukas sila ng radyo.
2: Tama, 'di ba? Yun talaga ang serbisyong publiko.
0: Oh, 'di ba? Ibang klase. Ay, hi din kay ano kay Doc Gary diyan sa Belvedere Medical.
4: Gary.
0: Yeah, Doc Gary. Yeah.
2: Ayan, maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. At syempre, bukas ulit magkarinigan tayo, magkahuntahan tayo para sa walang humpay na good vibes. Dito lang yan sa inyong favorite papagising. Ang programa ang Good vibes!
0: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haka-rutin. Joko Loko is mga man, baby!
2: Baby, dito lang yan sa bed na bed kasi ang lupet 92.3 FM on!
0: Favorite music radio, ka-vibes
2: sa soundtrip! Ang oras!
0: Oras natin mga ka-vibes, 7.46 na, perfect!
2: Para krope!
0: Tama!
2: Really?
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
6: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Posibleng maharap sa disbarment proceedings si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pahayag na hindi siya nagtitiwala sa korte at pulisya. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring magsagawa ng sariling investigasyon ng Supreme Court para alamin kung may batayan para sa disciplinary action o pagpapawalang bisa ng lisensya ni Vice President Sara Duterte bilang abogado. Sinabi pa ni Castro na may kapangyarihan ng High Court na magsimula ng motu proprio o sariling inisyatibang investigasyon laban sa mga abogadong nakagawa ng kilos o pahayag na hindi angkop sa isang miyembro ng bar.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pang mga balita, pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanap ng solusyon sa matagal ng kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatayo ng 40,000 classrooms. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sisimulan ngayong taon ang pagpapagawa ng humigit-kumulang 30,000 classrooms, kabilang na ang 18,000 na itatayo ng DepEd at 16,000 sa ilalim naman ng public-private partnerships. Sinabi ni Angara na may humigit-kumulang 60 billion pesos na pondo para sa mga bagong silid-aralan bilang bahagi ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos na matugunan ang tinatayang 140,000 classrooms backlog. Ayon pa sa Education Secretary, malaking hakbang ito para mabawasan ang kakulangan sa mga pasilidad ng mga paaralan.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, nag-anunsyo ang Department of Energy o DOE na malaking dagdag presyo sa mga produkto ng langis simula ngayong araw, Martes, September 8. Aabot sa 5 pesos at 18 sentimo bawat litro ang tinaas sa diesel at 4 pesos at 69 centavos naman sa gasolina at 5 pesos and 58 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, kaugnay ito ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang pamilihan dahil sa mga kamakailang tensyon sa Middle East at sa Russia. Samantala, nagtaas ang Shell ng 5 pesos and 20 centavos sa diesel, 4 pesos and 70 centavos naman sa gasolina at 5 pesos and 60 centavos sa kerosene. Ang Petrogas naman ay nagtaas ng 5 pesos and 18 centavos sa diesel, 4 pesos and 69 centavos sa gasolina.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes.
5: Wow!
8: Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning!
5: Wow!
8: Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
5: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.